0: ka nga akong tulog, subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasumpay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplansa na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko.
6: Ang extend.
5: Supplement for men.
6: Lourdes.
5: Tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
8: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang ga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
5: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika!
1: D3Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio!
5: Ang D3!
1: Yung may Vizio.
5: Vizio.
1: Yung may D3.
11: Kasakit ang tiyan.
1: Max 4 Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
1: Max 4 Biotics.
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason. Kag nagapapakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
5: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
5: May Ampalaya Extract.
1: Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
1: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko inong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
4: para sa madami nga kombinasyon. Mag-ilong sa Mighty C.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslong kagang acid reflux.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
26: Clinica Diofresh.
27: Available now.
28: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Foro de los Pueblos.
30: Roldan de Besara Villarreal.
31: Para sa Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
33: 11 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
32: Foro.
33: Kung may mga mensahe ka mo mga ka-K5, galigay palabot diri sa aton siniga pagpangalagad, ipadala ina diri sa official Facebook page sang K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sininga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat ako may mga messages ka mo galigay palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sininga mga mensahe. Good morning lang da sa mga suki nato nagatutok na gapamati na sa ilas ritag sa kamang radio. Mabatian kita sa 100.9 100.9 na megahertz sa FM diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga nagatutok man sa Facebook Live sang K5 News FM Rojas sa aton sini official Facebook page K5 News FM Rojas. Good morning ha, kag thank you gid sa inyo siniga pag monitor diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. May aga kay Ma'am Gianang Velsiloso. Thank you gid sa pag-monitor, Ma'am Gianang Velsiloso. Kay Sir Edward Mariano Magabolo, nag-monitor na dira sa may barangay Ginta, Sigma. Good morning man sa kay... Good morning kuno kay Anay Congressman, Attorney Nat Udokado. Speaking of Attorney Nat Udokado, nanging klaro na sa aton kung nga man nag-resign si Attorney Nat Udokado. Although ati na-mention niya, bangod man sa ikaing lawas, sa sininga pamilya, nag-resign ini bilang party list representative sa isa ka politika, sa isa ka party list mga ka-K5. Amuning wan tahanan. Kay galay ang nagbulos, mga ka-K5, isa man ka-negosyante, no, ang nagbulos. Nga mo gid ni ang nagtukod sang wan tahanan mga ka-K5, si Mr. Katulpos, no, kahapon nagsumpa na sa Commission on Elections. Si Mr. Katulpos, isa ka negosyante kag nagapanagiyaman sang isa ka radio network mga ka-K5. Ma'am Lisa Barrientos, naga-monitor na. Salamat gid sa pagtutok sa may tambak ko lasi. Pulo pasensya gid sa mga ka-K5 ta ha, no? Na-delay ang pila naton diri ka mga talalupang doon nga mga balita. Ma'am Irene Macario, nagatutok na. Good morning, Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside. Upod kay Pau Pau kag kay Vic Vic, maing aga. Kay Ma'am Regina Parel, nag-monitor na. Sa kay Doy Arthur. Uy, ari ka man di, Doy Arthur. Ato ka to, ari ka man di. Neng Salarsa, mayong aga, Rodolfo Evangelio Jr. Ma'am Roda Donato Amago, ginatamyo niya si Vacaro Inocenso Intok. Nag-monitor na sa K5 News FM. Mary Jean Biaco Tianson, mayong aga, kag kay Ma'am Dolores Abilarde, good morning, kag sa mga taga Jael's Grill. Bao nulo nahuluhid law magkita makapamasyar da sa Jael's Grillo sa Banwasan President Roas, tubang landa sa high school mga ka K5. Makon mo anli sila day mo, anli rice, anli sabaw, anli pa ang drinks, barato pagkatama. Oh, good morning da sa Jael's Grill, ti ko makakulukarta naman tama. Kadtogid kita dito sa President Rojas. So, good morning da, nag-monitor na si Miguel, si Jao, si Nang Stella da nga ba, umayadgid manawag sa mga customer. Ma'am Annalyn, kag si Kim, nagatutok na good morning sa mga taga Jael's Grill. Kay kumaring kay Rojas, kag kay kumaring Elaine Joy EJ Arboleda, good morning. So, salamat sa pag-monitor dire sa President Rojas. Tristan Wayat Gulay, nagatutok na, mayang aga, salamat gida. Kung may mga mensahe ka mo mga ka K5, ipadala inadiri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Kagabi sa kapersona, inagob na ni kagabi, nadakpan nga may pusil kag sabo mga ka K5. Dira sa may poblasyon Elizalde, sa Banwasang President Rojas mga ka K5. Sinoning nadakpan, kaga paano ini nadakpan sa itong sininga mga otoridad. May detalye sa balita sa number 3 K5 Rodney the Bandalanon.
0: K5 News FM Live Report.
2: Arestado ang isa kalalaking nagataklos ng pusil samtang nagalakat sa palibot sa Teachers Village, Barangay Poblasyon, President Ras Capisa, kagabi Mayo 28. Ang arestado ang mining si alias Tristan Fermo, 25 anyos, kag-residente sa nasambit niya lugar. Sang ato ni nga interview sa Police Captain Gilbert de los Reyes, ang officer in charge sa President Ras Municipal Police Station, na iyan dirigin pa ayaw kasi February 1 nga may nagpalambot sang impormasyon na sa ilang natalatapan may kaangtanan sa ginahimo sang amungan lalaki. Kagila yun, ini nga ginrespondihan sa mga kapulisan na kung sa din pag-abot nila sa lugar, nagtinguha pa nga magpanago ang among lalaki apang madasig naman ini nga nadakpan sa mga otoridad. Nakuha sa pag-inakot sini ang isa ka unit sang caliber 38 revolver na armas lutang, duha ka mga balas sini. Isa ka coin purse nga nagaduag itom, kagtatlo ka sachets ang ginapatihan shabu nga may kamugaton nga ginabulbanta 5 gramos, kag may standard drug price nga 27,200 pesos. Kag sa subong, yara na ini sa kustodiya sa President Rojas Municipal Police Station, kag natalana nga pasakaan sang kaso may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kag Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
33: K5 Rodney, ano gidbala
2: sa matang sininga
33: K5 Rodney, paano gid kuno nga nadakpan ining suspect kagabi, mga ano oras, no? Kaga ano nga mga reports na nabaton sang President Rojas Municipal Police Station nga nagtulod para mag-responde ang mga otoridad?
2: Kakita Goldan, ang ini kuno nga lalaki sunod diri sa mga kapulisan na may
33: ining suspect nga si
2: Juan mismo mga kaingon niya balay kay sa lugar mismo nga ginalibot-libotan siya dito man siya nagapuyo. So bali nagkalakat-lakat ini nga may taklos gani nga pusila kung diin nakahatag bala sang kakugmat sa pilaman dito nila ka mga kaiping nga balay kay mo nagani may baril siya no kag amo nagani ginpalabot to kakita Goldan mga nagapa na niya mga last days gurto or alas 11 sang gabi kagabi nga natabo ini nga paglibot-libot sang 25 anyos nga lalaki sa among lugar kag dito gin kun ini gin palabot ang among aktibidad sa lalaki sa President Rojas Municipal Police Station kagilay naman nga ginrespondihan sang mga kapulisan. Pero pag-abot yung sa lugar ka Kipa Buldan, manago pa kunta ni ini nga lalaki sa ilang nga balay eh.
33: Oh, ining ginatumod mga lalaki si Tristan Alberto.
2: Si Tristan Fermo. Or, let's stand firm mo, kaki-five rule
33: firm mo.
2: Na. Let's stand firm mo, ini siya na 25 anyos. Sa tunuinis sa pantungusin sa mansang aton siling nga mga kapulisan. Para sa
3: gayon nga nagakpan ng isa ka individual dira sa may banwasang President Rojas kung sa din ginapahayag ini no sir nga may ara sang pusil kag iban mga pagkabutang una sir luyag table on kung sa din gid ini dampi sa President Rojas nga natabo.
5: Yes, sir.
3: Bali police response operation kali ni sir.
5: Yes sir.
3: Okay sige. Kaga sino ini sir ang katon nga arestado? Ang arestado sir sino ni sir kag taga diin ini.
5: Ang arestado ang mga natin ni Arian sa Pista.
3: Mhm.
5: Kaya so ni kaga si din pa namin sa mga picture video.
3: Okay. Kag ano ni sir, magluwas atong pusil may other recoveries pa.
5: Yes sir, para search na po. So may recover pa kita ano, ng searching na po, no, arresting officer. May na-recover pa siya na hindi na tatlo ka sa safe.
3: Mga sing ano ini kabugat sir atong sa sulod sang tatlo ka sa siya isang suspected shabu.
5: So na bubanta ini sa five grams na ato na mga parking na sugar.
3: Oh, 5 grams kag mga pila ang presyo sini sir?
5: Estimated na
3: 27,000
5: pesos.
3: 27?
5: Yes, sir.
3: Okay, 27,000 pesos. Kag, amo lang kita, sir, ang na-recover sa iya.
5: Yes, sir.
3: Sige, pero, ano yun? Kamusta ini? May ari siya sang hambalta, background, may kaangtanan sa sininga pag, kwan bala, sir? Sang sininga illegal nga aktividad?
5: So, sa kung amo pa na natin ginaan na rin kung hindi nga tao may background din man sa pinatawag na, na mga mo na mga aktibidades.
3: Pero ano ni sir, for confirmation lang, ang ining pagguro taklos niya sa pusil niya, sir, may na-report ina da sa inyo nga ti daw normal niya balang abuluhaton?
5: So far sir, amo pa lang ni man ang report niya na bato namon muli sa ano sa iya.
3: Okay, kag sa subong sir sa din ini siya?
5: Sa subong sir ala sa niya ano possibly dari sa President Rojas man si Patrice.
3: Ano ang plano sang aton siniman sir ng mga kapulisan may kaangtanan sa sining iyang napan bala sir sang sining iyang mga posisyon?
5: Yes sir, sa subong gina-prepare naman ng mga necessary documents and after that ipapayal naman ang case against sa arrested person.
3: Ano nga kaso sir ang i-file?
5: Process position of legal position of firearms under Republic Act 10591 talagang possession man sa illegal drugs under Republic Act 9165.
3: Okay, sige sir.
2: Nabatian ka kay Five Roldan ang kabahin sa nga tansiman niya interview kay Police Captain Jobert De Los Reyes, ang officer in charge sa President Rojas Municipal Police Station. So padayon pa nga ginausita sa mga otoridad kung ano bala ang background sa siniman niya individual nga dadakpan kag kung may ari inin na siya bala sa dati pa ng mga binuhatan. May kaangtanan sa sining pagtaklo sa pusil kag sa pagkwansang droga ka kay Five Roldan.
33: Okay.
2: Inisika K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapid sa K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
33: Madamang salamat sa gindulong nga balita sa Tonsiniga Patrol with K5 Rodney. No, tingwaan ta na nga mausisa mga ka-K5. Ano gini mo lang background sining arestado mga ka-K5, no? Kag nga man nagabit-bit ni Pusil, dason may shabu pangadala. No, ano ni kamatod ang allegation batok sa iya, anong iya sinige background kag sa information ta may iban pa ni nga mga kaopdanan supposed to be kagabi ining arestado. O galing ang iban nakapalagyo mga ka-K5. Kwan ini resulta sang information halin sa mga pumuluyo nga may persona dira nga nagataklo sang pusil sa ila sini nga barangay. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: Puro de los Pueblos.
6: K5 News FM. News FM.
7: Ifri Pio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabakal, sumagbuti. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: D3 Bio. Mabakal, sumag
7: D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
12: Masamihin ni kapalatian?
7: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
12: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
12: DTX 500.
7: DTX 500.
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo na ginamit na git sa akong nga mat.
7: TTX 500 Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
34: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Mayra, permilang butod ako siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Coffee Mix.
14: Mabasa butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa butika.
4: Excellent food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
4: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela.

0: tanggalin lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Ito masyon sa barangay
13: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DTX 500.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: Three times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na.
12: Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi.
15: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
16: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
17: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say

0: stop. Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may puso.
13: Foro de los Pueblos.
14: Roldan de Besana Villarreal.
13: Para sa Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
16: 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik na rin sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los
16: Kung may mga minsay ka mo ipadala ina rin sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung sinigang mga mensahe, mga ka-K5. Salamat ako kung may mga messages ka mo, ipadala ina diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo yung sinigang mga mensahe. Sangdam laglang, ginpaidalom sa nagpatigayan sang drug testing ang local government unit sa Banwasang Kwartero, mga ka-K5. Hindi niya random drug test kapre sa iban, bisan sa police kisa random drug test, mga ka-K5. Hindi niya random, kundi tanan nga mga opisyal kag-impliyado sa munisipyo sa Banwasang Kwartero ginpaidalom sa drug test, mga ka-K5. No? Gimpangunan ini sang local government unit sang kwartero, tanan nga municipal officials, regular employees, mga job order personnel, nagpa-drug test, mga ka-K5. Iniangot karon sa padayon nga kampanya para sa isa ka drug-free workplace, mga ka-K5. Kibalan mo ginasuportahan gini nga kausa ang drug-free workplace, suportado gini ni Kwartero Vice Kwartero Mayor Stephen Opiniano, mga ka-K5. Gimpangunahan mismo sang alkalde ni Mayor Stephen Chris Opiniano ang drug test. Mismong alkalde nagpanguna. Upod man si Vice Mayor Abner Falsis, mga ka-K5. Mga katapo sang sangguniang bayan, tanan nga empleyado kag mga opisyal sang munisipyo nagpa-drug test, mga ka-K5. Agod masiguro ang isa kaluwas, malinong kag efficient nga lugar sang trabaho para sa mga empleyado sang gobyerno, likewise para sa mga pumuluyo dira sa Banwasang Kwartero, mga ka-K5. Kitido kalaw ay mana matuod nga opisyal ka sang gobyerno or empleyado ka sa gobyerno, adik ka, gasuyop ka sang droga or bangag ka, tilaw ay mana, no? Di ini isa kakausa sang lokal nga panguluan sang kwartero na ipakita iya nga hilway sa droga, hindi hilway ang droga, ha? Kundi hilway sa droga ang munisipyo sa Banwasang Kwartero, mga ka-K5. Ambot ang iban nga banwa, ila mayor, ayan makapangisog pa drug test. Kay do ro man mo. Di sa kwartero, iya ila mayor mismo nagpanguna. Upod ang vice alkalde, mga sangguniang bayan members, mga empleyado, mga ka-K5. Kagagin pabugal sang lokal nga gobyerno sang kwartero, wala niya ginkandak nga random lang, kundi tanan gidiya mga ka-K5. Tanan nga empleyado, kag-opisyal sa munisipyo, nag-participate sa drug test mga ka-K5. No? And ginkwan ini, gin-supervise, gin-pangunahan ini, gin-bantayan ini sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA, ang lead agency nga gintukod sang gobyerno sa away kontra droga mga ka-K5. Kati, with the help of PEDEA CAPIS, masiguro nga gusto legal, kaga-legal ang proseso sang drug test nga gimpatigayon mga ka-K5. Kaga according gani sa official statement man sang LGO Quartero, nagapakita ini sang dedikasyon sang lokal nga panguluhan sa pagpatuman sang disiplina, integridad, kag pagsalig sa publiko sa serbisyo nga ginadulong sang lokal nga gobyerno, no? Mga ka-K5. Kag mayon nga mapamarisan ang lokal nga gobyerno sang kwartero, mga ka-K5. Ambot dere sa Roja City, kung mahimo man ini. Sa Capitol, ambot kung mahimo man ini. For sure, may ba positive gin mo? Manayban sin sa ila, makita mo nga sa mga surveillance operation, adios ta. Ato, iya mga ka-K5 sa Roan. So, sa opisyal nga payag, lang taon tani, kung bala may, may nag-positive o kung wala, kayang lain diri, kung may mag-positibo, ti kahuluya. Kung mag-positive, ipaidalom ina sa confirmatory test mga ka-K5 or i-test na liwat kung mag-positibo, gidman. No? Kag kung mag-positibo liwat, di ko ani, ipa-rehab mga ka-K5, ipa-rehabilitate. No? Ang mga kautura naton nga mag-positibo sa droga. Hindi iya nga kung mag-positive ka sa droga, patsyon ka ha? Hindi niya parehas ang una na wala gina-observe ang due process, wala ginarespetong tawanon nga kinamatarong, kundi ang chief implementer sa to gapinalagyo na subong. So sa liwat ha, kwan mani, hopefully ilugon mani sang iban nga mga lokal nga panguluhan nga ipadrug test nyo man ang inyong mga empleyado dira, hindi lang empleyado pati mismo opisyal mga ka-K5. No? Sa una, dira sa second district, Merda, Banway, La Mayor, Adik, Gasoyop, mga ka-K5. Sa first district, we don't know yet. No? Pero protector may ara eh. Bato-bato sa langit, ang igoon kag mga kig, guilty. Amo nang problema sa droga mo? Hindi lang niya mga ka-K5, yung makabig naton nga tiliawan tuman iya makaalarma ang problema ta sa illegal nga droga mga ka-K5. Diri na lang sa barangay Treso, diri mismo sa barangay nga ginatindugan sang K5 News FM Rojas, sa barangay kung sa di nagatindog ang Capiz Provincial Capitol, may daw anay gani di droga nga nagakatabo while ila kapitan sako iya comment sa mga balita sa nasyonal mga ka-K5. Ila kapitan na wili iya comment kaga intra sa Ginamo Politika Nasyonal, basing ubra niya na lang sini adlaw-adlaw Facebook. Pero ang kaugalingon niya nga ugsaran hindi niya mahimos. Liga nagpobra sa disang padecorate-decorate sa disa may puno disa ano ni palma. Ti di ba naman ang utok mong ibutang mo da nga tiles ya taliwis? Kung magkasanda da kuni natuslok ang bagol sang masandada, o ginislan, kundi kanugon sang siminto kag bricks nga gingamit. Kisa mambal ka do, may mga opisyal ganyan nga wala nagagamit, otok, no? Gingkakasto, tingang gingastos to, kamusta naman? Para lang may matawag may project. O, problema pag i-disdrogan, ligad lang ang kapanaog kita. Pila ka mga taga-barangay 3 nagpalapit sa ito nag-istorya. Hindi tabatasan magwa sa publiko gapabalo-balo, no, mga ka-K5, hindi tagadabatasan o galing, may siguro may mga naka-identify man sa aton, nga nagatrabaho kita sa K5, gatrabaho kita sa radio, nagpalapit, mga ka-K5, kagdagsiling ti K5 Roldan, drisa mo, no? Dirao sa puno sang mosquito tree. May gadaw anay da droga kung gabi. Along Esplanade, may gadaw anay droga kung gabi kag kung kaisa mag-aga. Kim pamangkot na monitor bala ina? Kim problema subong not only in Barangay 3, siban pagid ka mga barangay, hindi ka nakakita larawan sa mga opisyal sang barangay. Likewise, sa mga tanod, di paano man ganahan duty ang tanod kay mga volunteer, malang na sila, pero bilang volunteer, kisa ganahan ka man duty kung may libre nga kape. Pero di paano ka ganahan duty nga ni suporta sa mga barangay officials, wala. Amo nang problema sa mga kabaranggayan ta. Kay kung aktibo lang ang aton barangay, hindi ni magamo kadako ang problema tas droga. Matahap ni mga drugista. Matahap ni sila kung aktibo lang ang level sa barangay. No? May ara gani sa kabarangay yang kung may madakpan ganido, awayon pa sang barangay kagawad ang mga operatiba, ginapangitaan sang diferensya mga ka-K5. Okay, sado ako nang makahingkwintro nila. Kung ara ako nakakaupod mga ka-K5, kay makakairitar kay mamati. Why ka na gani sa may ginubra das barangay mo? No? Dason, nag-question ka pa iya? Ano kaya kay Demo KSP? Oh, may mga barangay gid nga muna. Now, lapit na lang eleksyon sa Nobyembre, please lang sa mga botante. Abi pang islinyo na ang mga hindi epektibo, hindi efficient ng mga opisyal, no? Nga hindi nyo gani makit-an ang larawan kung anong ila itsura, magluwas na lang kung mag-house to house sila kung kampanya mga ka-K5. Pero kung tagtagan ay ayuda, pag-identify sa mga hatagan sang ayuda mga ka-K5 sa tion sang kalamidad, emerhensya, kag kun ano man ang mga sitwasyon, di gani kakilala sa pumuluyo nila. Ginauna nila sa listahan ang ilang mga pamilya mismo. Di mo nang problema da mga ka-K5. Ano yung hatagan talang niligwa diri sa ton siriga pagpangalagad. No? Balik kita, mayon yung efforts ng LGU Cuartero, sila ginimo pero kabay pa wala sa may magpositiva. Kag hopefully ilugon man sa iban nga mga panguluhan, hindi lang random kundi tanan gidiya mga ka-K5. No? Tanan gidiya. Lantaon-taon kon ang provincial government abi pa drug test tanan ng empleyado pati mga job hire. Lantaon ta lang kun way sa may magpositive. Dira pa lang adaan no sa Capiz Rehabilitation Center o priso gani gasuyop sa buo. Sulod pa na sang jail. Mayari gani empleyado nga talaga sa lang mag-duty dito mo pa makitaan permi sa ruruan sang droga. Grabe, makailinsulto kag makailingit. Pero ti kung kaisa, balgani sa aton ang mga ginatubang tasubong nga nagakainabo, nga ginamo, gumuntang sa politika, lokal man kag nasyonal, dugaba manikuno kag mirisi sa aton mo. Kiti kalabanan nga butante kung eleksyon nagapakamango. Nagapakamango na kung kaisa dumiembro pa kamo sang fans club sang politiko. Kay imbis iya, i-hold ta accountable ang mga opisyal nga nitik do kamo pa yamangin matay sa pag-apin sa ila. Muna mabulubudlay da. May atagan talay ni Duga nga igtalopangod karon sa udto sa 11 Mbps mga ka-K5. Likewise, hindi lang makaisa, hindi lang makadua, kundi ang makatatlo na nga pagkaulamid sa pangalan ni Senador Jinggay Estrada mga ka-K5. O ginfailaw naman sa kapon kaso nga plunder kag-grafto. Hindi niya makaisa lang. Hindi lang makadua. Pangatlo na niya mga ka-K5. Hindi man kita masiling ano ni natabuan lang. Oh, grabe no. Galing ti bisan kapila na dadalayag ang pangalan sa kaso nga plunder kag-graft. Ginabuto mang giyapon sang tawo. So far, si Senator Jinggay Estrada ang pinakamataas ng opisyal nga na-filan sang complaint angot sa ginaligar pagbaton sang kickbox kag anomalia sa flood control projects mga ka-K5. Kunin mo lang gid pasudlon sa sistema mong ginagakidabo sa lokal kag nasyonal nga level, kisa dumabugtuan ka man sang ginhawa mo. Amo na nga dapat sa aton sining mga tagpalamati, ginaremind tagid kamo perme nga itudok nyo sa inyo kaisipan kag kasing-kasing nga mas mataas kita iya sa ila. Ang mga opisyal sa gobyerno, mga empleyado talang na sila. Kita iya ang ila employer mga ka-K5. Gani, dapat pilion taman ang insakto kag nagakadapat. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento ng epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain ng mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Amuning paborito tanga suplemento hindi lang bangod nga epektibo kundi affordable pa mga ka-K5. Damo nang nabuligan sini sa ila ikayong lawas san DTX 500 the superior antioxidant Mighty C ang alkaline nga vitamin C the immunity booster kag Klinika D3 Bio mga ka-K5. Kon palangga mulawas mo magjita ka na, mag-exercise ka na, magkaon ka sa mas sustansya nga pagkaon, inumdamo nga tubig, tulog sang insakto mga ka-K5 kag tumar sang madugay na ginasaligan ng mga suplemento. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Araman sa may mga butod-butod ang tiyan, perminang lang ginasala po, constipated, ginadiarrhea, ari ka makabuligid sa inyo, may bastante nga numero sang good bacteria nga dalon niya sa lawas mo. Klinikas Probiotics mga ka-K5. Klinikas Probiotics. Araman ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Klinika Deofresh, kag Extend Food Supplement for Men, mabakal initanan sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, aton ikayang lawas aton amligan, yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, inyo gid masaligan mga ka-K5. By the way, good morning. Antes kita magtakop maying aga lang sa mga suki naton nga nagatutok diri sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM subong adlaw sang Biyernes. Thank you gida kay Sir Reynante Cam sa Family Cam diri sa may Barangay Dayaw, kay Sir Roger Basamot, maying aga Sir Roger, salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Rhea Ombascalino Balbona, salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kag by the way, may birthday ko no subong. Ti happy birthday eh.
4: Happy birthday to you. Happy birthday just for you.
16: Happy birthday mga ka-K5. Sa aton sininga mapisan mahugod nga field reporter hindi niya si Oblading Cruz ha. Ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Ang linay sang maayon. Saliwat, happy birthday ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Ang pagpanamyaw, halin sa mga kapdanan mo diri sa K5 News FM. Kita mo, duwala lang sa mga porso, duwala kaagi sang, duwala kaagi pulaw, manang yasin ni sabon, DTX Beauty Soap mga ka K5. Kag naka Mighty C, adlaw-adlaw, ka K5 Myla Vasquez Fuentes, happy birthday. Salamat gid sa inyong pag-upo diri sa Foro de los Pueblos sa program. Ilibati kita karon sa udto mga ka-K5. Inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavowaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juan.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juan.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan nagsabag tuon.
17: Hi, chemistry is
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
6: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Mads! Ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
19: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
18: Ano nga variety na mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
19: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
3: NK313 VIP.
19: Protektodo sa ulot, mabugat.

0: Ang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Nag-ayo lang yung
4: TI
3: ko.
5: Salamat sa
4: MyTC
5: Effectivo.
4: MyTC!
6: Mabaka sa mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bungod apektado, gidayo na akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
6: Pamasaga sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Good morning sa tanan-tanan sa nga nagatutok sa atong programa. Oras subong 9:05, alas 9:05 sang aga kag greetings sa tanan-tanan. Mayong aga, kabay nga ara kita sa maayong kondisyon. Healthy kag healthy ang bawat isa. Upod naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Ha? Before nga magpadayong kita, gusto ko lang i-remind na tagsa-tagsa dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Bawal magkasakit. Dapat maging healthy kita, dapat maayo permi ang aton nga exercise, maayo aton tulog, kag kabay nga kada isa kag isa maging happy. Siling ni Enrile, gusto ko happy kayo. Ha, sige. Good morning mga partner, Sir Kevin, Sir Boy.
3: Good morning engineer, good morning Sir Boy. Kag syempre sa mga suki na ton nga tigpalamati no. Always gid nakatutok kag nagapamati sa ton programa ang impormasyon si Kayong Lawas. Ang Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang mga solid listeners naton, ang K5 solid supporters or ang KSS naton no. Mayong aga sa inyo tanan kag syempre hindi gid magkalipat no ang inyong pangdepensa no sa batok sa mga balatian ang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para kampiyon permi ang inyong health condition kag ready sa anuman nga challenges sa adlaw-adlaw.
14: Dapat lang mayong aga Sir Boy.
4: Mayong aga engineer. First thing code mo ha. Pagka inlili ha. Mayong aga man Sir Kevin, mayong aga sa tumasuki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga palalanggat ng Snowlabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 daw ning kampiyon gid kay may super antioxidant
5: ka ano itan? May super antioxidant ka gagapang kontra sa ginatawag na premature aging sang imo silula. Ano ni ba lang ginatawag na premature aging sa aton silula no? Kun ang bisyuhan ka engineer, stress ka perme, ha? Tawag ni gani kulang ka sa tulog, ang silula mo imbis nga may correct or prescribed age sa malabot, galipot ang kabuhi niya. Para malabot yan na o mas malawig ang kinatawag ng kabuhi sina, dapat naka super antioxidant ka per minute. Dapat naka DTX 500, no? And of course, kung diabetic ka man, the best money ang kinatawag nga DTX 500 kay magkinatawag nga ampalaya extract, no? Nga mimic, nga sunod-sunod sa insulin. That's why ganubo, gamat-amat ganubo ang imo blood sugar. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa kinatawag ng mga microbial invasion or mga anomalies sa sulod sa imo lawas no. Remember, your immune system is your police. O amo ning tanod o amo ning garunda sa imo lawas kung may makit-an ni sang mga foreign body or do indi amo siya ning gahimos. Pero kung lupay-pay ni siya, kung si engineer pa tao sa ron, favorite term ni engineer lupay-pay, hindi dahil makareact ang imo immune system. Dapat naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka, adlaw-adlaw. Ang paman, gamat-amat ka puti, ganami ang imo skin. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ang imo vision, mag-eye care gold. Ang eye care gold, damo niya yung suplemento nga specialize sa health sang aton mata. Para malayo pang sa pagkaburon, no? Layo kasi ginatawag ng pag-develop sa mga masakit sa mata, dapat naka-eye care gold ka, no? So remember the name, eye care gold. Updante ni sang eye care drops pang tinlo sa aton mata. May hyaluronic acid that is really good for the health of our eyes. And of course, kung nakasunod na ang tangkaso o busipon kagilanat, nga dala sang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
14: Salamat, good morning sa tanan-tanan. Sining nga aga aton istoryahan ining pulo pabalhas bala Sir Boy.
5: Pulo pabalhas ha?
14: Oo. Amuning kinanglanon man aton parang mga tinagong mga tubig-tubig lamig sa aton nga lawas magwa. So kinanglan aton exercise. Kung mag-exercise kita, dra magagawa ang aton nga balhas. Aton istoryahan mga benefits sining sweeting or ining balhas. Pabalhas. Aton iniistoryahan with Sir Kevin Bigay.
3: Madam, ugin nga salamat engineer no kag sa para sa aton na DTX 500 kag Mighty C Health Alert. Aton pag-istoryahan kung ano bala ang benepisyo nga ginahatag sa aton lawas sa pagpamalhas engineer no. Mm-hmm. So kita nga mga Pilipino no ang aton nga lugar is na locate sa lapit sa equator. So ang ini nga mga lugar has a tropical weather engineer no. So either duwa lang ang ila season no.
14: Mm-hmm.
3: Dry season kag wet season engineer. So mula na aton nga season. So subong nga tion nga perte ka grabe ang init no. Katagalabot yan yung 42 degrees Celsius ang heat index naton sa isa kadlaw engineer. So imagine ano na balak init, no? So hindi gin malikawan nga ang aton lawas magbatsyag sang ginatawag nga pagpamalhas.
14: Mm-hmm.
3: So ano ini balang balhas engineer? Ining balhas ining tubig balang nga gagwa sa aton panit no? Halin ina sa aton sweat glands, no? Okay. Ini sweat glands amo ning nagaproduce sang ginatawag naton nga sweat or balhas, no? Ano ba lang benepisyo sini? Una, ang pagpamalhas amo ni siya ang paagi sang aton lawas para ma-regulate ang aton nga body temperature, no? Gina-regulate niya ang aton body temperature para hindi kita mag-overheat, engineer, no? So, imagine bala, maski wala ta aircon or hindi ta magpa-electric fan,
5: mm-hmm,
3: ang aton nga lawas has a ano ni, may ara siya pamaagi para i-cool down or palamigon ang iya nga lawas, no? Ang iya nga kaugalingon, ina pinaagi sa pagpamalas, engineer. Kaya nga, kung pagpagwa mo sang balhas, tapos ina nga balas, bala engineer, madapyahan lang sang gamay nga hangin, mabatsyagan mo din tugnaw, di bala?
5: Oo.
3: No? So, muna siya ang mechanism sang ginatawag na balhas. Kung how, paano niya ginaregulate ang aton body temperature. Kung ginapagwa niya ang init sang aton lawas, paagi sa pagpamalhas. Kaya para hindi tama, heat stroke engineer.
5: So may mga advantage kung balason ka. Pero kung kumprontahon ka ni Mrs. Nga do medyo nagabiyan ka, wala ka puli timprano, balason ka man, bisan gabi na.
3: Ati cold sweating na naiya engineer, no?
15: Amo na una nga U-turn engineer sa bong.
3: Kagi ka duwa engineer. So syempre kung ginapamalas ka, syempre ang pagpamalas kis associated man ina siya engineer sa mga physical activities.
5: Okay.
3: No, kung the more ka nagahulag, the more nga active ang imo nga lawas or ang imo nga metabolism man, engineer, no? Syempre, nagdalagan kada 30 minutes, normal, no? Manginit imo lawas. So pamalason ka gid. So pero may ari kita tutukan, engineer, no? Isa ka myth or isa ka fact na aton ihimay-himay yon. Ang balila kung gapamalas ka ko, no, isa man sa pamaagi sang lawas naton mag-detox.
5: Aha.
3: No, detox. Magambal ta detox ang mga toxins ginapagwa sa aton lawas. Remember, ang aton lawas has two main detoxifying organs. Ang liver tag ang kidney.
5: Skin. Tag ang skin pa. Hindi ba na ang skin go lagang detoxify?
3: So, muna nga ito ni ano, engineer. Aha. Ito niya nga i-debunk, no. Yes, ang pagpamalhas, no, makabulig sa pagdetoxify sa mga toxins. Pero gamay-gamay lang gid, engineer, no.
5: Okay.
3: Like ang urea, ang mga toxins da nagaupod na sila sa aton nga balhas, pero gamay-gamay lang gid na iya, engineer.
5: Okay.
3: Kaya nga ang aton nga detoxifying organs gidya, ang makabulig gid sa pagdetoxify sa aton lawas is the liver and kidneys.
5: Okay.
3: So muna, so ang benefits niya sa pagpamalhas is to avoid lang gid ang pag-overheat sang aton nga lawas, engineer, no?
5: Mm-hmm.
3: At syempre, to keep us to keep us moving as well, engineer, to avoid overheating samtang kita nagagiho, because kita nga mga tao, we are born to move, no? Kinanglan ta gid ya magiho para ang aton nga lawas is also in homeostasis, engineer, no? So ano bala ang mabulig sang antioxidant, engineer, in terms of detoxification? Kaya ang balta ang pagpamalas dutay lang man iya gine-detoxify sa aton nga lawas, pero paano bala makabulig ya ang antioxidant, especially ang DTX 500 kag ang DTX coffee mix naton nga samtang gakapi sila, ga-detox sila. So, amo na nga itong tagaan attention, engineer. So, may ara sang toxin sa aton lawas nga hindi kaya i-detoxify sang kidney kag liver.
5: Aha. So, kinanglan sang babalhas ka?
3: Hindi man kaya sang pagpabalhas, engineer.
5: Aha.
3: Ano ini nga mga toxin? Amo ning free radicals, engineer. Ang free radicals, amo ning produkto sang normal nga proseso sang aton lawas, especially, no, simple mo lang nga paginhawa or ang imo da nga liver kag kidney nagadetoxify, nagaproduce na sila sang free radicals. So meaning sila mismo nga nagadetoxify, hindi nila kaya i-detoxify ang ginatawag nga free radicals. Diri na nagasulod, engineer, ang importansya sang antioxidant. Kaya nga ang antioxidant lang ang kaya magdetoxify sang free radicals.
5: Aha.
3: No? So importante gid, engineer, nga sa aton diet, no, may ara kita good source of antioxidants. Kag permi naton ginasulit-sulit nga ang pinakanami nga source sang antioxidant is paagi sa pagkaon sang prutas kag utan, no? Kay ang antioxidant makuha lamang ini naton sa ginatawag naton nga mga prutas kagulay, no? Ang high amounts, even though ang aton liver ga produce ang antioxidant engineer, pero hindi sufisyente. Kulang na kulang ang gina-supply sa aton sang aton nga liver or ang glutathione sa aton lawas para i-detoxify ang amount sang free radicals nga ara sa aton lawas.
14: So, so dapat hindi dulaon pagkaon sang prutas kag mga vegetables.
3: Yes, engineer, adlaw-adlaw gi dapat nagakaon sang prutas kagulay. Galing nga sa tuman man sang aton nga kasakuon or sa the way sang aton nga lifestyle, engineer, kis hindi naton ma-fulfill or ma-labot ang desired amount or ang required amount nga magkaon kita sa mga prutas kagulay para ma-labot naton ang desired level of antioxidant sa aton lawas to neutralize or to detox these free radicals. So, diri na ang nagasulod ang importansya, engineer, sang pag-supplemento sang DTX 500, no? Ang DTX 500 ang ginapabugal nga suplemento sang clinical di alternatibo nga may pinakamataas nga free radical scavenging capacity, engineer. Ining free radical scavenging capacity, amuni siya ang kaabilidad sang isa ka antioxidant kung ano siya kakusog mag-detox sang ginatawag nga free radicals. So anong ginahimo sini mga free radicals sa aton lawas, engineer? So ini siya isa ka toxin nga pwede magpatay sa aton selula, rason sang premature aging ang bali ni Sir Boy Kagina, rason man sa pagtuhaw sa nagkalain-lain nga mga balatian, pagtuhaw sa mga inflammations kaangay sa mga pagtubo dira sa mga tumor, no, mga pagdevelop sang cancer, kag syempre later on, no, ang mga metabolic diseases kaangay sang diabetes, hypertension, no, amuna siya ang mga balatian nga pwede magtuhaw tugas ang free radicals. Kag syempre ang free radicals ang bako gani, engineer, wala pa maagi ang aton lawas paano ni siya i-detox kundi paagi lang gid sa pagkaon adlaw-adlaw sang prutas kagulay nga bugana sa antioxidant. Kaso hindi naton kaya i-fulfill ang pagkaon sang prutas kagulay adlaw-adlaw unless nagidya kung pure vegetarian ka, kaangay ni Doc Ramil, engineer, no? So, si Doc Ramil gani, vegetarian na, naga-DTX 500 pagyapon, engineer, no? How much more ang mga listeners or mga suki naton nga hindi pure vegetarian? So, they need additional protection nga kaya iatag sang DTX 500, partneran na lang nila sang Mighty C Alkaline Vitamin C, engineer. Bangod ining duwa ka suplemento naga-provide sa aton sa mga antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sang free radicals nga hindi kaya i-detox sang aton liver kag kidney.
14: Si Dr. Ramil nagambal siya nga minimum 5 ka DTX 500 kag 5 ka MITC gina-take niya adlaw-adlaw, Sir Kevin, ha?
3: Yes, engineer. So amo na ang benefits gid, engineer, or nga kinanglan naton mag-take sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kundi para i-detox ang toxin na hindi kaya i-detox ang aton nga lawas kundi antioxidant lang gid na ara sa DTX 500 kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C ang may kapasidad mag-detox, engineer.
14: Kagay isa pa si Sir Kevin, kung balason ka bala, maasin mo do, salty lang, yes, asin mo, kabuting nga nun, ang extra nga mga salts sa lawas mo, pagbaon nyo man, Sir Kevin?
3: Yes, engineer, ang composition actually sang aton nga, ano no, nga sweat, or ang aton nga balas, may trace amount of salts ina siya, engineer. That's why, ang sabor sang balhas, no, is very salty.
14: Okay.
3: No, salty na siya. But some instances, may ara instances, nga ang balhas, kung ano blay mo gininom sang gabi, no, sa mga plainom da, kung nag-inom ka tuba, nag-inom ka da beer,
14: gagwa mo da
3: ka whiskey, yes, engineer, may traces of amount of alcohols man na, nga okay, nagagwa sa imo balas. But ang main point di is ang atong sweat glands is not our main detoxifying organ, kundi small amounts lang gid ya engineer ang kaya niya ipagwa, no? Bangod ang aton nya nga main detoxifying organs is liver and kidney, but may ara sila isa ka toxin nga hindi kaya nila pagwaon sa aton lawas. Ina ang free radicals, kag ina nga free radicals kayang-kaya tapnaon or neutralize sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. So para sa pag-detox sang inyo nga lawas, mag DTX 500 kag Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw.
14: Sir Kevin, salamat sina nga mga informasyon. Proceed kita sa talk ni Doc. Mga benefits naman nga mahatag sang D3 Bio with Sir Boy Solweta.
15: Thank you, engineer kanami sang lecture ni Sir Kevin, no? It's all about the right way to detox your body. So kung gusto ko galing mag-detox ang body mo, more on fluids.
14: Okay.
15: More on fluids kay it's your kidneys and your livers that is basically the basic filter or the main filter of the body. So antioxidant kag fluids. Ang pabalas, okay man kuno, no? Ang balis, Sir Kevin, no? Maka-detox ka man, pero ang pagwa daya is most likely is the dugi na
3: trace lang, no?
15: Trace lang kasi ang morning
3: pintok lang gid ya.
15: Morning sa gid pag maintain sang temperature sang lawas during exercise, during physical labor, amda lang gagwa
3: ang hot weather.
15: Pero ba mo makita nga importansya, no, sang knowledge, no? Anyway, dili sa D3 Bio tun anta kun ano ba lang mabulig ni D3 Bio when it comes to overall health. Overall health. So unahon tagid ya ang nabalaan ng gid sa tao kung anong D3 Bio. D3 Bio is a natural antimicrobial food supplement. Meaning to say, ini nga food supplement ang iya niya gina-specialize o specialista ni saya when it comes in fighting microbes naturally.
14: Okay, bacteria man sa fungi, parasites,
15: virus or parasites, because nga tungod sa ginatawag nga medium chain fatty acids nga makuha sa cold pressed extra virgin coconut oil. Sa cold pressed extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio makuha mong pinakadamo nga ginatawag nga lauric acid kag iban pa nga mo nga natawag nga medium chain fatty acids, no. Ini tanan-tanan nga mga MACFAS nga ini have superb antimicrobial properties, but even though, no, antimicrobial properties is multiplied 200 times, engineer.
14: Mm-hmm.
15: 200 times. Mean to say, baskog na sa, pero kung matandog ni sang aton lapay, it is multiplied by 200 times.
14: Daw si Incredible Hulk galit, pagka gulpi lang sa powerful siya dahil.
15: Powerful siya. Once ini nga magfas, ang lauric acid matransform sa atong lapay into monolaurine. It becomes a super antimicrobial. That is natural. Natural ni siya natural. Butsilingon, kung huwag ka na natap na ito sa unang pag-agi sang lauric acid galing sa D3 Bio, ang pagbalik niya, sigurado, tap na o niya gid ka kay monolaurine ni siya, no? So, everybody knows, no, sa 7 years nato niya pag-lecture di, no, sa ano kabakod sang ginatawag nga monolaurine nga makuha mo sa D3 Bio. It could kill even, according to research and science, it could kill even hard to kill viruses and bacteria because of its, ginatawag naton, antimicrobial properties. Ano rin yan yung mga processes ini, ginaguba iya ang panit sa mga mikrobyo. Ginapungga niya ini sa pagdamo, kag ginasulod niya mga selula nga infected na sa mga mikrobyo para hindi man sila makapadamo, no? So this kind of defense mechanism nga makita mo sa may by monolaurine nga rin sa D3 Bio is really effective. But do you know D3 Bio, as we discussed for the past few months, is also good for your brain? Nami man, ga-provide man sa sanggitawag nga energy sa imo brain through its ketones. These ketones from D3 Bio does not only provide energy to your brain, but also cleans your brain. Ang nami pagid, ano pagid mo brand ni D3 Bio? Naog ta to sa aton tiyan.
14: Mm-hmm.
15: Let's talk about metabolism. No? Ang D3 Bio, its medium chain fatty acids will basically help your body use those energy, no? I-metabolize because of its medium chain fatty acids again, no? Ginapataas yung ginatawag na core temperature mo para nami imo metabolismo. Kung nami imo metabolismo, nami ang enerhiya nga mahatag sa lawas, no? Meaning to say, it will deeply bio-maximize the food that you eat. Lalo na kung ang ginakaon mo to are fat-soluble nutrients, minerals man, vitamins man, or antioxidant, gina-maximize na yung D3Bio. That's why gabaskog ka, no? Unlike yung kaon, katulad sa mga healthy nga pagkaon, wala ka man sa ginatawag nga amplifier or ginatawag nga enhancer sa ginatawag nga ini nga mga nutrients, ay, di mo ni siya ma-take advantage. Good. Pero, kung naka D3Bio ka, ha? Ma-maximize mo ina.
14: May pamangkot, bro, sir boy. Ang matuod ini nga ang aton blang atulan, ang aton nga unto, mabuligan man kung mag-take kita D3Bio kay tungod gina-absorb sa aton lawas ang mga calcium nga gina-take naton kag phosphorus, sir boy, nga amo ni sa ang proponent sa aton bones kaga unto, sir boy.
15: Correct, engineer, no? Ang D3Bio does not only help the absorption of calcium and phosphorus, but it also help the correct way to store calcium.
14: Correct.
15: Calcium should be on the bones. Dapat arak na sa bones. Dutay na sa dapat sa heart.
14: Okay.
15: Sa bloodstream, no? Huh? So, by helping the absorption of other minerals like magnesium, this helps facilitate nga ang calcium masulod to sa imo bone.
14: Okay.
15: Ang phosphorus, which is the they are directly related nga ini mausal man sa aton lawas, no? So when it comes to minerals absorption, amo man na engineer, no, gabulig man da ang yatawag nga D3Bio. So abi mo nag-inom ka lang D3Bio kun tatangkaso ubusip on kagilanat, but it really affects your overall health. Let's go deeper, engineer. Let's go sa nga tawag sa imo gut.
14: Okay.
15: What happens in your gut, no? Example, nag-inom ka na Clinicas Probiotics ni Sir Kevin, no? Ha? 80 billion colony-forming units of different kind of spore-forming bacteria nagsulod sa tiyan mo. Ngao, dan mo ni siya sa D3Bio. D3Bio, kung nakasurvive mag-idya ang ginatawag itong mga probiotics against sa asidos ng imo tiyan, sa ginatawag nga acidic environment sa imo gut, base, hindi na siya yaka-survive sa mga ginatawag ng mga harmful or bad bacteria sa imo tiyan. D3Bio assures your gut, no, nga puno siya sa probiotics by protecting ginatawag natin good bacteria. Pero pintas sa bad bacteria.
14: Correct.
15: Meaning to say, it has this innate intelligence to take care of lactobacilli and other kinds of probiotics.
14: Mga friendly allies niya, sir boy.
15: O mga bifidobacteria na ginaprotektahan niya ng D3Bio. Pero ang mga bad bacteria sa tiyan nga gapatay sa imo probiotics, ginatap na niya ng D3Bio. So anong balang importansya sini? Ha? What is the importance nga may ara ka defender sa imo gut, no? Kung nami ang imo yatawag nga gut bacteria, nami ang imo happy hormones, nami ang imo serotonin, nami imo dopamine, those things that does not only affect sleeps, but it affects a lot of bodily functions.
14: But huh? Kinaon, sir boy, ining aton intestinal lining, mga intestine lining, bala, sir boy, ginapabakod niya, gina-strengthen niya, para nga hindi ka magsulab nga duga aslong imutian, sir boy?
15: Kung naka-D3Bio ka.
14: Oo, gani. Kung naka-D3Bio, ano mga benefits mo?
15: Ang ining mga lining nga ini, ginabuligan ni repair sa ginatawag ng mga probiotics, no? Nga ginalagaan ni D3Bio. That's why it's really essential

0: mga mahalon kasi nga prutas, pero pigaw man ang absorption sini kung hindi mo pag-updan sa ginatawag mga enhancers and amplifiers like D3 Bio, no? So, di mo makita nga ang D3 Bio is not only good, or superb in fighting ginatawag natin yung harmful microorganism. D3 Bio basically is a superfood supplement that affects your overall health. So kung gusto mo kondisyon ka, or gusto mo lang yan, dali ka mag-ayo, ha? Sa kuntat ng kaso, ubusip on kagilanat, ay mag D3 Bio.
1: Okay, salamat sa maayo kag klarong informasyon ginhatag ni Sir Boy. Proceed naman kita sa mga benefits nga ang maligugig kita kamag gamit kita sang DTX Beauty Soap. No? May mga benefits eh. Dapat kinanglanta ma-moisturize ang atong skin, Sir Kevin. Dapat medyo nami ang swabi, kamhining, blaya, do ka healthy kaya sa skin niya. Unlike yung daw...
2: Luwas sa feeling refresh ikaw, engineer, kung maligo ikaw. Dapat ang imo nga sabon nga ginagamit, may kakayahan nga proteksyonan ang imo panit batok sa mga mikrobyo nga pwede magtugas ang skin infection kag skin diseases, engineer. Ano ini nga mga skin infection kag skin diseases? Kaangay na lang sa punggod, no, mga bun-i, alap-up, mga athlete's foot muda or mga eczema, engineer. So dapat imo sabon may protection nga ginahatag batok sini, no. So dapat DTX Beauty Soap, no. Kay DTX Beauty Soap is a sabon nga may ara sang skincare property kag antimicrobial property, engineer. Kay ang DTX Beauty Soap himo sa papaya fruit extract, ampalaya leaf extract, guava leaf extract kag syempre Madrid di cacao extract kag ang VCO, no. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property nga ginapatay ang germs nga pwede magtugas sang skin infections kag skin diseases sa inyo panit. At the same time, nagahatag sang nourishment sa imo nga panit, no. Gina-nourish niya imo panit para maging moisturized, engineer.
1: Oo.
2: Nagaputi, no, kay ginakakas niya ang mga dead skin cells, no, kay ang papaya may ara sang papain nga ginaamat-amat, exfoliate ang mga dead skin cells sa aton nga panit para magwa ang mga younger looking cells. So do samtang gagamit ka DTX Beauty Soap, nagapabata ang imo nga panit, engineer, no.
1: Kaga nagasupport man ni siya, nagasupport man ni siya sang skin barrier nga nagadulog protect against dryness.
2: Kag nagaputi gijay mo panit, good bugana siya sa antioxidant nga nagakakas sa mga dark spots kag blemishes sa inyo panit. So diin ka pa, no? Diri ka na sa sabon nga makapahamis kag makapaputi sang imo panit at the same time protektado batok skin diseases.
1: Ano naman ang aton himuon, like for example gabaho yang imo nga ilok? Sir Boy, anong rekomendasyon mo ya? Dumay ara man ta sini
0: aton Clinica Deo Fresh. Oh, okay. Na Clinica Deo Fresh sa fresh isa ka deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga underarm body odor. That's why this deodorant Clinica Deo Fresh gives you 48 hours of freshness. Kay mismo ang source or ang rason nga pagbawo sa imo ilok ang ginakakas jagid, no. Ini nga VCO nga sa Clinica Deo Fresh is also rich in vitamin E that basically helps in your the health of your skin sa imo underarm. That's why gamat-amat ni sanag, gamat-amat ni puti, no.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw naka Clinica Deo Fresh deodorant.
1: Pero kinanglanta kada aga mga pigit tayo sa buhay. Mm. Kaya ining kape ya naga kapangapi ka na, nag-detox ka pa. Sir Boy, di, himubuligan niya, energy, kag-alertness, kada aga, Sir Boy, after ng makakapi kita, kung may mga digestion problem kita, manami mo ni, kimiara nga chia seeds, nga taas fiber, Sir Boy, para nami ang imo bowel movement. No? Kaga makabulig mo siya, Sir Boy, kimiara ni siya nga ampalaya, nga
0: extract.
1: Oo.
0: Ampalaya extract.
1: Ampalaya extract nga kung taas imo blood sugar, makabulig mo ni Sir Boy. Mm-hmm. Ano pang mga benefits?
0: Kayo ko ang pinakaimportante tigid ang DSE, oh, ang super antioxidant ginputang sa kape para maka-detox ang imong lawas taga-aga. Kung

0: ikaw naka DTX Coffee Mix everyday, detox na ang imo selula, detoxado man ang imo ginatawag nga colon kang imo rectal area. That's why layo ka sa colorectal cancer kay may chia seeds ka ini. So kung gusto ka kape nga aga pa medyo feeling mo na dunaligo man ang imo selula, mag-clinica DTX Coffee Mix. Talking about detox in a coffee, kung gusto mo niya masagad sa buto, ang pag-detoxify sang imo kape, sang imo lawas through drinking coffee, mag-DTX Premium Coffee. Tandaan ang alan, DTX Premium Coffee, may ergo tayo ni, nalinsagano mushroom, the herb of immortality, the longest staying antioxidant, ginputang sa kape para i-revive tanan mga antioxidant mo sa sulod para mausal tanan sa lawas. Ginduangan pag hindi Dr. Mil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant kaya sa DTX 500, ginputang pag hindi nga kape to give you that double barrel antioxidant confidence, no, kumbaga, or advantage para makabato sa imo bisyo, lalo na sa mga nagkape na bisyuhan. Isli ang inyo kape. Kung hindi nyo muntat inyo bisyo, dapat ang kape nyo, DTX Premium Coffee. Ang sweetener,
1: Stevia?
0: Stevia. So, hindi na mga problema if you're diabetic, no? Or you simply want to look young. Gusto mo mag-unli coffee every day, ha? Mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Kaga, hindi niya, pwede yan nga maka-multiple pangapi ka. Dua sa aga, dua sa udto, dua sa man gabi, kayo na ami.
0: Oo, kaya lalo na kung gusto mo i-enhance, lalo na kung may gina-inom ka ibang food supplement, kaya gusto mo ma-maximize na na. Oh, this ang DTX Premium Coffee.
1: May mga sekreto man, Sir Kevin, ining pre-bio coffee. Mm-hmm. Sir Kevin, anong mga extra benefits nga matag sang pre-bio coffee, Sir Kevin?
2: Siyempre, engineer, no, ang benefits gid sa prebio coffee is layo ka sa stress. Mm-hmm. No, bangod sa probiotic nga ara sa prebio coffee, no, ginahimo sa probiotic sa aton, nagabulig ini sa paghimo sa mga happy hormones kag gut-derived vitamin Bs na kinanglanon sa aton brain health, no, sa pag-manage sang para sa brain function, engineer. Kaya kung nami mo brain function, nami ang pag-manage or nami man ang imo nga emotional stability, engineer, no? So dali-dali ka lang maka-adapt sa stress, engineer. So hindi kaya dali-dali ma-stress kung ang imo kape pre-bio coffee. So kung abi mo, kung matyag mo do ka stressful sang imo nga adlaw, magtimpla lang sang pre-bio coffee kag makibot kag amat-amat kan ayo humliwat kay bangod sang pre-bio coffee.
1: Kung may mga digestion pa, indigestion problem ka, makabulig niya ang kape niya.
2: Yes, engineer, no, kay ang probiotics nagabulig gid ina sa pag sa inyo nga gut health, no. Pero speaking of gut health, engineer, ang Clinicas Probiotics ang specialista dira, no,
1: sa okay.
2: Maintain sang inyo nga gut health. Bangod ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula, no. Ang benefits nga ginahatag sini, ginaproteksyonan ka mo batok constipation, no, kay ang diarrhea ang probiotics nagabulig sa pag digest sang aton nga mga food particles sa aton nga digestion, engineer, sir, sa aton digestive tract to avoid constipation. At the same time, ginatap na niya ang overgrowth or ang pagdamo sa mga bad bacteria sa aton nga tiyan nga pwede magtugas ang ginatawag naton nga diarrhea, engineer. Or even ang mga nagas supreher sang ginatawag nga amibiasis dira, no? No, kung kamo may amibiasis, tumarka mo Clinicas Probiotics kagad dasig lang ang inyo kapag recover against amibiasis. Kag syempre ang hindi matawaran nga protection against colorectal cancer, engineer. Kaya ang probiotics, no, ginakaon nila gali mga carcinogenic agent nga aras sa aton pagkaon, nga present sa aton pagkaon, no, ilabi na gid kung mga palakaon kada mga sinugba, no. So amo gina mga very rich in carcinogenic agent. So kung pala inom kas Clinicas Probiotics ang ina nga mga carcinogenic agent, hindi na ina makasulod sa aton lawas kay ginakaon na ina sang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics. Kag syempre sa mga kababaihan da perme nga naga-experience ang pabalik-balik nga urinary tract infection. Nag-ayo ka na ligad, kaso nagbalik, basi kulang lang imo nga lawas sa ginatawag nga good bacteria kag natagaan oportunidad ang bad bacteria liwat magpadamo, no? So muning importance na kinanglan magtumar sang Clinicas Probiotics para layo ka sa pabalik-balik ng urinary tract infection.
1: Gina sa para sa mga babae ni ako niya Sir Kevin, para sa mga lalaki. Ining lalaki lang na nagaloy-loy, nagalaylay, gusto nila mag-untay ang ilang na junior, kinanglan nila mag-extend food supplement for men. May makakaklabuas ka ini, nag-increase ang libido in mga sex drive bala, Sir Boy, na nag-support man yung sexual performance. Sa mga lalaki, buting yun nun, do sungayan dahil ng lalaki pag nakainom sang extend food supplement for men, nag-improve ang ila energy. Kag ang ila stamina, Sir Boy. Kaya nga, nami ang blood circulation, kung kinanglan mo nga mayo ang imumanoy, kinanglan mayo ang blood circulation, mag-take sang extend food supplement
2: for men. Engineer Bangod, ang extend food supplement, bugana sa phytonutrients, kag amino acids.
1: Okay. Sige,
0: so,
1: sige.
0: Gusto mo namin manimo blood flow, magpamasaya adlaw, adlaw, no? Ang sekreto sa masaya, alam ang isa sa Balanios, mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayad, kampiyon ang hagod sang init nga ginatag sini, ga-relax sa imo mga muscles, kag sa mga kasukasuan, kampiyon man, ang ginahatag nga aromatherapy sa imo, habang ginamasahi ka, no? So, hindi lang sa pangmasahi, kung ikaw may biyahe hilo, galingin ng ulo mo, pwede mo naman yung pamatsimutan ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayad.
1: Wala kita chimpo, Sir Kevin. Abidutay lang mga parting words naton.
2: Yes, sa mga suki naton nga tigpalamati, no, available lang naton yung mga produkto sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo lapit sa inyong lugar kag sa mga pili nga mga pharmacy, no, sa inyong nga lugar. So para sa dugang nga impormasyon kag sa address sang amon nga mga clinic, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. Kag madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM. Kag sigiyon ta lang pagsuplemento adlaw-adlaw, no, ang pagtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant, makabuligid sa pagdetox sang free radicals sa inyong alawas, kag syempre makabulig sa pagkontrol sang inyong blood sugar level. Kag syempre, no, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya, ang D3 Bio para may pangontra kita sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas ang mikrobyo, kag para dasig mag-ayo, mag D3 Bio, kag para sa mas mabakod nga gut health, kag mas ginpabakod nga probiotic food supplement, tandaan, Clinica Spore Biotics.
1: Sir Boy, dutay na lang, dutay lang.
0: Mag DTX 500, alo adla, baka pahubi ng sinila, hubi ng tura, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para protektado ang nagtawag natong lawas against sa invaders, no? Kay so, kampiyon ang imo immune system. Kung gatang kaso, obosip on kagilanat, mag D3 Bio, kampiyon nga mata, mag I Care Gold. Ako si Boy Zulweta Gambal, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, Viernes edition, salamat sa inyo paupod in behalf ni Dr. Ramil Oy, aton nga pinalangga nga CEO. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics Probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap
14: sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix, kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na?
12: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
11: May baka kag vabuhas ka.
12: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabo lang agabi pre.
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
12: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio!

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, I'm Galingawang Time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
10: Pungod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
12: Di na kanon. Ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo kapila ka mag-inom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
14: Subong kamusta?
12: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin
4: na pa. DTX 500!
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: O gali si Eliza Marie Zumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. So, wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang Mighty C, after 1 week, doon na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, muna, thank you gin sa Mighty C.
15: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
0: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
14: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: 5 Kalingawanta.
1: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka? Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai.
2: At ano ang akon role, Dai?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, Dai! Kalingawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500,
12: masaligat,
11: epektibo,
12: DTX 500,
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang
15: blood pressure?
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
16: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
16: dahil ang Didra ang mighty.
11: Palaban mo, Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
24: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
18: Extend
25: Food Supplement for Men. May maka kag Labawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
18: Extend
25: Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend, isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
28: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
29: My famous one is
9: matalong kag alerto nga paminsaron.
29: Five,
9: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
29: Five,
9: ini ang garantisado nga epekto sang

0: iCare Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon. Para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie. Nga dito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay ang butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

KK5 News FM. News FM.

0: At balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani na mon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo da istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galing niya, wanta.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Yung atong tupik ko sumong medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyutay ang chance of formation of blood clot.
6: Ang rason niya dapat ma-exercise ka.
5: That correct.
6: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, anong matabo? Pwedeng magbara siya?
5: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDN. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-kadagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterials.
6: Pwedeng magbara. Lain to ya kung nami ang daloy, though masabay na lang siya.
5: Sabay na lang siya.
6: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidized, matamata siya.
5: Ang matamata siya, deposito.
6: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may ara man siya nga powerful antioxidant.
5: Mm-hmm.
6: Nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
5: And that antioxidant is called gallic acid.
6: Mm.
5: Another is the ferulic acid.
3: D3 Bio.
6: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
5: Correct.
6: Mm. Mm.
5: Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
3: D3 Bio.
6: Mm. Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
5: That's why gambal nila.
6: Wala sang inflammation nga matabo.
5: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
3: D3 Bio.
6: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
5: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio, padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
3: D3 Bio.
5: Panghimuson na kwaon ni HDL dalon sa atay pagwaon.
3: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall hindi manami akon kuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kuti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
6: Amo na kanami sang D3 Bio, engineer. Tungod sa gallic acid.
5: Gallic acid.
6: Kung may nga D3 nga imo nga andyan na ginainom, wala gallic acid.
5: Wala saya.
6: Pero ang D3 Bio nga ginainom may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo na ang rason nga magbara kag matunaan sa imo pagka-stroke.
3: D3 Bio.
6: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: The gallic acid of D3 Bio.
5: So anong blood ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambal na nila mo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
6: Para damo may maghimos.
5: Sang imo, oxidized ng LDL.
3: D3 Bio.
6: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. May ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Sila. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga induce sang apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell.
5: Cancer cell.
6: Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
8: Patay siya.
6: Patay siya. So, aray pangit, Sir Boy. Ang ang ditribayo, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferolic acid. Ang ferolic acid, kina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead 10 years, ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Dugang ang lifespan sa'yo mo. No? Layo sa'yo mo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
5: Either Alzheimer's, dementia. Parkinson's.
6: Oh.
5: Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
6: That's the reason nga nga ginapromote ginawa ang ditribayo over sa mga plain lang nga ditri. Tungod sa iya nga, hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
9: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Gabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
0: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Exclusive. K5 News FM Palarong Pambansa Medal Tallies Update.
6: Mga ka-K5, yari ng pinakalata sa nagpapadayang inampang sa Palarong Pambansa 2026. As of 10 a.m. Biyernes, Mayo 29, padayon nga nagapangunan sa overall medal tally sa partial and unofficial medal tally ang National Capital Region o kung NCR. Nga mayara na sang 36 ka mga bulawan nga medalya, 25 ka silver medals, kag 30 ka mga bronze medals. Nagapangadwa naman sa medal tally ang Region 4A o kung Calabarzon, na meron sang 27 ka gold medals, 29 ka silver medals, kag 22 ka mga bronze medals. Samtang yara sa consistent sa ikatatlo nga pwesto ang Region 6 o kung Western Visayas, nga ginasundan man sa Region 7 o kung Central Visayas. Sa dugang pangabalita, ginpabutsag ni Baruta Cavieho Iloilo Mayor Nielo Tupas nga proud ini sa gyapon sa softball elementary sa Western Visayas, bisan nga nalupto sa semifinal sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa interview sa K5 News FM kay Tupas, gimpayag sini nga hindi dapat magkahuya kon na pierde bangod normal lamang inisampang nga may pierde kag magadaog. Suro pa sa kay Tupas para sa ilang LGO, kampiyon sa gyapon ang softball elementary team sa Western Visayas nga gikan sa Banwasang Barotac Viejo kag sa gikan sa Barotac Viejo Elementary School. Nyabulan nga nalutos ang Calabarzon ng Region 4A ang Western Visayas sa Region 6 sa score nga 3-0. Dugang panitupas gabisan perde, nagatag sa gyapon sang cash incentives ang ila LGU sa mga atleta. Samtang gidatagan pagtamod sang alkalde nga tanan nga suggestion sang coaches sa Barotac Viejo ang ila sundon kag suportahan para sa sports development sa mga kabataan. Nibulan nga nagpadulong gid sa Agusan del Sur si Tupas, agud ipakita kag ipabutsag ang iya suporta sa tanan nga mga atleta sa Palarong Pambansa 2026. Sa dugang pangabalita, nagatagman sa bugal sa Roa City si Alexandria Babaw upod ang Western Visayas Team Pinsak Silat o kon Pinsak Silat Team Girls matapos nakakuha sa bulawan nga medalya sa secondary final sa Palarong Pambansa 2026 sang tinilikdan nga adlaw. Samtang ang pambato man sang Roa City nga si Zian Gabriel Galaura nakakuha man sang gold sa 4x100 meter relay sa elementary boys mga ka-K5. Samtang ang Aklan nakabulsa sang 4 ka bulawan nga medalya kaga anom ka 4 ka bulawan nga medalya kag isa ka silver sa Pinsak Silat secondary boys and girls sa Palarong Pambansa mga ka-K5. Samtang sa ginabantayan nga volleyball secondary girls, tuman ka makahalawat-hawat ang inampang sa tunga sang Western Visayas kag Negros Island Region. Nagtakop na ang first set sa score nga 20-25 pabor sa Negros Island Region. Subong nagsugod naman ang second set kung sa diin tuman kadikit ang hampang sa tunga sang
1: anay magkaupod apang subong nagbulagay na nga Region 6 kag Western Visayas. Ang NIR may score nga 5, may 5 points na, while ang Region 6 may 8 points mga kakipay. Ang duga nga mga updates sa nagaparin ginampang sa Palarong Pambansa 2026, inyo mabatian diri sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan sang bugos ka puwersa sang K5 News FM Philippines, ang latest update sa Palarong Pambansa 2026 ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
21: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atlata mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may visio.
25: Ang visio
24: nga may D3.
26: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Lori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
27: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
28: Magalingin bala ang imo nga ulo.
27: Masami nagkapangihi.
28: Masami ginauhan.
27: Masi may diabetes ka na.
28: DTX 500 na.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compound
27: nga nagapanubo
28: sang imo blood sugar.
27: DTX 500
28: garantisado.
27: DTX 500
28: Mighty C,
27: ang alkaline nga vitamin C.
29: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan ako nga kubra. Tugid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best kid pagpabaskog sa lawas.
27: Mighty C,
28: mabakang abutika.
27: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
27: DTX Beauty Soap.
28: Mabakang sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mabasaga butika.
32: Nestor, ang sinaing.
33: Luto na.
32: Ang labahan.
33: Nakasampay na.
32: Ang uniform ko.
33: Tiga-plansa na.
34: Ganito ako.
35: Tigasi.
34: Tigalapa.
35: Tigasay.
34: Tiga-plansa.
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
34: Sa gabi,
35: ako ang bossing.
34: Dahil kasangga ko
35: ang extend
34: supplement for men.
35: Lourdes,
34: tapos ka ng maligo?
36: Yes, darling. Come to Mama!
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca
35: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing
35: performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
35: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
28: Bumakal sa mga butika.
35: I Care Gold.
37: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
35: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
38: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde kag yapon?
39: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
38: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
39: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
38: Hapos lang ni tandaan, NK313 VIP sang Singenta.
40: NK313 VIP.
38: Protektodo sa ulod. Mabugat ang ani, wala siyang mga kilatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.

Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps. Eleven

Mayngod to, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 29 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. TGIF, thank God it's Friday mga kakayvibe. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor na, nag-tutok na, dari sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga abiyan nga mga kakayvibe, nag-tutok na, nag-pamati na, sila-sili tag sa kamang radio. Mabatian kita sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, mga kakayvibe. Makitaan man kita live sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas, ang kampiyon nga istasyon. Sa ngalan ni K5 Darren Salomeo Henson, inyang inyo talos nga lagad ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ot din ninyo kita sa duha ka oras naton nga pagpalayag diri sa 11 Mbps. Sa pagdulong sa dalagko ng mga balita, mga issues, kag impormasyon ng mga insentro sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Gani kumira, kamo karon sa mga mensahe nga ipadala diri sa 11 Mbps, i-comment lang na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sa mga balita ng aton pag-istoryan, kag pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Homicide na pasaka na nga panumbungon sa magpamilya nga nagkastigo sa napatay nga mekaniko sa Banwasang Pontevedra. Lalaki sa President Rojas nga nakuhaan sang armas lutang kag droga, pasakaan na sa panumbungon sa mga otoridad. Samtang 3,000 ka mga community health volunteers sa Segundo Distrito nagbaton sang insentibo. Mga pumuluyo sa Barangay Kulasi, kalabanan nagagamit na sang water pump bangod sa mahina nga supply sang tubig. Western Visayas, nagaingagaw laga sa medal tally sa palarong pambansa. Surrender or arrest option nga ginatag ni SILG Rimulya kay Senador Jinggoy Estrada. Tripit nga senador mga kakayvibe, makatatlo na. Award-winning na sa kaso sa plunder kag-graft mga kakayvibe. Galing sa bagay, kada eleksyon, sige man daog kay ginabininuto nyo. Amo ni mga balita, issues kag-impormasyon nga itong pagatutukan diri sa 11 Mbps mga kakayvibe.

0: Masadya gini subong partner Robe kay Maliso. Iipakita tabi partner ang live to. Natapos na kay paglingat ko kay na do nagabakbak ang kwan mo. Nasadya ang pang mga ka K5 sa volleyball. Aamo na niyo live ni. Kaina sa first set abanse ang Negros. Negros Island Region. Historic ini mga ka K5 ang haampang subong sa volleyball. Kita niyo subong sa Facebook live tangaman. Kaysang una ang Negros Occidental part sang Western Visayas. We belong to the same region, Region 6 or Western Visayas. However, nagbulagay na ta. No, nag-split na mga ka K5. Kang ang Negros Occidental part na sang Negros Island Region, Region 18. Kag ang nagatiglawa sa volleyball girl secondary taga Negros Occidental taga Bacolod Taytong. In fairness sa Bacolod Taytong High School, terrible la mga players kaina sa first set mga ka K5 abansi sila 20 ang Region 6 ang NIR 25. Subong sa second set, grabe ka nami sa hampango lagsanay second set mga ka K5 abansi naman kita Western Visayas 20 na ton score. Ang NIR 18 pero grabe balbal, grabe ang pango. Very crucial kag makahalawat-hawat. Nagbakal ko a while ago before ta mag news break partner, bakal ko sang buko juice para ma-replenish bala ang inarias lawas ta kitiway ta katulog bangod man sa gidabatsag ta kaina. Gakita ta mga tao mo galantaw sa Facebook live, gatutok sa volleyball mga ka K5. Ginabantayan nila ini makalawat-awat ginampango. Do bisan kita hindi man ta gawa hilig sa sports. Pero do makuan ka man no? Do gina kulbaan ka man. Siyempre ari ang aton tagipusoon for Region 6. While ang nagalawa gabi partner ang nagacover taga NIR. Do bias gamay. Pero sa diampango, abisan si AVP Ray Umalay, gani kag si SM Rods Palma, doon nagasadya sa diaman mga ka-K5. Akwa niya mo, makahalawat-awat ngampang. Ang score, mga ka-K5 mo, dali na lang. May deciding game ni guro mo. Kaya di wala kayo naban si 5. So ba si maglabot pa ni sa third set? Pila ng score, 21-20. Pabor sa Region 6 mga ka K5, ipabati tabi partner, tagaan tagamay ng audio, no? Added to sa remote direkta sa Agusan del Sur mga ka K5. Okay. Tagaan tato sila audio. Ang aton sininga team dito sa Negros or sa may Agusan del Sur para mabatian sa aton sininga mga ka K5. Hindi lang niya ordinaryo nga volleyball mga ka K5. Kay of the night as ang una mo pasubong kontra 9 na ta. Of the night as ang una, subong kontra, 9 na ta, kag subong, kita pa ang nag-atubangay.
1: 21 all! Nagihiyawa na po yung mga taga Sikihor. Do'y pagwa na ding lana sa Sikihor. Rose Vianne ulit, pumasok ang bola. Recover po na Western Visayas. Ito ibabalik po sa NIR, Rose Vianne. Ito, Mayang Bang! Score! Labag na po ang isa ng isa K5 ang Negros Island Region. Medyo matagal-tagal at na-recover po ka K5 yung kalabagan. So this time ka K5. So magta tayo po Region 6.
2: Actually, K5 Red, ang laban na ito, napakagandang laban. And we would like to give credit po sa team ng Western Visayas.
0: Sige, balikan ta na mga ka-K5 o nakabanse pang Negroso. Abanse na takay na, subong sila naman abanse 22-21. Balikan ta na, diri sa 11 Mbps mga ka-K5, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanamdom. 11 Mbps K5
3: News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure. D3Bio!
4: ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mabagats, magabuti ka.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan.
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Mag-klinika.
8: Spore Biotics.
7: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
8: Klinika. Spore Biotics.
9: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX

0: isang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag.
1: Mighty CF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal
6: na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Cherry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: My tennis one is
16: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My tennis two is good.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: My tennis three is good.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambaskog ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Oy,

0: ang Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Eleven MBPS. Pabalik diri sa 11 MBPS. Sa gyapon ka pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Bago lang gid tapos mga ka K5, nalingat lang ko, paglingat ko perdi na ta. ay pro not bad. Grabe mo kinulbaan man ang bilog na Negros Island Region. Grabe kulba sa bilog na Negros Island Region, mga ka-K5. Why gid lamang madugay? At least once in their life, kinulbaan sila na maperdi sila sa Western Visayas sa volleyball, mga ka-K5. Pero ti nagdaog ah. No, why gid lamang madugay? Mahakumo na kaabansi pata sa second set, mga ka-K5. Pero nagtakop ang volleyball secondary girls na naluto sa Negros Island Region ang Region 6 Western Visayas, mga ka-K5. Gamay malang diferensya, no? Mga ka-K5, kay apat diferensya, mga ka-K5, nagbira-bira man ang players sa Western Visayas, mga ka-K5, 21-25. Sa first set, 20-25. Sa second set, 21-25, no? Ang score. Resulta, daog ang Negros Island Region. Pero sa second set, kinulbaan sila kay managabansi mo, nag-inabansi mga ka-K5, ang Western Visayas. Bangod sini, ang Negros Island Region nakasulod na sa semifinals ang volleyball secondary girls sa Palarong Pambansa 2026 matapos nagdaog ini against sa Western Visayas Region 6. Sa dua kaset sa inampang sa Agusan del Sur, subong agaw, aga sa Biyernes, mga ka-K5. Congratulations sa aton sining mga anay kariyon, pero subong aton na sila sa nabilong sa Negros Island Region. No, sa ining madinalagon, pagmadinalagon Manila, mga ka-K5. No, sa palarong pambansa, sa volleyball pa lang ni. Pero sa medal standing, di syempre, abansi iya sa medal tally ang Western Visayas. Ginalama-lama tang NIR sa medal tally, mga ka-K5. Nagabansi kita iya sa medal tally sa pangkabiluga. 25 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takna ng alas 12. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga mensahe diri sa 11 MBPS, mga ka-K5. Naga-monitor si Rodolfo Evangelio Jr., mayong udto Rodolfo Evangelio Jr., kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, nagatutok na, no? Ayla kuno sudan, laswa nga utan kagpaksiw. Baw ka namiton sang sudan mo, Ma'am Rhea. May lang pagtimo-timo, da? O, nagapanyagaman si Ma'am Gian ng Velsiloso dira sa may Barangay Adlawan. Thank you, Get. Ari man si Doy Arthur, ho? Mayong udto Doy Arthur dira sa West Villa Flores, maayon. Ma'am Dolores Abilarde, naga-monitor na. Si Ma'am Lisa Barrientos, nagatutok naman sa Tambakulasi. Ma'am Elsie Acuña, dere sa Panitan. Patrick Matias Robles, sa Matias Kag Robles Family. Sa Rosario Lantangan, Pontevedra. Thank you, Get. Kay Tristan Wyatt Gulay, may ngunto Tristan. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, kag kay Ma'am Elma Dordas Manalansan, ga-monitor naman. Thank you, Get, sa aton mga suki na mga ka-K5 ganag-upo dere sa 11 MBPS. Sa K5 News FM Rojas. Present naman no si Sir Mario Alfabite dira sa may Barangay Inso Arnaldo, nagatutok na. Standby K5 Rodney, nagatutok na si Mario Alfabite dira sa Inso Arnaldo upod kay

0: nanay niya Marilyn Alfabite. Ma'am Lisa Barrientos sa Maayong Udto. O kaya tamyo niya, happy birthday si KK5 Mayla. Si Miss M. Maayong Udto na thank you again Ma'am Lisa Barrientos. Kay Den Tibor Hirosa, nag-monitor naman dira sa Dinig Grace Marketing sa Malagab i Toda Cuartero Capiz. No, thank you again sa pagpamati diri sa aton nga pagpangalagad. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka K5 gadag pod na diri sa 11 Mbps. Ang mga balita diri sa 11 Mbps ginadulong sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check tani report sa aton Siniga Patrol, mga barangay health volunteers sa Segundo Distrito nakabaton mga ka K5 sang insentibo. May detalye sa balita live dire sa may Capiz Gymnasium sa Villarreal Stadium, si KK5 Rodney Daban Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
2: Malipayon nga nagbaton ang 3,116 tanan ka mga community health volunteers sa 2nd District sang Capiz sang service incentives nga ginapanagtag subong adlaw Mayo 29 diri sa Villarreal Stadium. Ang ining pagpanagtag ang ginpanangunahan ni Governor Ferdinand H. Castro kaupod sang iban pang mga opisyal sang probinsya. Sa aton nga pagpakigangot sa mga health volunteers ka kay Februldan, ila diri ginpahayag nga nalipay gid sila kag dako ang ilang pagpasalamat sa among kantidad. So, sa ila, makabakal na sila sang ilang kinahanglanon na kagsubong man, makabakal na sila sang gamit pang eskwela sa ilang mga estudyante. Naibaluan nga ang ining incentives, ang partial pa lamang, bangod nga ginakabugusan inisang 8,000 pesos tanan nga kung sa diinti ang masunod diri nga pagpanagtag sang katunga ang natalana naman sa third quarter sang sininga tuig. So, yari bala kagaton, anay nga pamatian ng kabahin sang aton siniman nga interview sa pila diri ka mga community health volunteers.
3: Anong mga bali ba kay sa subong nga mabaton ka mo sa 4,000 pesos nga incentive sa para sa atin ka mga community health volunteers?
4: Nagkasalamat kami nga may
5: kadugang sa crisis
4: sa estudyante namon.
5: Maka, crisis kita na sir.
4: Makal kita ka school supplies ka atong mga estudyante.
5: Mga tanan ah.
4: para makapagpagi kami nga sa sunod makabasi kung takot ako naman buha namin.
3: Sa din ka mo
4: Danorti man sir.
5: Barangay
4: Danorti. Danorti Tapas Capiz. Alas, size ka gina.
3: Tapos, mga pilang ka naman ka
4: ako? 31 years.
3: 31 years ka na nga PH?
4: Hmm. Oh.
3: Ikaw ma?
5: 26.
3: 26 years.
5: Years.
3: Ang bal may masunod pa daw ni ka incentives?
5: Oo, sa December.
4: December.
3: Mga pinag.
5: Hindi ko for suppose for mga gurus.
3: Anong mga panyo kayo?
4: Salamat, may kapasalamat ko na nakabulig sa...
5: Ang isang ligat. Kwan lang, bali daw 5 kilang.
4: Sabong base ko
5: magtaas-taas pagit kayo daw. Nagtaop na silang 5 mo.
2: Nabatian ka kay K5 Roldan ang kabayan sa aton siniman nga interview sa pila diri ka mga community health volunteers nga nakabaton sang 4,000 pesos nga partial nga service incentive. So amo dinon nagalaom sila ka K5 Roldan nga madugangan pa ang ini nga insentibo nga ilaman nga mabaton kaya tino makabulig na sa ilaman nga pangadlaw-adlaw.
0: So ini nga incentives sa ano lang nga mga bulan ga cover.
2: Ang incentives nga ini ka kay Febrol dano bali sa tunga na ini sa tuig nga gin cover niya from January to up to this May no, so bali 6 months ang coverage sang siniman nga 4,000 incentives nga ginbaton sang aton sining mga community health volunteers.
0: Ang other half sa end of the year naman.
2: probably ka kay Febrol Dano pero sang napakigangutan ta ang kwan man diri yung pila ka mga staff sang aton nga provincial health office ila diri gin payag it's either third quarter or mga December gid mismo ka kay Febrol Dano.
0: I see. So ini ang pondo na galin sa provincial government.
2: Yes, ka kay Febrol Dano. So bilang pa sa salamat ini sa aton sa ibang mga volunteers particular in community health volunteers sa mga ginhatagan sila sang insentibo.
0: Okay.
2: Ini si KK5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Madamong salamat sa gindulong nga balita ni K5 Rodney Dalanon sa mga nabaton ng insentibo sa mga barangay health volunteers. Insindyo na sa mga barangay health volunteers naton, hindi ni kwarta sa politiko ha, hindi ni kwarta sa mga tao to nga nagatubang sa inyo sa ibabaw sa intablado, hindi na ila kwarta. Ha, inyo paminsaron, people's money, ini without the people, without the taxpayers, why kamo sa muning insentibo? Kag, pamagi, and of course, with the help sa mga local officials ta nga nagatubang sa inyo, bilang pamaagi sa ila, ng instrumento sila nga matagan man kamo, sang insentibo sa inyo sini nga pagserbisyo dira. Kidatag nyo nga hindi maparisan nga pagserbisyo sa inyo sini nga barangay kay kun ano da mga problema sa barangay pagabot sa ikaing lawas, kun ano dang ipamonitor sa inyo, hindi man niya taga provincial health office da nagauna kadto, kundi kamo mismo nga mga barangay health volunteers. Gani, no? Bilang appreciation, bilang pasalamat sa mga taxpayers. Pasalamat sang mga taxpayers amo ni may nabaton kamo nga insentibo mga KK5. Gagutok naman ng mga mall mo. Kwan, gagutok naman ng mga mall sa mga nakapula nga mga BHW ta or mga barangay health volunteers. 17 minutos ang nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 12 sa giapon diri sa 11 Mbps. Kung may mga minsay kamo nga ligapalabot diri sa aton siriga pagpangalagad, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. By the way, sa subong ka drug bypass operation ang ginakasa sa aton sining awtoridad sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Rojas, ang subject diri ginkilala kay Mark Gerald Aponisto alias Makmak mga ka K5. Ongoing subong ang pag-inventory sa mga na-recover na mga items. No, kiti magluwas sa sining subject nga si Mark Gerald Aponesto alias Makmak, may iban pagid ini, may iban pagid diri nga mga ginapayag karon mga kopdana niya ang nadakpan mga KK5. Aray na ni subong na kuha na sila, na sakote na sila sang aton sining nga mga otoridad, partikular sang Philippine National Police. Matapos sining ginapayag karong gingkasa nga drug bypass operation sa sining subject mga ka-K5 no, nga si Mark Gerald Aponesto alias sa Makmak, ongoing subong ang pag-inventory sa mga na-recover nga mga items, mga na-recover nga ginapatian illegal kag makalalit ga droga nga ginapayag karong ginapanagyahan sining subject sa drug bypass operation nga gingkasa sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Di may mga recoveries na diyo nga mga plastic sachets nga nagaunod sang gidapatian illegal kag makalalit ga droga mga ka-K5. Oh, standby ka mo. Yato na karon dugay-dugay hatagan sang update diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Nang dugang sina nga mga information diri sa 11 Mbps mga ka-K5 ka. No, kung sa din ining area, kagadugang sining mga information. Ma'am Rolinda Villa Villasis, nag-monitor na. Good afternoon. Or mayong udto, Ma'am Rolinda Villa Villasis, dira sa may barangay Libas. Si Ma'am Senalin Finiquito Tabige. Ma'am Senalin Finiquito Tabige, dira sa may... Okay, natamiyaw niya, tanan ko nung mga ka-K5. Thank you again, Ma'am Senalin Finiquito Tabige. Sa imo sini nga mensahe. Mayong udto man. O, dira sa mga taga-Inso Arnaldo, kay Ma'am Marilyn Alfabite, kag sa kay Mario Alfabite, thank you again sa inyong siniga pagtutok. diri sa 11 Mbps sa program. Salamat gida sa mga suki naton nga mga ka-K5. Ginapreparar naman subong mga ka-K5 sang President Rojas Municipal Police Station ang pagpasaka sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o kon pagupot sang illegal kag hindi lisensyado nga armas lutang batok sa sining isa ka persona nga nadakpan kagabi dira sa may poblasyon Ilizalde mga ka-K5 sa banwa sang President Rojas. Ining arestado ginkilala mga ka-K5 sa kay Tristan Fermo. Tristan Fermo, 25 anyos, taga barangay poblasyon mga ka-K5. Sandig sa report kada baton sang K5 News FM, tinakabaton sang panawag ang President Rojas Municipal Police Station na may isa ka persona nga nagalakat-lakat dira sa higad sang dalan sa may barangay poblasyon nga may bitbit nga pusil mga ka-K5. No, may bitbit nga pusil dira sa may Teachers Village, barangay poblasyon, banwa sang President Rojas. Pag-responde sa mga otoridad, tidali-dali ni nalagyo ining sospeko nga si Tristan Fermo. Kagdirigani nakuhaan sang isa ka caliber 38 revolver na loaded sang mga bala mga ka-K5. Caliber 38 revolver, may tatlo ka mga or may dua ka mga bala. Dua ka bala sang caliber 38 revolver kag mayara pa sa na-recover nga ginaligar tatlo ka sa shades sang gidapatian illegal kag makalalit ga droga mga ka-K5. Tigilayon ini nga gindakop sang President Rojas Municipal Police Station kag subong ining subject or ining arestado nga si Tristan Fermo taga barangay poblasyon President Rojas ara na karon daw nagaligid na sa malamig nga baldosa sa sulod sang prisuhan sang President Rojas Municipal Police Station. Kaya actually according sa mga sources ta dira mismo sa may Teachers Village may ban pa ning kaupod si Tristan kagabi. Ugaling nakapalagyo mga ka-K5 nagdalalagan ang nadakpan lang ining si Fermo. Kiti nakabaton sang panawag ang President Rojas Municipal Police Station. Mayara sang persona da sa ilang lugar nga may bitbit nga pusil mga ka-K5. Kag sa pagresponde sang President Rojas Municipal Police Station, wala mapaslawan ang mga otoridad kag nadakpan ining arestado mga ka-K5. Kag subong ginapreparar na sang President Rojas Municipal Police Station mga ka-K5 ang pagpasaka sang panumbungon. Panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kon o kon Comprehensive Laws on Firearms and Ammunition Regulation Act kag paglapas man sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa kay Fermo mga ka-K5 nga nadakpan ini kagabi no mga pasado alas 11 na kagabi tigpalahuway na iya pero may mga nagalumbayag pa iya mga ka-K5 no tigpalahuway na may mga nagalumbayag pa iya dira sa ila sinig lugar kay gali adyos ta nagataklo sang pusil mga ka-K5 no kag dakwaan gid sang pusil sang aton sining nga mga otoridad dira sa may banwa sang President Rojas. Why gid guro ga expect si Tristan Fermo na madasig na makaresponde ang President Rojas Municipal Police Station sa report na may persona nga nagabitbit na sang pusil sa ilang sining lugar mga ka-K5. Amo ning positibo nga resulta kung madasig ang pagresponde, madasig ang aksyon sa aton sinim otoridad sa ginapadangat sa ilang impormasyon o kung concern sa pumuluyo mga ka-K5. Sa liwat sa mga ka-K5 na ito na kung may mga mensahe ka mo, ipadala ina diri sa ito official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sininga mga mensahe mga ka-K5. Ay, si Ma'am Senalin Finiquito Tabige, Maingod to da, Ma'am Senalin, tagalutod-lutod man gali si Ma'am Senalin, no? Taga Vizcaya, President Ross Capiz. Ang Vizcaya, Ma'am Senalin, amuning antes ka makaabot sa Banwa. Halin ka sa lantangan, pagtabok mo, Vizcaya na dayon. Correct me if I'm wrong, ha? Kadi kada weekend, gagi kita da mo. Ahali sa gagi kita da kada weekend sa First District, lapos to sa Northern Iloilo, mga ka-K5. May na nga dito, ka magpahuway kon weekend diya sa Northern Iloilo, kay malayo sa Gamo. Regalado Romero, nag-monitor na. O, sa kay si Regalado Romero, dira sa Romero Meat Stand sa may Barangay Banika. O, nagatutok na. Ma'am Vienna Villaruel, nag-monitor naman. Salamat, Ma'am Vienna, dira sa may Barangay Libas. May lang pag-monitor sa kay Kapitan Roberto Ros Maauroldan, dira sa may Barangay Adlawan, sa mga constituents dira sa may Barangay Adlawan. Kag sa iya, sinada nga meat shop. Anong pangalan sang meat shop ni Kap Maau, ka K5 Rodney? Anong pangalan sang meat shop niya? Kido dito ka man halinligat, gadlaw. Maau? Maau Meat Stand? Ah, Maau Meat Shop. Kung gusto nyo ang preska manamit kag ano pang manami nga mga adjectives niya, basta preska kag manamit, ah, di kalidad nga baboy kag karne, pangitaa ang Maau Meat Shop dira sa may Teodoro Arsena Trade Center. Arada, pagsulod mo nagangisi na da si Kap Maau nagahulat sa inyo, mga ka-K5. Amo niyang mga baboy dang idabaligya, gagi niya sa slaughterhouse, makasigurado ka nga safe for human consumption. Ang iban, ibanda, especially sa igadigad, siyempre hindi ka kasigurado. Magluwas nga expose na sa gapog, tiway ka pakabalo, kung ba si balati ano nga baboy, ginkatay lang ka ginkwan, baligya. Unlike iya ko nakaagi sa slaughterhouse, mga ka-K5. Oy, Ma'am Senalin Finikito Tabige, thank you gid sa pag-monitor. O, dari sa K5 News FM. Ma'am Becky Lana, nagatutok na. Salamat, gid. Sa aton siniga pagpanumbalik, mga ka-K5, dugang ang mga balita, mga issues kag impormasyon. Balikan ta dari sa 11 Mbps, ina kagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom. 11 Mbps. K5 News FM.
6: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: June 7, Lord. 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: DTX 500.
9: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay.
0: Mm.
9: Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
9: Husto, gid. Correct.
10: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
9: Sige, antar, lagar. Sige, carbon deposit.
10: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
9: O, tambutso, sige, manasok.
10: Pero lang tawab lang, wala,
9: gandar. O, tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pang kontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo, kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid, Sir GP.
9: Isa sang pinaka-common, Dr. Ramil, nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay, amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingon na, Sir GP, nga ang tambok ang naglikob kag nag build up sa kuan sa imo atay.
9: Naputos ang tambo.
10: Oh. normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fats sa atay ga problema na mapati liver ka na.
9: Correct, no? TTX
11: 500. Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: So good lang nag-inom ka
11: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
11: Wala na.
9: X500. Ang sobra nga fat sa liver ang nagakosang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring. Magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para ka ng sobra nga matoksin, sobra nga tambok na imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
9: Correct.
10: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom gig ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamention ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya, Sir GP. Kung normal atay dapat nubo lang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check, Sir GP. Amo na kung mayara ka sa family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya, Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
9: May manugsilig ka?
10: May pag-neutralize ka sa free radicals kung sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500. DTX
12: 500. Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
12: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160. The best get ang DTX 500 para sa
14: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: Sa kalusugan ko, hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
14: DTX 500. Bibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Mighty Z. The Alkaline. Vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla. Mag-Mighty Z na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty Z. The Alkaline. Vitamin C.
18: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kabing hindi nakakahilab sa dyan. Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
19: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon T5 in Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
20: At sa ulo naman nagbabagang balita, matinding init sa tuwing araw umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklang Governor Mira Flores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete official na binuksan. Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa ireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng street light sa Puerto Princesa City, Palawan.
19: MyDC Network News. MyDC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa tuwing araw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balita niyan, hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
21: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tuguegarao Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tuguegarao City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang na ito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tuguegarao City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano'y mabawasan ng singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamalampalunsod ng Tuguegarao ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
22: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jason Kiss. Nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
19: MyDC Network News.
20: MyDC Network News. Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
23: Makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop na nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antikenyo. Para sa MyTC Network News, sa K5, Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News. At naman Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Dulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatid sa atin, Mega K5 Leonard Veray.
2: Tinawag ni Ramon Dulfo na sinungaling sa Clan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at Mainland Malay. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente, bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
3: AC Network News.
4: MyTC Network News.
20: Gayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa Lungsoda ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
5: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng Disaster Response Management Division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
20: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
24: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kising na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, moto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan at TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
20: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage canal sa Gandara, Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Wala ng buhay ng matagpuan sa ginagawang drainage canal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samara noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Sonny, 38 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samara. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage canal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
20: At lalaking may bitbit na ba rin sa copy sa huli ng motoridad? Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
6: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang sospek na si Tristan Firmo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bitbit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Firmo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
20: Gawin din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin, Neka K5 Grace Belostrino.
7: Arestado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa, matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city streetlight sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol ng nasabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahinahinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
20: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan ito ng parusang sinumang magiging katuwang senaturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
20: At Magmaga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka K5 Roger Pangilina, ka K5 Jonathan Sabana at ka K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Isasyon, K5 News FM Philippines.
8: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso!
10: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
1: Pabalik diri sa 11 Mbps sa Gyapon Gapon sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kung yung mga minsay ka mo mga ka K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa liwat ha, kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roja. Sana siling tanagay na isa ka bypass operation o hanggang kasas mga otoridad sa isa ka area diri sa syudad sang Rojas. We're still waiting sang update sini mga ka-K5, no? O kung din ini nga area. Pero ang initial report kinakuha naton 45 minutes ago mga ka-K5, subject diri si Mark Gerald Aponesto alias Makmak, kaga may iban pagidini nga mga kaopdanan nga nagkaladakpan mga ka-K5. So standby ka mo no sa dugang sininga mga informations, dugang sininga mga update diri sa 11 Mbps sa program mga ka-K5. Ang 11 Mbps ginadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento mga ka-K5, ng epektibo sa pagtap na sa makalalit epekto sa nagkalain-lain ng mga balatian mga ka-K5. Oy, sa mga nagpamati, da nga may buyon, buyonan ka, bala mo bala kung may buyon ka, kung buyonan ka, perte katambok, dako risgo, maka-develop ka mga ka-K5 sa health problems. Sunod sa mga health experts. Pakadto pa lang sila gyapon. Ah? Ah, sige, sige. I-chat na lang partner. Ano na, B, kayo may partisyon kita nga duwa. Sa mga ka-K5 naton, ang sa mga may buyunan, balan nyo, according sa mga health experts, ang mga tao nga may dalagko nga tiyan o kunboyunan, may araman sa mataas nga risgo nga magka-heart disease kag heart attack ilabi na mga overweight na. Kung gadako ang buyon, may posibilidad nga mayara kasang fatty liver kay inimposible nga mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayan. Ang sobra-sobra nga pagkalamonista, ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates kag less physical activity or sedentary lifestyle ang rason kung nga nagadako ang buyon. Gani sa timprano pa lang mga ka-K5, mag-dieta na, mag-ersisyo, kontrolon ang kaon, kag magtumar sa DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Amo ning Power Trio nga suplemento nga managabulig sa aton sa pag-amlig sa aton sininga ikang lawas mga ka-K5. Ang DTX 500 amo ning nagabulig agud bang inefficient ang metabolic rate sa tawo. As the superior antioxidant, iniman ang nagabulig repair sa damage sa liver kag pancreas, tugas ang abusar sa pagkaon kag bisyo. DTX 500. Ang Mighty C naman, ang alkaline-based vitamin C, amo naman yung magabulig papagon sa imo sini nga immune system mga ka-K5. Kagang Clinica D3 Bio naman, dun suno kung regular ka gatumar Clinica D3 Bio, do pa matsaga mo, do hindi ka, do'y ka ginagutom, amo na nga ma-utilize ang lawas mo, ang sobrang atambok sa lawas mo mga ka-K5. Kani dapat importante man gatumar kita, Clinica D3 Bio. Amo ning Power Trio nga suplemento para malikawan tang risgo sa mga masakit nga mohimo tunaan sang delikado kag malala nga mga balatian, heart problem, heart attack, heart diseases kag iban pa. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sekta na i-report sa Tun City Patrol angot sa ginkasang nga operasyon sa motoridad sa isa ka area diri sa siyudad sang Rojas sa sininging kasa nga drug bypass operation mga ka-K5. Naka-standby sa line number 11 ang aton Siniga Patrol with dalanggid ka ginapingi ta ko kong pilindoton. Arin na sa line number 3 ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes.
11: K5 News FM Live Report.
12: Dakop ka kay Father Roldan ang tatlo ka mga ginakabig street level individual sa ginpatigayon nga bypass operation subong nga adlaw sa ang Biyernes sa Barangay Kabugaw, Rojas City. Kilala diri ang mga nagkaladakpan nga Sanday Mark Gerald Aponiso, Mark Gerald Aponiso, 36 anyos, Ayan Tupaz, Ayan Tupaz, 41 anyos, kag Victoria Burata, Victoria Burata, 20 anyos ang edad, alunsay mga residente ini sang or ining duha nga si Mark ang si Ayan mga residente ini sang Barangay Kabugaw samtang ini si Victoria residente ini siya sang Barangay Kalitan Panay Kapis nakuha diri sa ilang pagginakop ang tatlo tanan sa sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat ini sang or 17 no, sa gramos ang kabukaton kag mayara sang standard drug price nga 115,600 pesos. 115,600 pesos ang nakuha kag dugang pa diri ang bypass money nga 6,500 pesos. Kag iban pa nga mga non-drug items. Sa karon kay Kipad Roldan, yari na ini sila no, sa pagginakop sang Rojas City PNP. Pag nagpangatubang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 sa K5 Roldan. Kag sa subong, no, kaina, pag-abot na diri, no, nag-huruhin nyo, panigani, doon may mga kakilala, paini sila yung tatlo na ari naman diri sa parcel sa Rojas City PNP. Kag masiling ta, nga kaangal nga, ano na ni, daw, sanay na bala, kag okay lang na ni sila nga, nakabalik ini sila liwat diriya or ari sila sa presuhan na sa si Bob Roldan.
1: Oh, ini mga pangalan nga Mark Gerald Aponesto, ate mga Aponesto taga Kabugao gid man na kag Ayan Tupas and Victoria Burata, ano mga backgrounds nila kay 5 Myla, kedo ka familiar sa mga ngalan?
12: Ang background sini nila sa initial na tong information kay 5 Roldan, anay naman na sila nga ginahangot sa mga illegal gani no nga droga diya sa ilang lugar kag dungan gini no na tempuhan nga nakuha gini na tigar nga madakpan ini sila yang tatlo sa kita bro dan sa subong gani no naga puro panigarilyo ya ining si Victoria diri no kag
1: din sa sigarilyo
12: ginyo gini siya kag naginyo gini siya sa kita bro dan no nga mag
1: sa police station
12: diri sa likod. Oh. Sa may smoking area, Madrid.
1: Ah, okay. Tima, yu ido VIP siya, ikagipag pagpasugtan pa siya magsigarilyo, da?
12: Ano pa niya, gina-process, kikipag Roldan, ang mga dokumento, no, ini siya yan ang hinyugit, nga kung makadali na bala, maka...
1: Kung pwede, sanay makayup-yup lang makadali, kaya dugalaot, gidiya ginawa.
12: Mga duha lang to siguro ka yup-yup gin na pasugtan man to siya kag after sa to gin pasulod man siya dayon okay. Kay Bob Roldan.
1: Kay may smoking area man dagali eh, hindi man sa public area sa smoking area man.
12: Yes, kay Bob Roldan sa likod ni sila gin pakantuhan na pero ining duhaya no ang matawhay man niya nga ari lang diri nagapungko samtang man ginaasikaso ang ilas ning mga fingerprints bala kay Kay Bob Roldan.
1: Ay anong ano man ang reaksyon nila matapos si silang dakpan?
12: Masiling ta sa pagdakop ni no kag paglantaw taman sa ila no kaangay nga daw sanay naman ni sila ya kay Padre.
1: Do sa wala lang.
12: Do sa wala lang daw ka simple lang kay man pag-abot ginila man diri sa police station no nagkuro kamusta ni sila sa ilang mga kapitada na arin diri sa sulod sa prison kag nagkuro hinala kay Padre Rodan.
1: Ah, mga kilala man nila gali mga inmates.
12: Ang iba, no, iba naman nga mga lalaki, no, pag mga babae man, may mga iba man nga kilalahay sila, kag may mga call sign, yan sila yung ginagamit kapag istorya sa kita droga.
1: Tikwan malan mo, kung sa transactions droga, K5 Myla, pauna-una malan na sila kung sa'yo madakpan, ah.
12: Nga mo ganit. Kag amo na man o pinagi man ni sa gintingob man nga versa sa Roja City PNP kag Provincial Drug Enforcement Unit. Saga muna isa man sa mga pasangkad pagitiron, ginatutukan sa mga otoridad na hindi man gilayon matap na ang droga diriya sa Capiz, mapahagan-hagan kag madakop ining mga individual na padayon sa Japon nga nagduso pag nagbalikya sa illegal nga droga.
1: Sige.
12: Live na gikan diri sa Roja City PNP ni si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: 11 Mbps.
1: Madamo nang salamat K5 Myla Fuentes sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Angot sa pagkaresto sining tatlo ka mga tarpulano, Mark Gerald Aponesto, Ayan Tupas kag Victoria Borrata. Magabalik ang 11 Mbps mga K5 pagkatapos sa mga pahanumdom.
13: 11 Mbps
14: K5 News FM. News FM.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
26: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
26: Spore Biotics.
18: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
26: Spore Biotics.
18: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
27: My family history ba na kamuusong diabetes?
28: Mag-TDX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-TDX 500 ka na!
27: DTX 500!
28: Ang may powerful compounds!
27: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
28: DTX 500!
27: Garantisado!
28: Efektibo!
27: Aramis
28: mo! DTX 500!
27: DTX 500!
29: Katalina Habaga,
30: anong ginabatsyag mo?
29: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ano yung dinamit na gitsa ako nga mata?
28: DTX 500! Mighty C!
27: Ang alkaline ng vitamin C!
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
28: Mighty C!
27: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
28: DTX Beauty Soap.
27: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
28: Excel Food Supplement for Men.
34: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow. Ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
28: Extend Food Supplement for Men.
35: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pabalik diri sa 11 Mbps. Check ta na itong mga sister stations sa latest updates sa nagaparingin ng PANG sa Palarong Pambansa 2026.
6: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
7: Okay. Bert, magandang tanghali po. Naputol lang ating connection sa ano. Kailangan pa nating i-acknowledge bat isa, i-check natin yung signal, pero okay naman eh. So we'll establish contact again with K5 Berto Gakit, live where the action is, ang Prosperidad Agusa del Sur for Palarong Pambansa 2026. Update po natin sa oras na ito. Okay, again, nandiyan na ba si, give me the signal kung nandiyan na si K5 Berto.

0: Berto Gakit. Aha. Yung ibang himpilan natin, yung ibang sister stations natin are mag ano lang yan eh, mag i-establish ng contact sa atin before pa, ipapasok natin yung signal ni K5 Berto. Anyway, maraming salamat ha sa mga kapatid himpilan natin, and standby lang po, maya-maya ng konti ay ibibigay na natin yung latest update mula sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Wala pa? Oh, hindi pa rin. Waiting, no? For KK5 Berto na makontak natin. We'll check on Antique. Kamusta ang pasok namin dyan sa inyo sa Antique?
1: Klarong-klaro po ang signal mula naman po dito sa probinsya ng Antique at nakaantabay lang po kami lahat dito sa nagagarap na mainit na labanan ngayon sa Palarong Pambansa. Gayot quarterfinals na po ng mga ball games natin doon. Balik sa inyo dyan, Bacolod.
0: Maraming salamat, Antique. And how about Rojas, yung mga kasamahan ko dyan sa Rojas? Good morning.
2: Magandang tangali, Sir Elmer. No, excited na kami dito sa Rojas City and sa lalawigan ng Capiz.
0: Pasok yung audio eh.
2: Oh, upang malaman yung latest update sa nagpapatuloy na mga laro sa Palarong Pambansa, Sir Elmer.
0: I see, okay. Maraming salamat, K5, well done. At let's check on Cagayan de Oro. How are you there sa K5 News FM Cagayan de Oro?
3: Dito po sa amin sa Cagayan, ng Cagayan de Oro po City, loud and clear po ang signal po dito. Back to you, K5, sir.
0: Sige, maraming salamat. Cagayan de Oro, and how about K5, yung K5 News FM Palawan?
4: Yes, magandang tanghali, mga guwapo, at ito si K5 Rogi Pangilinan, at kami dito sa lalawigan ng Palawan ay kaninang umaga meron na kaming balita, nakakatatlong gold na kami, pero hopefully sa ating latest balita ay yung ranking namin tumaas naman sana. Ito po si K5 Rogi Pangilinan from Palawan.
0: Sana po madagdagan pa yung mga gold medals ninyo at bawat riyon. And maging yung K5 News FM Dumaguete? Kasama natin? Ah, hindi. Ano yung isa? Yung Kalibo. K5 News FM Kalibo, how are you there?
5: Yes sir, magandang tanghali po at welcome po sa ating dito po sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan as part of Western Visayas po, excited po kami na marinig yung mga latest po na overall medal tally dito po sa ating sinusubaybayan na Palarong Pambansa 2026. Back to you, sir.
0: Of course, talking about Kalibo, ang anwang nangungarug sa nangungarugan. Doon muna itong ilayang minsay, ang ilang lingwahe, ang dialekto. This time around, nandito na si K5 Berto Gakit live from Prosperidad, Agusan del Sur. K5 Berto, pasok!
6: K5 Calimera, sa lahat ng ating mga tagapagpakinig ngayong hapon na ito, magandang tanghali sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may area ng Prosperidad, Agusan del Sur. Pagpunta tayo doon sa semifinal ng boxing tournament na dito pa rin sa may Agusan del Sur. Pero mga ka-K5, magandang tanghali dito. Ito po yung medal tally, partial and official, galing po sa ating Department of Education. Mga ka-K5, dito sa nagpapatuloy pa rin na Palarong Pambansa 2026. Nangunguna dito sa medal tally, ito pa rin ng National Capital Region o NCR na merong 36 na mga gold, silver nila 25, 30 na bronze, sila yung rank 1 natin. Ang second dito ay Region 4A o itong Calabar Zone na may meron na 27 na gold, silver 25, 21 na bronze. Mga ka-K5, pangatlo itong Western Visayas, meron itong 16 na gold, silver 15 na silver, bronze 16, mga ka-K5. At pang-apat itong Region 7, Central Visayas, na may merong

0: goals na 15, silver na 15, at bronze na 16. Panglima itong Central Luzon, mga kaibay, na merong 11 lahat ng mga gold, silver na 7, at bronze na 7. At itong pang-anim, mga kaibay, ay region 5. Bicol region, mga kaibay, na may 10 gold, silver na 11, bronze na 14. At itong pang-pito, region 13, itong Caraga region, may merong 10 na gold, 7 na silver, at 16 na bronze. Pang-walo dito, itong region 10, Northern Mindanao, may merong 9 lahat ng mga gold, 14 na mga silver, at 13 na bronze. Samantalang yung 9 dito, sa lahat ng medal tally ay nakuha nitong Negros Island Region NIR.
1: Mm-hmm.
0: Ang siyam na merong gold na siyam na gold, silver, merong 12 silver, at merong 9 na bronze. At itong ating katapusang partner in official tally, medal tally, pang 10, ito yung Eastern Visayas Region 8, na merong gold na 9, silver na 10, at bronze na 14. Kakibay, Elmer, sa ating mga kakibay na nakikinig ngayon. So ito yung 10 lamang na medal tally na kinuha natin na every region sa ating mga kakibay. At yung NIR kahapon ay nasa pang-apat, pang-lima. Pero nakikita natin, kakibay Elmer, itong NIR ay nasa siyam na pwesto na. Pero nagko-congratulate tayo dito sa Region 6 ng Western Visayas, eh kasi yung kanilang rank ay ikatlong rank sila sa medal tally partial innovation na inilabas ng Department of Education. Ngayong araw na ito ay binabantayan natin itong labanan ng NIR at Western Visayas rin, dahil isa sa mga maraming dinaluhan ng mga tao dito mismo sa gymnasium ng Patin Ice Gymnasium. Ito yung labanan ng volleyball, women's volleyball. Kakivive Elmer at sa ating mga kakivive, puno yung mga tao dito, at yung sa labas ng gym ay hindi na makapasok dahil sa maraming mga taong gustong makinig at maganood ng laban ng Taytung Bacolod Volleyball Girls at itong pampato ng Western Visayas. Kanina ay nagtapos sa set 2, no? Panalo dito ang Negros Island Region na Bacolod Taytung High School. Pero makikita natin itong kanilang mga score ay hindi gaano malayo. So malapit-lapit itong kanilang mga score, kaya masasabi rin ng ilang mga athlete doon at yung mga professional na mga volleyball na nanonood doon ay napakahusay rin nitong volleyball ng Western Visayas, makakakibad. Ito po ngayon ay isa sa mga sabi nating laro ng quarterfinal. Mamaya, ito po yung laro nila ng semifinal at tomorrow yung championship, mga kakibay. So ngayon, dito tayo sa may basketball. Naglalaro ngayon itong Western Visayas, no? Western Visayas basketball, mga kakibay, laban dito sa ating Central Luzon. Itong
2: Claraa.
0: Claraa. Yes, tama. Region 6 versus Claraa sa ating mga kakibay. Kaya kanina, before sila maglaro, nanalo na itong Davao Region versus Caraa naman. At Calabarzon versus Region 1, panalo dito itong Calabarzon. So maglaban-laban itong Calabarzon, Davao, Region 6. Kaya isa pang grupo, mga kakibay, sa semifinals, nagdaganapin.
2: Okay. Nabubutol yung signal ni Kakay Fibert?
0: Yes, balik sa inyo, Kakay Fibert.
2: Okay.
0: Yun yung muna yung latest na ating palarong pambansa sa ating mga kakibay. Babalikan natin mamaya sa mamahapon ang ibang latest update pa dahil kasalukuyang medyo busy itong ating mga ball games. Especially yung boxing natin mamaya alauna doon po sa may esperanza na mga kakibay dito pa rin sa nagkaganap na palarong pambansa 2026 Agusan Del Sur.
2: Kakay Fiberto, kindly hold your line. We'll check on our sister stations if they have questions. Unahin natin yung mga taga Western Visayas. From San Jose Antique, baka may katanungan po kayo sa kay Kakay Fiberto Gakit. Go ahead.
1: Mula naman po dito sa amin sa Antique, isa rin po sa inaantabayanan namin sa Western Visayas ay ang iba pang ball games natin na papasok rin sa semi o sa quarterfinals. Kabilang na doon ang Basketball Boys Elementary. Meron po ba tayong update ng kanilang laro today? And ang ilang ball games pa kagaya ng baseball and football kung saan nakapasok din ang team ng Western Visayas sa quarterfinals ka kay Fibert.
0: Yes, itong elementary boys basketball ng Antique ay doon ginaganap ngayon mismo sa may Bayugan. Yes, Bayugan Gymnasium. Kalaban ng elementary ng Western Visayas ito ngayon ay itong Central Luzon, itong Clara-A Katiba Antique, at kukunin natin itong resulta kung lalaban pa sila o sinong mananalo sa kanila ngayon papunta po ng semifinals itong elementary ng basketball na kasalukuyang doon po nilalaro sa may Bayugan City, Katiba Antique.
2: Okay, any follow-up question, Antique?
1: So far, wala na po. Maraming salamat ka kay Fibert.
2: Dapat po maintindihan po natin na yung mga venues doon sa ongoing palaro ay medyo may distance po from town to town. Ano po? Kaya medyo mahirap yung pagkuha ng mga update. Now, Rojas, any question for Kakay Fiberto?
3: Ang katanungan lang namin dito sa Rojas, Sir Elmer, kay Kakay Fiberto, may chance pa ba Kakay Fiberto na makahabol yung Negros Island Region when it comes to medal standing against Western Visayas na medyo mataas-taas ngayon yung ranking?
0: Yes, tama yun. Alam mo, isa sa mga masasabi natin, mas malakas itong region 6. Mas malakas itong Negros Island Region. Maraming mga play dito, kagaya lang po ng badminton. Maraming mga masasabi natin nung po ikumpara natin nakaraang taon doon sa Ilocos ay hinakot sa mga Negros Island Region, especially itong Talisay City at Cadiz na mga badminton personnel at mga athlete natin, hinakot nila sa larangan ng badminton. Pero just like then itong volleyball certified na siyempre itong Kaitong Bacolod Kaitong ay NIR. Pero Kalibo ay makikita natin yung may mga iba pang kagaya nitong boxing tournament na tatlo lamang itong NIR na papasok dito sa may semifinals mamaya. Pero yung Western Visayas ay nasa apat na papasok. Ibig sabihin, kung ikumpara mo, itong NIR at Western Visayas, mas lamang itong Western Visayas sa mga natitirang magagandang mga ball games. So kung masasabi natin sa mga natitirang mga games o results sa ating NIR at sa victory ng masasabi natin 3 and 9, medyo malayo. Kasi 5 Kalibo medyo malayo, no, itong Western Visayas at NIR. Pero hindi natin alam, again, sabi nga nila, ang bola ay bilog, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero ang 3 and 9, medyo malayo, 35, kalibo.
2: Aha. Rojas, any follow-up question?
3: Wala na pong follow-up, Sir Elmer. Thank you.
2: Okay. Let's go and check K5 News FM Kalibo. Kung may katanungan po kayo.
4: Yes, sir. No, maraming salamat po kay Sir Robert, kay Sir Berto. More specific tayo sa Western Visayas. Sir Bert, no, ano pang mga laro na natitira na posibleng magbago po sa middle standing ng Region 6 na maabot yung Region 4, no? Although na masyadong mataas pa yung ating abutin, pero may mga posibilidad pa, sir, na makakahabol pa tayo na makapasok sa second place, Sir Robert?
0: Yes. Actually, kung yung vaccine na nalo itong Western Visayas, apat doon ang sa kanila, o sa Western Visayas ang maglaban-laban sa semi-final. At may mga natitira pa kasi kagaya ng itong basketball. Ang basketball kasi ay naglalaban ngayon itong magsabi nating pinaka magandang laban o maraming tao ang gustong mag-anood itong laban nito. Ito yung Central Zone at Western Visayas mismo. Kung basketball, yung pag-uusapan Takibayba Kalibo, and doon sa may vaccine naman, medyo masasabi natin na humahabol itong kapunan ng Western Visayas, Takibayba Kalibo.
2: Okay, Kalibo, may follow-up.
4: Sir, follow-up lang po na katanungan po natin. Dito po sa standing po namin, no, dito sa Western Visayas na 16 gold medals, sir, ano po yung mga kwan? Ano po yung mga laro na nakulangan tayo na hindi natin naabot yung Region 4?
0: Yes, siguro itong...
2: karamihan siguro yung athletics, ano?
0: Yes, yung athletics. Actually, kung masasabi natin kung good yung neto, ano yung nangalo nga sa Diva, yung athletics. Ang athletics kasi, maraming gold doon na mostly nakuha ng NIR. Pero yung silver mostly din nakuha ng Western Visayas. So yun yung pinakaiba at na hindi nakuha ng Western Visayas, mostly itong mga athletics na nakuha halos, no? Hindi naman halos, pero maraming numbers na ang nakuha nitong NIR. Yun nga lang, yung silver ay mostly from Western Visayas. Maganda, actually, maraming natatawa nga. Kung gold yung NIR, si silver itong Western Visayas. Kaso nga lang, hindi naman gaano ganun na maraming gold itong NIR i-compare mo dito sa Western Visayas. 35, Kalibo.
4: Okay.
2: Okay, Kalibo. Now, let's check naman sa K5 News FM Cagayan de Oro. Any question, sir? Yung audio po, hindi maririnig.
5: Yes, K5 Robert po, mula po sa Cagayan de Oro. Ito po si K5 Jonathan Sabanal. Aking katanungan po, to be confirmed, ang Northern Mindanao, pang ilan na po sa ranking ngayon?
2: Bert?
0: Yung nakuha natin, yung Northern Mindanao, hindi pa natin nakuha kasi yung...
2: hindi kasama sa top 10?
0: Yung Northern Mindanao.
2: Hindi pumasok sa top 10 yung ano, yung Northern Mindanao? Ano po?
0: Kasi vibe, Elmer, hindi pupasok sa top 10 ang Northern Mindanao sa nakuha nating detail. Partial in an partial and official, no, na medal tally mula sa Department of Education. Hindi pupasok itong Northern Mindanao, pero ang nakuha lang natin itong 10 lang na inilabas ng Department of Education. Siguro kukunin natin kasi hanggang 2018 ng mga region at may dalawang association
6: okay.
0: ang nag-join dito. Kaya lahat po ng tali ay 20 lahat po sila. So kunin natin itong iba pang tali maliban dito sa tampo na nakuha natin sa Department of Education.
6: Okay.
0: Dito sa Northern Mindanao.
2: Siguro wala nang follow-up question from your end, Cagayan de Oro, because we're running out of time.
3: Yes.
2: Lipat po tayo sa Mimaropa, sa Palawan. Go ahead, Palawan.
7: Maraming salamat kay Five. Mabilisan lang. Kasi wala naman nabanggit doon sa top 10 yung Mimaropa ni K5 Robert. Ano? Tanong ko lang, kumusta yung panahon ngayon dyan? At ano yung mga sports na apektado ng panahon, K5 Robert?
0: Yes, actually, the weather here is, alam mo, napakaganda ang weather. Hindi naman mainit at hindi naman medyo umaulan, no? Pero ang ganda, it's like an ordinary day dito sa Agusta na Del Sur. At,
8: ang pakpakan ng pinakamahuhusay na atlata mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buwan sa Agusta
0: Del Sur. Pero hanggang sa papalapit na itong mga championship ay nasibagay din naman itong weather ngayon na napakaganda.
2: Okay. So maraming salamat sa ating mga kapatid himpilan. Maraming salamat, Bert, for bringing us the latest update.
3: Madam, mugid ko salamat sa aton sining mga sister stations ang K5 News FM Philippines sa aton sining tie-up broadcast sa latest update sa palarong pambansa. Ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
11: Ma-checklist na ta?
12: Ma-checklist na ta, no? Mm. Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamot aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
3: antifungal,
12: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
11: Pangkuan la overnight.
12: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne, kampyon
3: ko na bes. Natural pa.
12: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
11: man. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
12: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
11: Siling ni Sir Kevin, amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals. Nga, Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pas mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, way kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
6: Himos na lang.
11: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
6: purpose,
11: like white blood cells.
6: Mm-hmm.
11: Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
12: engineering battalion.
11: Engineering battalion. Ang ilaobra ya, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya. Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna. D3
13: Bio! Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pumakal sa mga butika.
14: D3 Bio!
11: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
16: May plima.
12: Naputos na tong bakterya to.
11: Ginputos na to. Pagwa na.
16: Ginapagwa niya.
11: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
12: Sa baba pa lang. Ha?
11: Sa baba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa detribayo.
16: Correct.
11: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or detribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa detribayo, Sir Boy, the lauric acid of detribayo nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
16: Correct.
11: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
16: Mapasagot.
11: So once nga good man siya, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
16: hindi na sa mga active ng cancer cell.
11: D3 Bio ka, Sir Boy.
14: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
18: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
14: D3 Bio. Ang D3. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3.
20: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
21: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX 500.
22: Ito masyad sa barangay.
23: Ano ginabatsag mo sa ako?
22: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
23: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
23: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: O si Lourdes Maglupot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C.
1: ang alkaline yung vitamin C.
4: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC, muno sa akong mga tol balay ng tamboko.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa usang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
5: DTX 500.
29: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
30: Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa MK313 VIP Halim sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
31: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
30: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16 2026 ang promo NK313 VIP. Protect todo panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
32: Protection VIP para sa KNK na VIP.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio ko.
1: Kapyo na radio!
2: E3 Bio with Physium.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500, mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali ka sinapit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
14: Available now.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: The K5 Time Check 114 sa hapon.
17: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009, mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
0: Ouch!
17: Ga? Ipautuas na ga? Kanang return kit palaga?
16: TGIF, thank God it's Friday. Magandang hapon, mga ka-K5, that you're listening sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon sa Seafood Capital and sa buong province of Capiz. This is K5 at News FM 100.9 sa lilisuan sa inyong silingang mga radyo. My name is Miss A, ka-K5, Amy Orleans Berondo. Ang inyo na naman maka-istorya, maka-bonding, makapautwasana. Alauna to tubala stress sa diri sa aton palatuntunan. Welcome sa mga abya nato, no? Nagatika-tika na diri sa aton siringa Facebook Live. Sa mga nagapamati sa radyo. And gusto nyo makitaan ha si Miss A? Makitaan nyo kung plakado kay Laita sa i-search lamang sa Facebook at K5 News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-share sa gaton silinga live video, mga ka-K5. Happy, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrators today. Di, syempre, no? Hindi pwede nga makalipatan naton, no? Ang birthday ukon kaadlawan sang aton sining guwapa, no, nga news reporter nga naga-celebrate man sang iya sining kaadlawan today. Happy happy birthday kay Miss Myla Vasquez Fuentes. Kabay nga ining adlaw in as exciting as a breaking news alert and ang imo sining year, no, be filled with the best headlines. Again, happy happy birthday from your K5 News FM Rojas family. And syempre sa tanan man, no, nga mga nagasaulog sang inyo sining kaadlawan, kabay pa nga mapuno sang kalipay ang inyo sining heart and mabugayan kamo sang maayong lawas, no, wala sang ginasupreher nga balatian and malipayon, no, ang inyo panimala. Good PM, Miss A, my favorite nga tinuga. Hello, Ma'am Elnora Avelino, my favorite nga follower. Maraming maraming salamat ha, Ma'am Elnora, sa imo sining adlaw-adlaw gid nga pagtutok sa aton nga programa. Na appreciate ko gid ina. Kabay si Ma'am Elnora Avelino, no? Ang may ano, mabugayan sa mahal nga makaako sang kusog adlaw-adlaw. Para maka ano siya, makalantaw sa aton sini nga programa, di ba lamang? Hindi pwede nga magluya si Ma'am Elnora kay karon wala na, di may nag-aatik-atik sa ako. Maayong hapon man kay Wilmer Espinolo Etion. Maayong hapon, Miss A, pag-greet naman kay Mama Emma Espinolo from Dao, Capiz. Raymart Cargando, watching with you, Miss A, sa Poblacion, Ilawod. Panitan, maayong hapon, Cargando family. Mga kanamitor nga tinuga, dira sa panitan, mga kasimanwa ni KK5 John Ditoga, maayong hapon lang tsa sa inyo dira. Basta mga panitan ano, nagatsa. Tsa-tsa. Ma'am Ilno, Ma'am Rena Wakas, Ma'am Jana Amphil Siloso, Giselle Marco, maayong hapon sa kay Giselle, dira sa Barangay Lunoy, sa PN. Maayong hapon man ano, sa mga nagatutok sa 89.7 Radyo Tagbuanay Pilar. O yung mga pinalangga namon nga pilaren nyo ha, mga ka-K5 namon. See you on Sunday. Ara dira si Miss A sa Domingo. Suportahan nato ng event sa Radyo Tagbuanay, ang Battle of Mini Sounds. Kadto kami da ni ka-K5 Michael John Ditoga. Magaserbi kami bilang hurado, no? Kabay pang magakilit anay kita dira. ululupod kita nga ano, mag ano ni mag talalayog talalayog upod kita nga mapatay og tayog total wala man sa aton may nagauyog uyog
7: ito
16: ambot lang kung kaya nun tani ang init galing hindi takabalibad sa aton sir nga super friendship no? Basta Jobert Lago hindi mo ganyan pagbalibaran yan grupo tani isang pagkabalo ko nga nagatagiti ang init ala una sang hapon ang start sang pag serbi naton bilang hurado sana sambit nga pa indis-indis sa mga mini sound ginhimos ko na SM Jobert ang akon pamaypay ang akon mini fan ang akon nga mga bandana ang akon nga mga sunscreen sa ngalan sang amon gugma sa imo Dawid pa konsensya. I see you ha, mga ka-K5 again, no? Suportahan naton. Ang event sang Rancho Tagbuanay sa Sunday, Battle of the Mini Sounds sa Jahon naton ini mga ka-K5. Nika Christine, di say you hello mga Christy. Gusto ko na Miss A ang Mini Sound tayog na. Dirat nalang tagani, makwan, ma, ano, dirat nalang i-feel akong paano ginatayog-tayog sa mini-sound. Kaya total do kadugay naman na nga wala sa aton, nagapatayog.
7: Tinunta! Ito!
16: I'm sure di ama! Oh, total, ma-judge ko dirat. Dirat nalang i-feel ang mga uyog-uyog na. Ma'am Christy Villar, happy birthday, Ma'am Myla. And kay Early Bernas Dorada, Dorana, maayong hapon, Miss A, watching live, Kali 13, shoutout kay Boy Balot, nagapamati, permis sa imo. Boy Balot ha, mandam ka lang sa... Hindi lang ko katilaw sang imo, Balot. Ay, thank you ha, sa mga taga Kali 13, dira. Boy Balot, maayong hapon, nagdaa. See you sa Pilar, Miss A. Tani kita. Bow, tani kita. Amakin mo yan, tani kami. Tani makita siguro. Hindi nga tani kami na lang. Founder Miraflores Flaviano Biason. Good night. And kay Ma'am Rhea Ombas, Kalinaw, Balbona. Good afternoon. Kisa lang ko nag-comment si mo, pero always, kita ko nag-apamati sa K5 dito sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Thank you, Ma'am Rhea. Kag sa mga kasimaryo niya daan. Sa Sitio Almalbes Village sa Barangay Kulasi. Maraming maraming salamat ha, sa inyo silinga pagtutok. Diri sa aton silinga palatuntunan. Sino din ay mga nagaugta sa ila silinga bana nga perni lang may ginaangkas-angkas nga iba. Sino din ay nandakpan na o mga lalaki abi alusa sang tiil. Sino din mga nadakpan na nga may ginaangkas nga iba? O may kilala ko. Amo na gani. Kung may motor ka, kag nagatinunto ka, ipalayo mo ang mga kuwan, ang mga kutsilyo. Kapo may naglabay sa timeline ko nga, babae nga grabe, ginpagdusak-dusak niya sa motor. Siguro kinadakpan man niya iya siguro ng amigo nga may ginaangkas-angkas mga iba no. Amo ni karon mga ka-K5 ang aton drama no. Sini nga hapon. Diri sa aton sini nga palatuntunan. Room 1009 kag inyo mabatian karon sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga ginadulong sa aton sang kaalwan sang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Roja City, mga ka-K5, bisitahin ninyo ang klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas ina, Domingo, tubto Biyernes, alas 8 sa aga, tubto alas 5 sa hapon. Namang ginapakadto, takamudira, no? Para maka-avail ka mo sang libre nga, konsultasyon, kon libre nga check-up mga ka-K5. And of course, Dira ka mo makabakal, ano? Sa mga legit nga produkto ni Dr. Ramil Uy. Panguntra sa diabetes, kag heart diseases, DTX 500. Para mabusa nga itong siling immune system, may energy kita, adlaw-adlaw, Mighty C, the alkaline vitamin C, gentle sa aton siringa chan. Hindi pareho sa ginainom mo da nga vitamin C nga, no? Magapaslong sa aton siringa sulok-sulok. And the D3 Bio, mga ka-K5, pamatay sa mga bacteria, viruses, kagwa fungi. Para hindi kita, no? Maduktan man sa mga balatian, may protection kita adlaw-adlaw, pag-alerto ang aton nga utok, no? Pag-on ang aton sininga mga tulaan, D3 Bio, mga ka-K5, magmadamo nga iban pa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, again sa Macaulay Street, tabok lamang sa PLDT Building. Abipasahon tani, no? Ang kasaysayan ni Nami. Nami or Nami? Naging padala diri sa aton programa. Room 1009 ang inyo hulot. Palautuwasan.
0: Ga? Ipautuwas na ga?

0: Miss A. Miss A, maayong hapon sang Biyernes sa imo, kag subong man sa imo mga tagpalamatid. Tawaga ako sa pangalan nga Nami. Miss A, may ara na ako sang bana. Kag masiling ko nga malipayon man ang pag-upod namon nga duha. Palangga niya ako. Langga ko man siya. Abi ko gani Miss A, perfect ang amon sininga married life. Apang may isa kahitabo nga nagpabag-o sa kabuhi namon nga mag-asawa. Isa ka aksidente Miss A nga amuni ang gitunaan sang gamo sa sulod sang amon panimalay. Miss A, wala ako makahibalo nga ang akon bana may ginaangkas-angkas gali nga babae. Kag naaksidente sila Miss A sa masubo nga pala, napatay gid ang babae. Nagalalain ko bala Miss A kay bangod damo ang nakahibalo sa nasambit nga aksidente. Damo nagapinamangkot. Ano sang bana ko ang angkas niya nga babae? Oo Miss A, nagtaliwan na tuod atong babae apang dumay kaakig ako nga nabatsyagan sa akon tagipusuon. Daw, may panagupnop gid ako Miss A nga ang babae nga ato karelasyon sang akon bana. Gusto ko tani nga masabat gid ang akon mga pamangkot Miss A. Apang anhun ko kay patay na ang nasambit nga babae Miss A. Kag hindi na siya makasabat sa akon. Bisan ano man nga pamangkot sa akon nga bana, hindi man siya mag-ako sa akon Miss A. Ang siling niya, hindi niya sang kerida ang nag-angkas sa iya. Kagamos ang akon nga utok Miss A, kabugat sang akon balatsyagon. Apang mas nagabugat ang akon ginapasan subo tungod ang pamilya sang napatay nga babae nga angkas sang akon pinalangga nga bana. Ang nagaplano nga pasakaan sang kaso ang akon bana Miss A. Panibag-o na naman nga problema. Wala ako makahibalo Miss A kung paano ko ini atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa akon kag sa amon nga mag-asawa. Miss A, pahaganhaga naman ang akon nga buot sa palihog hatag sa akon sang laygay. Sa liwat, ini ang imo tagpalamati nami.
1: Istorya, hey!
0: Feeling mo, feeling nyo mga besh, ano to sang bana? Ang nagaangkas-angkas, no? May something bala sa ila? Or base nakiangkas ng tutuod, no? Base maluluyon nang ni ang bana ni Nami. Kitaan niya nga wala may masakyan kagin paangkas niya lang. Pero ibagi daw ang panagupnop ni Nami, no? Mabatsyagan niya git, no? Sa iya sininga tagipusuon nga may kamalamalahan nga ginaubra ang iya nga bana. Ang masakit, eh, syempre tungod aksidente, o damo ang nakakita, damo ang nakibalita, no? Gina-chika-chika siya. Ano to sang bana mo? Ang babayi nga angkas niya. Galingin ang ulo ni Nami, mga ka-K-5. Paano sabton ang mga pamangkot nga ina? Kag gusto niya man ta ni ina ipamangkot man mismo dito sa babae, apang hindi na niya mahimo tungod nga napatay ato. Di karon luwas nga napatay ang babae, luwas nga nagamo ang ilas nga pag-updanay nga mag-asawa. Galingin pasubong ang ulo ni Nami, kay ang pamilya sang babae magapasaka

0: brum brum brum brum, ana. Siguraduhan nyo lang nga wala kang may ginaangkas-angkas na iban. Wow, na lamang. Kung may iban kuno nga ginaangkas, aba, may dimalas.
1: Ito, ito!
0: Kung hindi mo gusto pag dimalason ka, ayaw kagid mag-angkas ang iban. Tuod na. Pwede maguro i-angkas mo imo nga manghod, imo, I mean, imo nga uton, imo nga pakaisa, imo nga tatay, nanay, so, pero hindi lang yung chicks mo ya, ah.
1: Ito!
0: Pati ka muna, basta may iban nga ginaulo angkas, may dimalas!
1: Istoryahe!
0: Balanta na karon, ah, no? Sa pag... palayag naton sa ngaton si Ringa Drama. Anyways, 133, no? Wala, naglapaw na ko. Mga ka-K5, magbabalik ko tayo pagkatapos ng ating short break.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
8: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
21: Performance mo bala? Maluya na?
22: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.

0: Di pre, musta po lang kagabi pre?
1: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tigasin.
2: DGX 500.
4: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako ng problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DGX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
10: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
10: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center. Kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
12: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 141 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM. And syempre naka-live kita sa aton sining sister station, that's 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Pilar. Magandang hapon sa mga ka-K5 naton nga nagatika-tika diri sa aton sining live video. Excited na nga magpamati sa aton sining drama, The Nami Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga aton gintiguluhan tungod may iban nga ginangkas dini malas
16: munto ito
15: na kay may ginaulo angkas kamo eh. Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon. Ma'am Vina Villarreal. Ambali Ma'am Elnora Avelino, laban gid Miss A kadidang sang banan niya. At tatapos, gid may kaangkas galiyabana about consumisyon. Ambali Ma'am Elnora. John Mark Biliano, maayong hapon sa Barangay Bato, sa Family Biliano. Apuang, Berna, sa Caldea, Gonzales, sa Sebrero, kag happy birthday lang kay Axel John Cortez. Happy, happy birthday. Giselle Marco, shoutout kay Jeremy Marco, kay Ace Marco. From Giselle. Ma'am Rhea Ombas, Kalinaw, Balbona. Good afternoon, Miss A. Happy birthday kay K5 Myla. Again to Ma'am Jana Ambosiloso, Ma'am Christy Villar, and Ma'am Vina Villarreal. Magandang-magandang hapon ho, mga ka-K5, ang ating oras, 1:42 on the tic-tac. And ang oras niya ni Nandugo sa atin ng DTX Coffee Mix. Manamit ma-aroma kag-healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, may aras ang ampalaya extract, the sugared sugar cane extract, mga ka-K5 kag chia seeds. Bugana sa fiber, mga ka-K5. Ano? Tungod sa chia seeds, ang ina nga ingrediente naga-provide sa aton sang soluble fiber kaya naga-boost ang aton sininga sang ato naga-boost nagabulig mga ka K5 para sa aton sininga digestion. Ang ampalaya naman, no, nagabulig naman regulate sa aton sininga blood sugar levels. Ang the sugared sugar cane, nagabulig provides ang naturally sweet flavor without a major spike, no, sa aton sininga blood sugar, mga ka K5. No, pagwaon ng mga toxins sa aton sininga lawas sa mag DTX Coffee Mix at dawa-dawa. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Victor Bustilo Holasca, good afternoon. Lorena Biloria, maayong hapon. Sako lang, Miss A, but I'm here always. Thank you, Ma'am Gianna Ambosiloso, love, love, gift. And kabay pang damo sang, no, damo kasang benta, no? Subong, kagsa palaabuton pa nga mga inadlaw para sa imo sininga negosyo. Alright, mamati na kita sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Nami story, nga aton gintiguluhan, tungod may iban nga ginangkas, dini malas.
3: Istoryahe!

0: Ga, aribaw.
1: Busog na ko, gaha.
0: Ga, kinanglan mo gid nga magkaon sang prutas kung preska nga utan.
1: Busog na ko, gani. Ano, abi kay kanamit sang ginamusga eh.
0: Oh, ga? Abi mo bla, hindi gid na makapamayo sa imo. Labi na gid kung nagabusong ka.
1: Di ano na nakaroon kay puno ng tiyan ko.
0: Okay, sige. Hindi ko ikaw pagpilito na. Basta, halungan mo gid ang ginabusong mo, ha?
1: Siyempre naman, ga. First baby ta ni
0: Eve. Ginablan na mayan ko sa imuga mo. Oh, sige na, sige na. Malakat na ako.
1: Okay. Halong ka ga, ah. Nagamotor ka bala. Kabalo ka naman kung ano ka delikado subong.
0: Oo, ga.

0: Ante nami, kamusta ka mo din niya, RJ?
1: Okay lang, manay. Medyo mabudlay kay ti. Duha man lang kami eh, kag nagabusong pa ko.
0: Amugid na. Sus, ako gani isang una, ginabayaan lang kami ni papa mo.
1: Lain man to'y sa una, yanay mo. Kung, nay, ambala bisi toto nga, dali lang siya sakon. Danyo ko, anay.
0: Masako na yung manghud mo. Kabalo ka naman nga damo na yung adaan ka pa booking sa iya.
1: Ay, lakat lang sa nai kung may ubra siya. Pero, dali lang sana pati nirabala na eh.
0: Tidepende na sa manghud mo ya eh. Po ang balon ko sa.
1: Ay, salamat gid na ya.

0: Ga, tani nagambal ka nga darita pati ni Ron si Toto.
1: Amo pa na tani ambal ko si Muga eh.
0: Ay, sige lang, wala siyang kaso. Uti, masako mo na siya sang photography niya ngayon na. Kabalo ka naman nga kung di niya siya nadaan ka kadto nga lugar ya.
1: Wala man na siyang kaso ga ah. Ang importante lang nga may upod ko di. Kag galakat ka pangadaan pirmi.
0: Uti, paano bi kung may laktan siya?
1: Uy, naku sa may mahimo ka eh. Kay racket niya man na mo.
2: Nang?
0: Malakat ko, anay, nang?
1: So, din ka makad to? Full pack ka.
0: Mapa-disbay ko na nga. Mapitik-pitik ko to ha.
1: Ati, sige, halong ka to ha.
0: Salamat kita nga. Nung? To? Maunan ako nung ha. Ati, sige to. Halong.
2: Sige, nung.
0: O, tiga. Wala ka naman di sa upod.
1: Ah, wala sang kaso ga ah. Mapuli mo na siya karon. Ikaw daan kabi ka nagapauli eh.
0: Ah, ate, sige. Malakad na ako ga.
1: Tani, nagsabay ka na lang kay Tuto ga.
0: Silang gabla mo. May motor man si Tuto. Ah, sige na. Maghalong ka di ha.

4 months na lang. Magwa ka na sa tiyan ni Mama. Wow, excited. Naging kami nga makita ka, baby. Ay. Do, medyo boring nga ako lang di isa sa balay ba? Mayo pa, ma. Facebook ko, Danay. Aba! Aba! Wow! Alert man tayo si Toto. Mag-post FB page siya, ho? At to siya galing sa DSB subong ba? Dito siya galing nagpamitik? De? Baka namin isang mga kuha niya, ho? Kada mo isang mga nakamotor na ginpicturan niya, ho? ba? Hindi. Aray ka. Do, kilala kong motor kag helmet ngayon niya. Do si RG.

0: Labati anang unang kabahin sa naton sini nga drama The Nami Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love diri sa aton sini nga kampiyon nga sa show. K5 and News FM 100.9 sa inyo sini nga mga radyo. Live makita sa aton sini nga sister station mga ka K5 sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuan. Ang drama nga inyo nabatian gindulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, the superior antioxidant, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, mga ka-K5, damo-damo sa benepisyo nga mahatag sa aton lawas. Nagahatag sa aton, nag-provide sa aton sang high levels of antioxidant. Nag-support sang aton sa liver detoxification. Nag-bulig regulate sang aton sa blood sugar levels. Liver detoxification para sa mga manginginom. Dearness na naman, oh. Bawa party-party na naman ang ako ng mga kilala. Na? Mustang atay-atay, tada! Nahalungan mo man gang atay mo. Oh, mag-DTX 500 ka lang ga, ha? Nag-support sa ng aton sininga liver function kag nag-cleanse sa aton sininga lawas. Mga ka-K5, DTX 500. Sa mga mahilig din naman umsuman sang tambok-tambok nga mamoy. Musta ang heart mo? Musta ang kurazon? Mga ka-K5, ha, para hindi kita pagduktan sa balatian sa kurazon, likaw sa stroke, likaw sa hypertension, DTX 500, ang adlaw-adlaw naton tumaroon. 14 pesos lamang per capsule, mabakal man sa mga butika. Malapit sa inyo sininga lugar. Shout out to bala anay liwat sa aton sininga mga friends na mga solid ka K5 nga nagatutok sa gihapon diri sa aton palatuntunan, no? Shout out kay Mary Gino Campo nagatutok sa aton dira sa Mansakol Sigma. Ma'am Rena Wakas, kay Ayan Rohan, and Sir Armand, ginatamyaw mo natin. And of course, kay Ma'am Vina Villarreal, Tristan Wyatt Gulay, maraming salamat. Shout out dira sa H2O Veal, ang nag-deliver sa aton disang tubig. Oh. Ang ilang tubig yan, no? Manami ang sabor kay dawala bala sang mga kakaibang lasa bala nga, 'di ba may mga ara sina no? Nami yaga ang iya sang H2O veal. Ang hindi ko ma-explain ang sabor. Nang sabor nga tinlo. Daw mo sina, no? So, hindi ka wala mo pang alang-alang mag-inom sang tubig, no? Kaibalan mo yung nga tinlo, no? H2O Veal sa Costa Verde Avenue sa Atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, Barangay Cagaya, Rojas City. Kung gusto niyo magpa-deliver, just contact sa sining number 0939-799-8376. H2O Veal, water that energizes you. Shout out kay Sir Norman Adonaya. Nanay Roberta pa, Roberta Patricio. Nagtuhaw si nanay. Eh. Maayong hapon sa mga taga Sitio Lagubang kay Nanay Roberta Patricio, Nanay Parak, maayong hapon. Nay, ang insalada tada. Okay na. Thank you Nanay Parak for the love. And kit anay kita sa Domingo na ya. Hindi ko believe Miss A nga klase nga paghigugma nga ina. Ang matuod nga paghigugma wala ka nag-cheat sa asawa mo ukon bana. Bana mo ina pero cheater. Bali Ma'am Elnora. Kapati ka bala Ma'am Elnora nga tong angkas niya iya gid man tuyang chicks. Atong nagaulo angkas sa bana ni Nami. Ano niya to ha? Natabuan lang bala nga nag-angkas. Naghinyo, nagampo nga paangkaso. No? Kaya wala sang masakyan, ukon, permi lang ginatangkasan. Permi lang gina managaangkas. Hindi sang tangkas, ha? Tangkas lang sa motor. Kung tangkas, di iba naman na iyan. Malay mo, di mo sure. 156, and balikan natin ang drama nga ini, mga ka-K5. Pagkatapos ang aton sila mga important reminders. Room 1009 ang inyong sining hulot para utwasan kaupo ng inyo kampiyon ng abiyan. My name is Miss A.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
2: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kwan, antioxidant. Meaning pa, kaon nga damo gulay kag prutas. Kamunang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sa paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sa gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sa bile. Paglapuyot siya na, matamat na siya forma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero mina mo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anom ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP.
1: DTX 500.
5: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
2: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Kaya mga ganing, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
2: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang ibang, Sir GP. Diet eh.
2: Diet.
4: Sa muna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
2: Wala pa fast food, ano?
4: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
2: Saging.
4: Balinghoy kag saging lang. Linupak. Pakaon sa amon mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi, especially kung ari ni sa kuhan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
2: sa kilit-kilit.
4: So ano yung moon? DTX 500 kag may TCR PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
2: Correct,
4: hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong nga mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Pirmero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako daw pibols na.
2: Tamo siya, no?
4: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball. Grabe, dako na. So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magkagalston. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty Sea or Pure Sea. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtigulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C.
9: Ako si Mimi. Nalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty Sea. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty Sea.
1: Mighty Sea. Mabaka sa mga butika. Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty Sea sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino.
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check. Madamo nga class A nga pinasi, check. Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo. Mabugat pa. Gani, taugid.
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman na ihambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan. NK313 VIP. Halin sa Sinjay.

0: Inyong mga katanungan para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasamaan ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag GTX 500, aga unto kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: 10 minutes after the hour of 2 in the afternoon, ka-K5, kayo ay naka-tune in pa rin sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM sa Rojas 100.9. Wailis o ay ha, tutok lamang ang mga ka-K5 medari sa aton sininga palatuntunan. Room 1009, nakaupod ang inyo kampiyon nga byan. My name is Miss A. Maulo istorya, kita ya kuris-kuris, tubdo bala stress.
10: Istorya,
9: usapang angkas. Usapang tangkas.
10: Tinunto ito.
9: Angkas-angkas lang tani. Why na tangkas-tangkas? Shout out liwan sa aton sining mga K5 solid supporters. Nakaupod sa gihapon naton diri sa aton hulot palautwasan. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang superfood supplement nga may kombinasyon sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nagapapag-on sa aton sining mga tul-an ukon mga bones sa nagaboost sa aton sining immune function kag nagabato sa mga impeksyon. Ang vitamin D3 nagaregulate sa aton sining immune system while ang lauric acid sa VCO nagaprovide sang strong antiviral and antibacterial properties. Kung hindi nyo luyag maggabok ang inyo sining mga tul-an, ang vitamin D3 naga-improve sang calcium and phosphorus absorption, nagarbulig prevent sang disorders like osteoporosis. Klinika D3 Bio mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, 14 pesos ang kada soft gel, babakal man sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pamatian naton ang kasugpon sa aton drama The Nami Story nga aton gintiguluhan. Kay tungod may iban nga ginaulo ang kas. Aha, gindi malas.
10: Istorya he.

0: RG.
1: Oh.
0: Ga.
1: Mm.
0: May okay nakaabot ka na?
1: Ga. Nano ka? Doon nagasampok ang kilay mo ako.
0: Sino niyo? Di balay ikaw, ne?
1: Ano nga ako man?
0: Hindi na bala magbinutig, RG. Ikaw niyo eh. Pati ang helmet, imo gid. Kagsisino ning angkas mo?
1: Ga.
0: Ha?
1: Relax, hindi ako na. Walang to, bala ko. Parehas lang kami sinamotor kag helmet. Imposible nga may angkas ako nga babae, ga.
0: Bihuon mo lang gani, RG, ha? Kinahulat ko pa si Tuto kay tanawon ko tukol sa kamera niya para athag.
1: Ga, magpati ka. Hindi ako na. Eh, may ubra ko ya. Kag, paano nga mag-rides-rides ko kay may ubra ko gani? Abi, relax. Hindi ko mahimuin na sa himo, ga. Tungod pa lang kataka. Okay?

0: Nang, pasensya gid na nga kagahon ako nakapauli nang ha.
1: Ay, way kaso to ah. Ay, to.
0: Mm.
1: Patanaw ako galibis ang mga ginpitikan mo kagapon. Kung hindi gid ko magsala, si Manong mo gito RJ ang may angkas ya.
0: Mm. Ano nang? Napitikan ko gapon si Manong?
1: Oo to. Abibi, kuha abing kamera mo palihog lang to.
0: Ah, ate, sige nang. Madali gid lang ha. Ari nang oh. Mm-hmm. Kailang ha, kay upin ko ha. Ari, ngagapon. Sa din di dapit nang man?
1: Be? Sige be. Scroll down pa daw. Oh.
0: Ate, sige.
1: Ara, tututo,
0: ara to. Oo.
1: Siya na, siya gid na iya. Kag may angkas na babae yo.
0: Be? Daw hindi manang. Ipares lang sila motor ya. Eh, isa pa daw, ang jacket, hindi man iya ni Manong, oh. Nang, hindi niya mahimo ni Manong si mo, ah. Ikaw pa iya. Ay, oh, gali nang, si Manong naglakat na, oh.
1: Oo, eh. Aga pa siya naglakat, kaya importante ko nakaroon ng lakat nila, eh. Ay, sige na lang to, ah. Pabayin na lang ginambal ko.

0: Grabe, maling yabuok sa sunod sang kwarto ba? Hmm. Ay, halos ado-adlaw kung maligid na tanuan, pero grabe nga yabuok. Diyos ko. Siguro sa mainit na nga panahon, ah. Be? May kapanawag sa akon. Sino ni man? Si Miga Connie. Ay, dali lang yung sabton ko. Hello? Miga?
1: Miga, diretsuhon ta na lang ka, ha?
0: Miga? Ay, ano nga diretsuhon, man?
1: Miga, si RJ, na-aksidente sa motor. Hingagaw di ka to sa ospital.
0: Ano? Ay, sa diin ang ospital, Miga, ha? Sa diin!

0: I'm so sorry, ma'am. Napatay gid ang angkas ang driver.
1: Diyos ko, Dok. Ote, ang bana ko yan. Kamusta ang bana ko, Dok?
0: Sa subong ginaobserbahan namon, tungod may nagagwa nga dugo sa iya ilong, ay hindi ko pa mahambal kung kinahanglanon niya ang operasyon tungod ginahulat pa namon ang resulta sang CT scan. Sige, miss, ha? Excuse me.
1: Diyos ko. Mega, sinong angkas ni RJ, ha? Mega, ambot miga, ha? Basta, babae man to. Ay, Diyos ko. Diyos ko, wala akong makaibalo sa ginawatsyag ko, Mega. Kung bala mainit ko kay RJ, Diyos ko, Mega, huwag ko yung kabaluya.

0: Ote, kamusta nang sitwasyon ni RJ?
1: Wala pa siya kabugtaw, ma. Kag wala gid ko yung maglaong nga tuntuhon gid ko ni RJ.
0: Anak, wala ka pa kahibalo kung ano gid ang natabo. Kag kun sinutong napatay nga angkas ni RJ.
1: No, ma. Husto niyang panagupnop kung akirita gito yun ni RJ.
0: Anak, mahibalaan talang ugaling ina kung makabugtaw na siya. Kagpamangkutunta siya. Manita ba si kung nag-angkas lang sa iyang babae nga ato? Nga wala pa sang may nag-claim na pamilya. Amo pa ginang pamangkot?
1: Way pagani ma eh. Mahibalaan ko managihapon. Mahibalaan ko ginama. Naugkot ko yung mas ako galingon ko. Kaya wala niya ko sa pamakutan ko na nung natabok ako sino ako babae ito, ma. Wala ka niya, ma.

Nagligad ang duha ka adlaw, may nagclaim gid man nga pamilya sang babayi. Kag ginpamangkot ko kung kilala nila si RJ. Kag ang sabat nila nga wala sila makakilala. Kag sang nakamata na si RJ, wala man siya nanugid sa akon kung anong matuod-tuod nilang relasyon sang among babayi. Kag ang hambal niya, ginpaangkas lang kuno niya. Kag ang masakit subong kay si RJ, pasakaan sang kaso sang pamilya. Amo ina ang problema ko subong. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, nami.

0: Nabatian, mga ka-K5, ang kabugusan naton nga drama, mga pinanids ang gugma or the pages of love, the Nami story. Te, mga ka-K5, sa inyo be, ano to sang bana niya? Ano to ni RG? Ang angkas niya.
1: Istorya, hey!
0: Galing kay napatay gito. Ang babae nga upod niya, naga sakay-sakay sa motor. Nag-ano sila ba yung aduha? Nag-joyride? Or basi nakiangkas lang? Amo na ang pamangkot. No? Magusto gintani, masabat ni Nami. Gusto mahatagan sang sabat rather ni Nami. Apang sino iya pamangkuton? Ang bana niya? Nasubong baldado pa pagkatapos madisgrasya kag hindi man mag-ako. Wala ka man may makuha nga sabat, no? Kay ginapanginwala man, no? Hindi niya, wala sa sang relasyon sa itong babae nga kaangkas niya. Di, sino pa mang kuto niya? Ang kalagsang babae, no? Kay napatay na itong mga kakeifay. Bugat-bugat, ginsubong ang ginabatsyag ni Nami. Isang sinuman, ah, no? Ang balagani, hindi niya actually maintindihan. Ano ang iya na batsyagan? Ngakig. Maluoy sa iya siningabana tungod sa nadangatan sinino. Maano, maugot. Makasubo. No? Sa kaintindi ko ano ang mabatsyagan niya, naghalo-halo ng mga ka-K-5. Basta ang klaro lang naton. Ang klaro lang sa aton, subong. Kung chicks mo gin man na, ang ginaula ang kas mo. Hi, Basi, may dimalas. Ano ba tabo sa imo? Di ba lang? No? Sorry, nag-play tas ang laughter nga effects. Wala na ton, no? Pinakalipay. Ano man ang misfortune sang iban? Likaw na lang. Luyag, di malason ka, di likaw ka, no? Sa mga amu-amo sina. Sang una to nga napicturan ang motor ni RG, no? May lusot pa nga kapareho niya lang ang motor, pero para sa asawa siya gituyang may angkas nga babayi nga napitikan, di ba? Pitik napicturan. Ang ikaduha, why nagidlusot kay man, namu-mu sila nga duha, sabay sila nga gindala sa ospital apang ang babae na patay si RG buhi pa. Sino ang babae nga ato, mga ka-K5? Balikan tani pagkatapos ang aton sining mga importante nga pahibalo, mapanubali kita para sa last wave sang aton palatuntunan na ang Room 1009 ang ginadulong sa aton sang Extend Food Supplement Formula. Ang suplemento nga himo sa mga natural herbs nga maca and clavuasca, nagahatag sa aton sang gana, naga-increase sang stamina, naga-treat sang erectile dysfunction. Extend Food Supplement Formula para sa hindi mabangbang loving kay darling, dapat naka-extend isang kapsula ka lang.
2: K5 News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500.
5: Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood. blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
6: Sir, in grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakang nga butika. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Sa amol lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
12: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
23: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
24: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
23: Ang best friend sa mga kababaihan.
24: Spore Biotics.
23: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
24: Spore Biotics.
23: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
25: Catalina Habagat.
26: Anong ginabatsyag mo?
25: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Yari ang test testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.

0: sugar na batian ko anti text coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX coffee mix food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
3: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ang
1: DTX 500.
3: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang nagtining akon buhok. Kag
1: nagkinis
5: ang akong
1: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay
8: po. Anong kinabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Ano dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
6: Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo. Ano gagamit sa Mighty C? Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya pag pati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
6: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
6: Extend
18: Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX

0: 100.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Ka K5 239 and kayo ay nakatutok ka pa rin kay Miss A sa room 1009 ang inyo silinga hulot pala utuwasan sa kahanginan diri sa aton silinga magkampiyon nga estasyon K5 News FM Rojas. Mga ka K5, live kita sa gihapon sa aton silinga sister station sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Ang programang ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap. Mga ka K5, kung nagapangita kamo sang sabon para sa bilog na pamilya ha, pwede sa tigulang, pwede sa bata, pwede sa mga sensitive ang panit. DTX Beauty Soap, mga ka K5, himo sa mga natural nga ingredientes like papaya extract, guava extract, malunggay extract, no? Kagadamo, pagitan, moringa, amo ng malunggay. Nagabuli prevents ang early signs of skin aging, kag nagapaputi sa gaton sininga panit, gamit ang mga natural nga ingredient. DTX Beauty Soap, mga ka K5, ang sabon, ano, nga nagapakakasma, nagapadula sa mga baho-baho sa aton sininga lawas. DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung may time ka mo, kadto ka mo sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makinis Street, tabok sang PLDT Building. Ay, wala kita makabalo kung anong itugda na ito kay nami. Kaya wala man kita kabalo kung ano to ang babae nga napatay ka. Kung nakiangkas lang, inabalang ng da wala man niya bala malisya nga nakiangkas lang hinyo nga masakay sa bana ni nami basi kilala lang or basi dugay na gimana nga nagaulo angkas kag ginatago-tago lang man sang bana. Kabudlay sa sitwasyon ni nami, maalaga pa siya sang baldado niya nga bana. And inang damo pa pala mang kutanon nga nagagamo sa utok niya mga ka K5. Gusto na ang basang iloy ni nami. Kun ako ha, pakalmahon lang anay ang sitwasyon. Mulaton nga mag-ayo ang bana. Hindi pag i-confront ang bana in anger. While emotions are high, yes, deserve mo nami sang answers. But ang pag-istoryahan ay, or conversations tend to become destructive kung inabalang ura-urada or no, nang gulpi ka lang balaya manukma, no? Give yourself sang enough time na mapakalma mo imo nga kaugalingon and makapamangkot ka sa mga direktang mga questions clearly, no? Ano ang mga specific questions nga pwede mo ipamangkot sa imo nga bana kung kalmado na ang sitwasyon? Ngaman upod ka mo nga duha. ano ang imo relasyon sa iya? Pila ka beses na ini nagakatabo nga nagaangkas-angkas siya sa imo? May ara ka bala sa ginatago sa ako? Pila lang na sa mga specific questions nga pwede mo ipamangkot sa iya or sa imo sininga bana. And gina-suggest that you have to pay attention not only sa mga tinaga nga magakawas sa iya sininga baba, but also to consistency and accountability. What if mabalaan ni Nami nga other woman giman atong kaangkas? Di maano pa si Nami, kay patay na ato. Pero syempre, adlaw-adlaw dalaho niya na sa iya sininga tagipusoon. Nga man gintunto siya sang bana. Tapos alagaan niya pa inang tunto nga bana. Kaya nabalda matapos madiskras siya. If ever gidman, matukiban ina ni Nami, nga amu gidman ina. So, atagan mo tayo? Pag-imok o galingon? Before deciding whether to reconcile or separate. Kung hindi caring, dalahon ang kasakit, naging tunto ikaw. Tapos maalaga ka pa sa iya. Pwede kaya ka-decide kung anong makapa mag-an sa imo sininga tagipusoon. Kay right mo na nga i-protect ang imo sininga self emotionally. Basta hindi lang ani magpadaso-daso himo sang desisyon immediately, no? While distressed. Panumdumon gid anay ang mga kabataan. Kag pangitaon gid anay ang kamatuoran. Bilang asawa, you have the right to ask for clarity and honesty. Di may say, amu kinang akon panagupno. Di wala man akon ginambal nga i-ignore mo ina. Mga intuition mong ina. But please, don't punish yourself sa mga gina-imagine mga scenario before knowing the truth. Kinahanglan natin ang kamatuoran, anay. So, atagi lang, anay, isang space ang imok o gulingon nga pakalmahon mo, anay, no? Habang ginatukib ang kamatuoran. Ara sa imo, kamot, ang bola, anong himuon mo? Nami, no? Ikaw ay nakakilala sa imo nga bana. Anyways, no? Sa mga bana, dira, abi hindi nyo napagtagaan sang dugang pa na problema ang inyong sininga asawa. Likaw na lang, abi, magpaangkas-angkas mo na lamang. Kaya ang ibon po na namian man ko'y may nagaulo-angkas nga iba.
6: Tinunto! Ito!
5: Masyado man ka maluloy.
6: Tinunto! Ito!
5: Nag-offer nga. Abi, idulong na lang or ihapit na lang. Pila na ka mga motor ang nadusakan? Alsa mga tiil, pila na ka mga motor ang gindusak sa mga asawa niyo da? Kaysa sobra ninyo ka, friendly. Hindi na ka mo magpinaangkas ha, para hindi ka mo maka-experience sang di malas. Tama man ha, aton ginamba. Again, wala na aton ginapangamuyo, gina-wish, di malason ka mo. Para likaw na lang, hindi kapag di malason, te. Why ka nasang iban nga chicks nga paangkason? Ka K5, last program naton ini para sa buwan ng Mayo. Dasig na natapos ang month of May, no? Daw hinuyup lang ga sang hangin, no? And kita-kits kita sa June 1. Halos kalagitnaan na ho ng taon, no? Dosan, ulang kita nag-welcome sa year 2026. Subong aran sa tunga-tunga, mga ka-K-5. Anyways, kabay pa na ma-enjoy nyo ang inyong sininga weekend. Kung may time ka mo, bisita ka mo dito, pamashare ka mo sa Pilar. kay nagasaulog sila sang ila sininga annual fiesta. Damo sa mga aktibidades dito. Ang Radyo Tagbuana, no? Ang inyo sining kampiyon nga radyo sa Pilar, damo man sa mga ginpreparar nga mga papremyo para sa inyo mga ka-K5. Sa ngalan sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas, sa aton sining partner sa technical side, ka K5 Michael Janditoga, sa aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uri, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
0: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
14: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
17: Di nakabaluman o sick?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
0: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
22: I Can Code. Ang superior eye formula. I Can Code. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag build Blueberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Asta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
11: Protection VIP. Para sa KLK na VIP.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 2:55 sa hapon.
24: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines. Direkta, direkta mula sa Agusan del Sur. Narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report, report.
5: Ka K5 para sa aton Palarong Pambansa News Break subong hapon sang Biyernes, Mayo 29, 2026. Nagapanguna sa gihapon mga ka-K5 nga may pinakamadamo nga gold ang National Capital Region sa nagapadayon nga Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa latest medal tally mga ka-K5, ang National Capital Region ang mayara na sang 40 ka mga gold, 32 silver, 35 ka mga bronze. Nagapangaduha ang Region 4A ang Calabarzon nga mayara sang 30 golds, 34 silver kag 30 bronze. Yara naman sa ikatatlong puesto ang Western Visayas nga mayara sang 24 gold, 21 ka mga silver kag 21 bronze. Samtang ikaapat ang Region 7 ako ng Central Luzon nga mayara sang 19 gold, 16 silver kag 16 ka makun 16 man ka mag ka bronze. Ikalima ang Region o kun ang Caraga nga mayara sang 16 gold, 8 ka silver kag 23 bronze. Sa subong mga ka K5 nagapadayon ang quarter kag semifinal sa nakalainlain nga mga hinampang o kun mga sports para sa Palarong Pambansa 2026. Update ka K5 para sa basketball game. Ginluto sang Central Luzon ang Western Visayas sa basketball secondary boys quarterfinals. Bangod sa ka K5, eliminated na ang Western Visayas sa hampang. Sa final score, Western Visayas mayara sang 57 points kag Central Luzon nga mayara sang 73 points. Para naman sa update sa Pangkaksilat, Nakuha sa Western Visayas ang bronze medal na si James Bryant Bolante. And of course, nakuha man sa Western Visayas ang Bulawan nga medalya para sa pangkaksilat artistic game akon artistic team si Alexander akon Alexandria Babaw sa mahibaluan ka K5 ikaduhang gold para sa Rojas City kag Western Visayas ang gindala ni Alexandria ka K5 sa pangkaksilat game mga ka K5. Samtang para naman sa pangkaksilat standing akon standing final match secondary girls Region 11 versus Region 6. Nakuha sang Region 11 ang gold medal samtang silver naman ang Western Visayas. Sa volleyball game, mga ka-K5 para sa volleyball secondary girls, update ang Negros Island Region. Sulod na sa semifinals. Nakasulod na ka-K5 sa semifinals ang Negros Island Region. Para sa volleyball secondary girls sa palarong pambansa matapos nga nagdaog batok sa Western Visayas sa duha ka sets sa Agusan del Sur kainak sang aga mga ka K5. Samtang daog sa set 1 ang Western Visayas sa batok sa nagapadayon ini ka K5 nga hinampang. Para naman sa volleyball elementary boys daog sa set 1 ang Western Visayas sa batok sa Central Visayas. Sa semifinals ang volleyball elementary boys, konsideriin ang score yana sa 25-22 mga ka-K5. Sa dugang nga mga updates sa nagapadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur, padayon nyo nga i-follow kag i-like ang amon sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas and of course ang sports and entertainment. Naka-live ka K5 kung naga-live coverage ang news team sa K5 News FM Philippines. Para sa atong sining mga tumalanaw kag mga listeners na naga-follow sa amon sining mga Facebook pages sa Sports and Entertainment and K5 News FM Rojas. Ang mga balita nga inyong nabatian, ang news break sa mga hapon ang ginadulong sa aton sang manamit kag healthy nga kape DTX coffee mix mayara sang ampalaya chia seeds kag di sugar sugarcane extract powder DTX coffee mix na kakape kana naka detox ka pa kag para sa palarong pambansa news break ini naman si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz K5 News FM.
2: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.

0: Friday Flashback.
1: Oh yes, that's right. This is your Friday Flashback with Agent Chang right here on 101.5 K5 News FM 304. Oras mga ka K5, halito sa inyo ng ating Super Trio dito Extra Vandro and Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho natin na parate kapag kaubusin po lagnat trangkaso mag-clinical D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugyo nating butikang mabibili huyan nationwide. Welcome aboard, music lovers. Maroon lang mga magparamdam para sa inyong mga favorite flashback hits. 0921-305-3958.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na.

0: pala sa akon nga abaga. Tapos ang pala nakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang pala nakit sa akon nga tiil niyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa gad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gamano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon ni mo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.
3: Yeah.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: 1.5 K5 News. Friday.
2: Flashback. Friday. Flashback.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kadwana lang.
10: Subong kamusta?
8: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugin.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan na ako kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod dali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Yaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras sa K5 News FM, Rojas, las 3:57 sa hapon.
13: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tapang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines. Direkta mula sa Agusan del Sur, narito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Report.
12: Ka K5 para sa aton Palarong Pambansa News Break at sumong hapon. Western Visayas Volleyball Elementary Boys sulod na sa championship round matapos ginlutos ang Central Luzon sa score sa set 1 at 25-22. Set 2 scores at 25-21 magaka K5. Samtang padayon sa paglabot sa kampiyonato ang Wivra A o kunang Region 6 Western Visayas Matapos nga magsalida ka K5 sa semifinals ng Basketball Elementary Boys. Matapos malutos ang Eastern Visayas sa quarterfinals sa score nga 76-71. Sa wrestling game, daog ang Region 8 batok sa Negros Island Region sa score sa 3-4. Winner by points para sa Wrestling Juniors category ka K5. Kagsa karon nagapadayon ang hinampang sa Secondary Volleyball Girls sa semifinal sa tunga sang Negros Island Region kag Region 3 mga ka K5. Sa dugang pa ang mga latest updates, napaslawan naman nga makasulod sa championship round ang mga atleta sa Negros Island Region para sa Wrestling Juniors category ka K5. Para sa updates ang Basketball Boys Secondary para sa semifinals, una nga mga Sambua ka K5 ang Estraa kag CL Raa. Sa second game, kung sa second game naman, mag-aatubangay ang mga humalampang sa Davao batok sa NCR o National Capital Region mga ka K5. Kagbara sa aton latest the medal tallies.
13: 5 News FM, Palarong, Pambansa, medal tallies.
12: Nagpabilin karon ka K5 sa unang puwesto ang National Capital Region sa nagapadayon nga palarong pambansa sa prosperidad sa Agusan del Sur. Base sa latest update kon latest medal tally, mayari na sang 40 ka mga gold, 32 silver kag 35 bronze ang National Capital Region. Nagapangadua sa gihapon ang Region 4A o kon ang Calabarzon nga mayari sang 30 gold, 34 silver kag 30 bronze. Samtang sa ikatatlo nga puesto ang Western Visayas nga mayara sang 24 gold, 21 silver kag 21 bronze. Ikaapat nga puesto ka K5 ang Region 7 o kun ang Central Visayas nga mayara sang 19 gold, 16 silver kag 16 ka mga bronze. Sa ikalima nga puesto yara ang Caraga nga mayara sang 16 gold, 8 ka mga silver kag 23 bronze. Ka K5 nagapadayon sa karon ang quarter kag semifinals sa mga nagkalainlain nga mga sports events nga ginapadayon karon sa Prosperidad sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Ang mga balita nga inyo nga nabatian ang ginadulong sa aton sa Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang mga dekalidad nga produkto ni Dr. Miloy ang tonsining Power 3 o Mighty C, Clinica DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Mayara man sa manamit kag healthy nga mga kape, DTX Coffee Mix sa Pre-Bio Coffee. DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh kag K5. Kag para sa aton sini nga mga updates, mga latest updates sa mga nagapadayon nga hinampang sa Agusan del Sur kag K5, padayon nyo nga i-follow ang K5 News FM Rojas sa Facebook page and also ang sports and entertainment. Kag para naman sa palarong pambansa news break, ini naman si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
13: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Brazil.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. DTX 500.
3: Juice Benlot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko?
4: Ano sa una ang imo
5: blood pressure?
3: 180/100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day gid na ako DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunod natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gidmakuhaan sang leksyon na ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan,
1: ako iyang basulon niyo!

Malapit na lang ako sa akon nga kapahuan. Pasuhan ko sa mga dahon nga laya ang mga bunga sang paho ah, para hindi balalagsod sa mga insekto haw. Kanugon nga daan eh. Bah! Hindi eh. Wadibal! May duha ka bata nga nagapamukse sa paho ko. O mga animal, oh. Ari nyo ay. Dakop gid ang mga animal. Dakop gid. Liputon ko sila para hindi nila makapalagyo sa akon. O mga tunto ay. Ari nyo ay kay paglupogon ko kamo. Ari, may inutod ng mga kahoy sa higat sang dalan kag daubutkon kadagko. Putyuton ko. Kagian o sa mga kawatan ngayon na. Ihanhus ko sa ila.

0: tama na ni Guru Toto Solito ah. Lapit na matungang sako ng gamay nga dalata oh.
1: Oo, nung binlod. Kalaway nangit ko magkaon sa pao nga ilaw ah. Kagmutangan patis nga dato itombla. Namit.
0: Gani man. Dason, isudan sa kanon. Dali na. Kay basi kon may makita pa di saton. Dali na.
1: Oo, nung. Dali na nung.

0: Dintagat mo ko sa pala kayo na.
1: Hoy, abaw. Kadami pa sa istorya din ako. Ara na sila. Magwa na sila diri sa kampo sa tubo. Abaw, doon ka sadya din sa ginistoryahan ninyo. Samba na
2: niya.
1: Hoy!
2: Ma?
1: Doon ka sadya din sa ginistoryahan ninyo ah.
0: Lolo Quinten, ikaw gala eh?
2: Mayong hapon, lo.
1: Mayong hapon ha? Ano inang dala nyo sa sulod sang sako?
0: Kwan lo Quinten? Paho?
2: Lo, gin pa mo dyot namon yok eh, nagkalapulak.
0: Mangayo ka lo hao?
1: Mangayo sa katunto mo eh.
0: Oh.
1: Ari inyo eh?
0: Agay!

Di man, kabangagagmay pa sa inyo. Pero mga kawatan na kamo, mga kawatan, di man, bagay na sa inyo!

0: Di nang duha mo ka magulang? Dulom na niya, wala pa sila baka pa uli?
1: Naglakat man to sila, tay. Manguwa ko na sila, paho. Pero, kina pa man to sila naglakat sang sanag pa?
0: Ah, nalingaw naman guro sang hampang o kung pangita na bang. Dila lang gina nila karong nga duwang wala lang gubro. Boom! Ginapabukagi din ang dugo ko. Mga animal, gid. Mansunod din sa iloy yung wala sang pulose. Layas-layas!
1: Basi nang nita pa to sila sa daan, tay.
0: Tinano nga pangita na ini? Mangita pa sila sang sudaan? Katilaw gina sila karon sakon. Makatilaw gina sila karon.

0: Oh, nang, may gabi na. Ariling duwa ka wala kulos mga hinablos?
1: Ha? Ay, sino man?
0: Sino pa? Kundi sila ni Joselito kagbinlod?
1: Ay, wala di sila yakapalapit, ya?
0: Oh, wala sila di? Eh, di ko na mo sa diin sila nagkadto man. Sa diin ang mga animal nga to man. Wow! Kitadugangan ginilang init sang ulo ko. Gidadugangan ginila.
1: Ay, Diyos ko na lang, Gid. Kadelikado ba yas mga panahon, Boboy? Ay, Diyos ko, basi kong ginkidnap na itong mga kabataan. O hindi gani ko, basi kong nagpulo paligo bala sa subak kag nalumos, balahaw?
0: Oo. Oh. Ha? Ati, sige, mapauli na lang ko na nga. Si Irene na itong kadaan ng tao sa balay, siya lang isa.
1: Eh, pabalagid ko diri ha, kung hindi pagi sila makapuli hasta buwas sa aga. Ay, Diyos ko, alas 9 na nisang gabi, ho. Ay, ayan na, sa ilan ni tatay nakalabay ka dito, ha?
0: Dito na ko gani naguna nang wala man to sila kung makalabay.
1: Ay, Diyos ko na.
0: Pero wisugid ang mga bata ngayon, ha? Pero wisugid!

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporebiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapanamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: about.
1: I got to get it. Abe, oo gali. Kabustayan na itong dua kabatag naging panganusan ko tudo sa kahoy ban. Pagbiya ko sa ila kahapon, lipong ato sila. Mayo man agani nga magkaladod lang mga tunto. Ay, usto. May imos ako. Makanto ako sa kapahuan ko kay mapaaso naman ako sa akong mga kapunuan itong kapaho. Kag mamudyot sang pulat ka buga. Yan din pala. Budlay ni mga kabataan nga gagmay pa kahit kawatan na sila. Kag kung magdalag ko ini sila, ay Jesus. Hindi lang na, hindi lang kay paho ang kawato nila. Kundi, base kon manulod-nulod pa sinisawang mga kabalayan dere. Mahimos na ko ah. Agod niya hindi painit karon ang pagpauli ko.

Ay, ay, are, are. Malabay na ako sa... bah! Hindi! Ang duha ka bata, gagin panghanusan ko sang kahoy kahapon. Ari lang sila gihapon nga daw ako kag... Hindi! Masi kung napatay ko sila. Masi kung napatay ko sila. Diyos ko! Anong may ko sinigabuhaton man? Ano sinigmayo ko gabuhaton?

0: Ay, abaw, Diyos ko! Ang duwa ka bata ni Buboy, nasakuan sa higad sang kampo. Ay, patay na kunong magulang!
1: Ay, abaw!
0: Oo,
2: abaw! Manghod ko na may pulso pa.
3: Pero ang magulang ko na, tiga na to, ya?
0: Ay, Diyos ko!
3: Kita mo na to, kakatiskog na to!
0: Oo man gani, ayaw mo ginoo.
4: Eh, kakakwan, may lang gani kay nakita ko sila.
0: Oo man
4: gani, wala, masibla, pating manghod, patay magblahaw.
0: Ay, bubaw ka ba'y pa nga masalbar man ang manghod? Ay, amo ko doon.
4: Ay, di ba?
0: Ako pala nga makapagkit ko
4: sa ulo. Hindi siya dapat mabuhi. Kay kung matabuin na, malahubagid nga ako ang nagkastigo sa ila. Mabalahubagid.
2: Joy, na ano ka? Doon na palang lapsi ka, ho?
5: Ay, gani man
0: to, man.
5: Na ano ka to?
2: Na ano ka, Joy?
0: Ay, palang lapsi ka, Joy.
4: Wala.
0: Gapala mahulay ka, ho?
4: Wala. Ay, dira na ka mo.
0: Oy, hala. Uy, ano?
3: Oy.
0: Na ano to sa chukintin?
3: Daw hindi amo ang hulag sa malam nga to, ha?
5: Ay, huo, matuod.
0: Utuod, no?
5: Ay, dapat imbestigaran mga siya. Imbestigahan siya sang maayo. Kay ba siya bala? May nahibalan siya sang matuod na natabo sa duha ka bata.
0: Ay, okay. Ay, siya ang nakasabo sa duha ka bata.
3: Wow!
0: Wow, sus!
3: Ano ay hanang patsagod ni Gura kung may balaan niya ang natabo sa duha niya ka bata man?
0: Ay, abaw, Diyos.
3: Ano ay han?
0: Ay, abaw, ambot na lang, gid!

0: Nej.
1: To zlý to. Česko, anak, Česko. Česko, jak bok to, když se pak kako umamu to. Česko, anak, salávat. Salávat, kdlor. Salávat, kdlor. Salávat.
0: Si manong bidladnay. Din si manong. Nakita ako, Ed. Kinlampusan siya sa tangkuko sa dako.
1: Diyos ka!
0: Daso natumba siya. Daso na ako, Mar.
1: Diyos ka! Diyos ka! Totoo si Lito. Totoo. Sino ang naghimo sini sa inyo to, ha? Sino? Sino? Ha? Madumduman mo bala to? Ha? Totoo si Lito? Madumduman mo bala to? Ha?

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, Pipito!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan is
7: like... Madalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan is this.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juan is this.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Sang masagulian na sang kusog si Yosulito. Ginpisa-pisa siya pabangkot sa mga otoridad. Tub-tub, gaya na mitlang ang alan sang sospek, nga wala sang iban, kundi ang tagiya sang kapahuan nga ila gintaklas ka ginkawatan. Ginako man ni Tiyo Kintin ang iya ginhimo. Kagsuno sa iya, pahugon man lang kuntani niya ang duha kabata. Apang napangdulman siya, kay nagbato kuno ang duha kabata sa iya, paagi sa paghaboy sa iya sang bato. Apang ginpanginwala sang survivor, nga wala sila nagbato. Bangod ginkibot lang sila sang tigulang. Sa karon, himasriya si Tiyo Kintin. Kag mahimo magapangatubang sang kaso nga murder, kag frustrated murder. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, kag ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulo nyo! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, Ariana ay maratista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan kaini. Sa papel ni Binlon, Erjan Liva, Buboy, Sister John Bironke, Corey, Erda Dicina Amiga, Irene, Linilia Miranda, Raquel, Angeline Buenafe, Tiyo Kintin, Melvin Flores Plotenia, kaupod man si Elmer Ubaldo. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang G3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa
14: nagani? Kabaho-baho pa?
15: Always nagabasa?
14: Nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh
14: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Extend Food Superman for Men.
18: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
17: Extend Food Superman for Men.
19: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
21: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
17: DTX 500.
22: Mahal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanamig sang memoria. Nagaba-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
25: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanamig. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
28: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali,
28: kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
30: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara

0: Ang mga numero.
1: Hapos lang ni Tandaan. NK313VIP Sang Sinjenta.
2: NK313VIP
1: Protektodo sa ulod. Mabuk at ang ani. Wala siyang mga tinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo. NK

0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sining Negros Island Region. Mga kwalma na, tabok tama lang ni Isla. Kagang player ni Taitong High School ng sang una, kwalma ni player man sang Region 6. Galing kita nagbulag ng Negros, so nangin NIR na sila. Now it's a semifinals, kung magdaog diri, sulod na sa finals mga kakifay.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: So 12-9 ang score in favor sa Negros Island Region. Now sa second set, kumagdaog na diri ang NIR. Now sa second set, automatic ti sulod na sila. Bound to finals ang Negros Island Region. Alas 4:37, i-check na itong report yung K5 Region di Mayo. Now, ang ining natabo kay na daw ng aksidente na sa banwasang sara. Kay involved naman no, ang unit sang Valiacar Transit.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Kay Sir Ruel pa rin niya sa may barangay Bakabaksara, Pamilya Gabo, no? Ang gitamyaw lang gin ni Sir Ruel pa rin niya kay Sir Philip Luzande sa barangay Malubon, Sagaya City. Dira sa ila sing vulcanizing, no? May ride nga po sa may barangay Malubon, sa may Sagay City, Negros Occidental. Kay Sir Kimi Russo sa may tinibawan na barangay Maasin sa may syudad sang Pasig, may dahil man nga hapon.
1: El Castigador.
2: Kag may hapon, also kay Ma'am Cheryl Lapating Abranya, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Bing sa PSJ ng Gabonitor Gids at sinang paggapangala. Kay Tita Rina Mapaman, dira sa may barangay Rizal Lapos sa Dikamay Kalanaan, available gida ang DTX coffee mix. Na mga pikita da no sa Dikamay Kalanaan. Medayad gi nga hapon da no manamin maning yohom ni Tita Rina. No, sa piyak ng linya makopulaton ka K5 Rigid ni Mayo. Ano ni natabo no sa series bus? Kaya aga pa ni kayna sang nabalitaan inisambit sa ning nga accident. Ka K5 Rigid, standby!
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
3: Ka K5...
2: Okay, go ahead!
3: Sa K5 break no, pilason ang isa kalalaki matapos nga nadulaan ni K5 break no sang control ang ginasakyan sining series bus kag naglapaw na sa kalsada kag bumunggo sa two-story nga balay kag dagdirekto K5 na rin no, sa mga puno sang

0: kahoy sa inasang aga mga alas 4 sang kagahon sa Sitio Baro, Barangay Albiguer, Sara Iloilo, subong Biyernes. Sa interview naton si Fibris kay Police Staff Sergeant Samuel Dimate, investigador sang Sara Municipal Police Station, nga according sa iya si Fibris no, nga ang series boss nga may body number nga 6193 ang kanin ini sa may Banwa San Carlos tagpadulong kung tani ini sa may siyudad sa Iloilo nga first trip ni Fibris no, nga nagbiyahe kag sa nga pag-abot ni Fibris no, sa may National Highway sa Barangay Albiguer na nanin na miscalculate ni Fibris o kung nadilaan ni sang control ang pagmaneho no, sa nga driver na din kilala kay John Verdin Soles. John Verdin Soles, 35 anyos, kag residente ini siya ni Fibris no, sa Pulo, Laguna, sa upod ni ang iyang konduktor na si Romel Labinhisa, na residente sa San Dionisio, Iloilo, si Fibris. And based rin no, sa investigation sa kapulisan na sa yara na inigamin sa National Highway, nag-direct for ni Fibris sa may nagagabahe ini kag naglapaw ini sa kalsada. Rason na ginbunduan mo ini ang susto nga balay kag nagdirekto sa tunos ang kahoy kag gusto no bumundo. Maswerte lang kay Fibris, wala niya nadala sa ang pader nga ang pader may mga nakapasman nga mga sarakyan. And ang ini nga series bus may mga pasahero ini 16 initangan ka mga pasahero. Alakit na ang driver kag konduktor nga isa sa mga nakilala ng si Fibris ang si Saber o kon Raven Saber Pangunsan 19 anyos ini siya nga taga residente sa Barangay Jim Tintan Carles Iloilo nga yara in siya si Fibris sa may unahan din no ay sa likod sang driver kag nakaangkon sang pilas sa iyang lawas kasi rin sa iyang agdan na gilayon man nga gindala sa ospital kagda si isubong si Fibris yara naman ini sa stable na kondisyon kag nagwak na sagwa naman ini ang napilasan ka si Fibris.
1: Ka si Fibris, ano ning pinangdala sa asang series? May balay pang gindala sa?
0: Si Fibris ang nadala sa asang series bot amun ni ang two-story nga balay nga ginakanagiyahan ni Dr. Albacete Dalimantang Ibanawa Sansara kag ang mga kahol maswerte lang si Fibris may ara sang daw koro kumalig na may nagapinirman at wala man to nadala sa si Fibris ay madasig man yung ang iyang pagharurot kag ang mga kahol lang si Fibris ang nakalatumba kag ang kuryente sang pag-iya sang garahe niya na upod si Fibris.
1: Okay, so sa balay ano gate sang balay ang nasagaid sa nabungguan tapos mga kahoy. We all know nga 16 ang pasahero sang series bus pero isa lang gid ang na hospital diri ka kay Fibridge.
0: Yes, isa lang kay Fibridge no kag di subong ang nakaangkon sang pilas ang nakapauli naman bangod nga may no lang iyang naangkon kag ang driver subong si Fibridge yara pa ini sa custody no sang Sara Municipal Police Station. And din po salig man ini ganin isang line inspector isang Boyacay Transit kung nalabot man natin sa ina na ang tanan nga ganyot si Fibris sang balay at ang nadalahig man to in shoulder no sang kumpanya kag the willing man ni magbulig si Fibris ang driver kaya kung hindi sa magsala may insurance man ni ang driver kag i-bilidan man sang mga ganyot ni kag disilido man sa si Fibris na magpapag man isang bulig.
1: Okay, maswerte lang kid kay kung taon naton ang damage sang series sa bus ara lang kid sa unahan nga parte na wasak ang windshield no pero ang driver swerte kay wa man naplasan tapos wa man sa nagapungko abida sa front seat ni Kaki Fibridge nga amo ning dogupi ang portion sa tubang sang series kag nagkalakwan ni wasak ang windshield sang series bus.
0: Yes, may wasak kid si Fibris dira sa tubang gid sang series mo sang front bumper niya kag ang talikod nga portion wala siyang may nakaping ko 5 days sa may atubang gid sang driver sa may likod lang ang portion that's why amo to ang napilasan sa mga malaka na sa 5 days ang mga pasahero nga nagapungko kay 16 man lang man sila kabilog nagdatagahon 5 days nga natabo kaga ako din brigano kay Dimati nga madasig ang pagpadalagan sang driver kaga possible 5 days nga tuyo pa ini kay first day pa lang nagabiyahe na ini 5 days at dinong sa Iloilo City.
1: Pero initial nga investigasyon no, sa Ara Municipal Police Station ano na nakapiyong ang driver gamadasig ang pagdalagan sa nika K5 Bridge?
0: Possibly K5 Bridge, no? Pero ako ay sa ilagyatan ang investigation na madasig ang pagdalagan sa nika kaagahon na niya K5 Bridge ang pag ang ilaya pagtanaw kay wala man sa ibang na nagalabay-bala kay kaagahon. So ang dito ginatanaw nila ang madasig ang pagdalagan kaso nga naglapaw ini sa may kalsada kag nagdiretso no kag bumungo dito sa sistory nga balay nga wasak gid kag ang mga sakod si Cyber.
1: Sige. So swerte lang kay wagid sang sil naton na mga patal kag critical nga sitwasyon sang driver sang series nga kun tawon nato no grabe ang damage sa unahan nga portion sa nasambit sa ni nga bus. Salamat ka K5 Bridge.
0: Ibigay ka kay Fabric no ang inyong balita ang ginagalan sa inyo ang tansyon ito po ang DTS sa kanit na nakatikanan na sa DTS sa pa. Balita na gikan rin sa Banwa Sangsara ako naman si K5 Raji Plaza na Imago para sa tansyon na balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Tintoris dito K5 News sa pa.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Connection naton sa ato siyang K5 News FM Sara. Angot sa aksidente kay na mapasado alas 4 sa nga kagahon sa may barangay Aldigar. Now, sakop sa nasambit sa nga banwa matapos nga madulaan sa control ang driver. Dapat i-confirm na kung ano ginang rason na piyungan kiti kagahon. Now, natabo ini kay ti kung mapiyungan ikaw. Hi. Now, bisan isa ka segundo mapiyungan kung ikaw ang driver. Lain na matabo na. Okay, kadamo sa mga kanabo, tiswerte kita kay ti gamay ang salakyan o ay sa may nasugata na sa madisgrasya ni nasambit siya ni nga series sa bus.
2: El Castigador.
1: Alas 4.46 sa ato siya nga pagpangalagad, gina-acknowledge sa ato siya K5 News FM Rojas sa may probinsya sang Capiz na nga naga-kwan sa ton, naga-tandem, naga-connect sa ton, na kumusta na sa may surad sang Rojas kagabilog sa nga probinsya kang Capiz.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa Gyapon, nagaparayon ang ining semi-final sa tunga sa Negros Island Region kagsang Region 3 na no, mga K5. Abansi sang tatlo kapuntos ang Negros Island Region. Sa second set, sa first set na malaton, nagdaog diri ang Negros Island Region. Kung madaog sila sa second set, no, automatic mga K5. Nasunod na sa finals ang Negros Island Region sa volleyball secondary girl.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: So, kwan lang, apat na lang ka puntos ang kinanglan nila. Number 13 sa Negros Island Region, ang muna nag-serve na black no? Sa NIR pero na kuha gyapon sa Region 3 pero naghanot ang taga NIR another score.
2: El Castigador.
1: 22-17 no ang score. Malipayo na nga nagayuhom no ang NIR. No? Sige sa ay kwanta lang continue lang kay Tigabay dumalang ni no. Inuras na nabilin. No kag or I mean inuras sa tatlo lang ka kwan ka puntos. Napatawag sang time out ang Region 3. Ang Region 3 ni gina-represent ni sang probinsya sang Zambales. No, ang ila sa ning nga team, no? For secondary girls sa volleyball. Kagang NIR gina-represent ni sang Taytung High School dira sa may Bacolod City mga kita. Back to the ball game.
3: Tina. Ito po si Mayang. Boom. Ito. Ito ang Central Luzon. Good to see you the part by Brianna. Mayang binalik yung bola sa Central Luzon. Ito. Bang! Digia! A Ang ganda ng atake ni De Gea kay K5. Kahit na nga po, nakalapag din yung defense, nakabukas po yung defense sa K5, but still, because of the speed, because of the power that has been given to the ball sa pagpalo po ng bola ni De Gea, eh bumagsak po doon sa sahig ng Bacolod NIR. So ito ka K5, yung magsiserve na bola si number 13 of the Central Luzon, that is Isidoro. Again, yung ating live broadcast ay atin po sa atin ng DTX 500 by TC at D3 Bio. Nasa pangalawang set pa lang po tayo ang K5 semifinals. Ito ang bola na ipasok. Bulak! Gali! Pero yung bola ay doon po, dumiretso outside. So the score will be recorded doon po ang K5 sa Central Visayas. Or Central Luzon, rather. 22-19 is our score. Tatlo po yung labag ng NIR. Ito, si Mayang. Hoy, nabalik po ni Gali doon sa Central Luzon. Sino ang atake? Ito, De Gea! Ang ganda ka K5. Parang nagugulat ka na lamang kung saan pumupunta si De Gea. But buti na lamang ka K5 at nandoon po, nakadepensa yung mga defenders po ng Bacolod NIR para magbigay po ng depensa, and the ball bounced back at doon po nahulog sa sahig ng Central Luzon. So now si Gali ngayon ka K5 ang magsiserve ng bola para ngayon sa Bacolod NIR. 23-19 is our score. They only need 2 points to close this second set. Gali! Nagserve na bola, buntik na po. Eto, binalik yung bola doon. However, hindi po nakatawid yung bola. Ang ganda sana ng atake ni Ditubio. However, hindi po umakyat ng bola.
4: Set point. Isa na lang po. At matatapos itong second set. And we will go to the third set. Gali, serving. Magandang stop po ng Central Luzon. Umatake outside. That's the end of set number 2. Keep it red.
2: El Castigador.
1: So, astanding sa fifth set. Best of 3, no? Kay T semifinal. Kay nasa quarterfinals, it's only a 3 set. Pero kung madaog mo ang duha sa nika set, no? Why na sang ikatatlo pa nga set? First set kag second set, no? Daog ang inaya. So, dinid, no? Isa na lang, no? Kaset ang kinanglan sang Negros Island Region. Agod nga makasulod sa finals ang secondary girls, no? A volleyball, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ang inay aram na kina nagluto sa aton sina team from Western Visayas. Pero balaan naton ang ining Negros Island Region na represent sang Taytung High School. May mga taga Region 6 Manda, may taga siyudad sang Iloilo, may taga probinsya kang Antique.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: So, 2-0 ang hampang subong. So, isa na lang kaset ang kinanglan sang NIR. So, 5 bali ni kaset, no, ang semifinal. Ito magdaog ang Region 3 sa third set. Another set, no, fourth set. Dapat tatlugid ang dagon mo nga set para nga makasulod ikaw sa finals, mga ka-K5.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: So, maning mga blubantayan, no, nga mga hurulato natun, nga mga hinampang, kahit magatakop ang ining palarong pabansa sa paabot sining Sabado na nga or Domingo nga adlaw, no? Mayo at 31. Isa kasi man ang hampanganay, no? Mga ka-K5 angot sa sining nasambit sini nga hinampang dito sa may Agusan del Sur. Pero ginakwan natun, kudos, no? Believe kita sa sining nasambit sini nga pag-host ng Agusan del Sur sa sining palarong pambansa. Dito mo kita nga biliting area ya, naka-aircon. Na may mga kwan pa, may mga foam pa, may mga ulunan pa, pagkatapos ang tubig bastante pa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kag ang playing venue, na marami. Na believe kita sa preparasyon kag pag-accommodate sang Agusan del Sur sa saling palarong pambansa. Amon nga medyo profesyon ni masunod. Ang masunod siya ni nga palarong pambansa pagiwaton sa Quezon City.
2: El Castigador.
1: O niya, kita daw ay tagandom nga diragid sa main gate na sa area sang NCR. Ha, kaya nga ah, grabe ditong traffic.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Nami pa kung sa mga turutaway sa nikag mga probinsya nga mga lugar na makahaklo pakitasan nga maayong hangin. Pero kung sa mga syudad abi, magutokid, amo kining na-explain siya natin. Mayo nga po ang kay Sir Arman Bakuguay, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, mga taxi ka mobile, patrollers, mga kakipay. Nakakuha man ko ayuda. Naba, nakaayuda na si Sir Arman Bakuguay. Mga taxi ka mobile patrollers natin, kay Ma'am Beth Idar Lilia. Idlam ako kay Ma'am Beth, kay kwan ba? Kay Sir Arturo Lilia, Barangay Maspasan sa Banwasang Kalinog. Namin rin nga po, kumusta ang batsuyan takaglumi, Ma'am Beth? Kay Ma'am Girlie Arabining Dableo. No, hindi man ako hula pero base hangover pa or kulang tulog si paring driver.
2: El Castigador.
1: Naaksidente na si Reza. No, permi man kami kapamati sa radyo while lang nagamig siya. Kay masakos, batuya. No problem. Balaan ko man nga ara man. No, si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lili. Magabalik kita sa atong sa nga pagpangalagad. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo, i-check na itong report ka ni K5 Kim kay base sa resulta sa autopsy sa 89 anyos nga babayi nga sa Pansulong sa Gilabalay sa Melidisco Village sa may barangay Tabok Suba, Lapas. Pagtapos, sa pinag-importante ng mga pahibalo. Paliog, standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
2: ang may powerful compounds.
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
2: TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TTX 500!
6: This time, istoryahan ta kon ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numeros listahan, smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
2: TTX 500 para sa matino nga dugo.
5: TTX 500
2: para sa healthy nga tayo.
5: TTX 500
2: ang TTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
2: TTX 500
5: masaligan,
2: epektibo.
5: TTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
7: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA, sang aton
7: di
6: panit.
7: Produce na free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo. Oh.
6: ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Mm. Sa mga drivers da, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MyTC for cancer prevention.
7: Di, budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Oy. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag MyTC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 MyTC or Pure C. Sarang ini batuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 MyTC or Pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ni nga mga muninga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
6: Why?
7: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why G900 ang edad.
7: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita mag-cancer, pero namian ta magkaon sa makapakancer. Namian ta obrahon ang mga makapakancer. Ang importante ni Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: BTX

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Nutrimeats, ulam na! Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Star Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Star Biotics! Four Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Four Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
0: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako mag-atubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Masaligan.
12: Epektibo.
4: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Huwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: E3 Bio.
4: Ang E3.
12: Yung may Physio.
4: Physio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May kumso.
16: Pabalik mga K5 sa aton siring nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa El Castigador.
17: El Castigador.
18: Enrico Zurita Jr.
17: Ang inyong
18: El Castigador.
16: Sa taga Rojas na sa may probinsya kang Capiz, medayad gid nga hapon na ang score subong abansi sa Gyapon ang Negros Island Region para sa third set. Now 18-10. Mga kuan lang pito na lang ka puntos no ang kinanglan sa NIR para makasulod na sa final sang secondary volleyball girls mga ka K5
17: ang kampyon nga istasyon
4: K5
17: K5 News FM
16: alas 5:09 ning oras sa dulong sang Star Nutrimeats dilang sarap sustansya rap.
3: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Dilang sarap, sustansyarap.
18: El Castigador.
16: Alas 5:10 sa aton sa pagpangalagad. 19-10 ang score. Siyam ka puntos ang abansi sa NIR. Sa sining third set, ang first set kagang second set nakuha sang NIR. Si isa na lang kadaog ang ilas niya kinanglanon kag anom na lang ka puntos o kon score. Ang kinahanglanon mga ka key 5, no? Alas 5 Jess. Sige, ipasa tas connection naton to sa bayan sang Agusan del Sur. Natapuson tala ni key 5 ba an Lawrence. No, ato si connection, no 2010.
11: Ang score natin 20-10. Lima na lang po, matatapos na kay Fabred ang laban ng ito. Hermosora now serving. It's 20 serving. Andyan po, pumalo outside. Pumalo po pero outside yung palo ng taga Central Luzon. 21-10, apat na lang po.
19: Apat na lang mga K5, ang kailangan po na amuti na Bacolod NIR to end this game ka K5. Para po, mapunta na po sa finals yung Bacolod NIR. Ito si Hermosura, na-serve po ng bola. Ito ngayon, gumanti si Digia. The strike was really powerful. Ang taas tumulo ni Digia. At yung depensa, grabe. Parang nahihirapan doon maglapag na depensa ang Bacolod NIR. Naku, binabati po natin si Mr. Rostar Abiliana, yung ating architect for the K5 UCFM Philippines. Ito ang K5, ito Hermosura, ito. Bang! It touches the ball before ito lumabas. So kung K5, papalapit na po yung Bacolod NIR sa tagumpay. 3 more points to end this third set of semifinals volleyball girls secondary. Ito po si Litrani, magsiserve ng bola from Bacolod NIR. Ito po si Litran. Oh, naipasok po yung bola. Ito yung naibalik sa Bacolod NIR. Let's see kung mapalo. Ito. Bang! Ang ganda na pagkapasok ng bola ni David. The pride of Barangay Granada. Grabe! Isa to sa mga posibleng pumalit po sa El Madralejo. Sakali po mag-graduate na po si El Madralejo sa Bacolod Taitung. David is one of the also best players ng Bacolod Taitung. Ito bata pa at mahaba-haba pa yung kanyang dito. Stay po sa Bacolod Taitung. So now, K5, yung magsiserve kayo na bola ay si Letran from Bacolod Taitung. Ito po. Not able to save the ball. At yan po ka K5 ay service ace. Isa na lang po yung kailangan po na abutin kay K5 na ang Bacolod Taitung to finish this game mga ka K5. Let's see kung ito po ay matatapos. Letran pa rin ay serve the ball, however outside. So the score will be recorded sa Central Luzon. Ito kayo magsiserve ng bola ay si Digia of the Central Luzon. Ang taas tumulo ng lakas mag-strike ng bola. So again, score K5 para po sa Central Luzon. There was a rotation violation, I guess. Ito po, si Digia magsiserve ng bola. Ito na ipasok yung bola. Ito. Bang! Pero yung ball ay outside. Medyo na paiba po yung direksyon ng bola ka K5. So as what we can see now, si Alban Dralejo na lang po yung natirado ka K5 sa floor. Maybe to finish this game. Digia, na ipasok po yung bola. Ito. Alvendaleo, bang! Diaz ang laban, and that's it.
18: El Castigador.
16: So sunod na sa finals ang secondary girls na no, sa volleyball sa Negros Island Region. Mga player man na nila ni Halin man sa Iban sa Western Visayas. So proud man kita, ha? Si Hermosura, kanyang magsalat, taga-syudad ni San Iloilo, dahil mayang ni from Antique.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
16: Congratulations, kids, sa Negros Island Region, sa Taytong High School. Bacolod Taytong High School, nga nakasulod sa finals sang volleyball, secondary girls, mga kakip. Alas 5.15, i-check na ito report ni K5 Kim Kaluyo. Update ni sa autopsy no, sa bangkay sa 89 anyos nga babae nga nasapuan no, nga waay na sang kabuhi matapos nga ginsulod. Waay masang liwan nga suspect na niya no, ang ila anay trabador naging kilala sa kaya Jerry Lima.
18: El Castigador.
16: Subong armed and dangerous ni no, si Jerry Lima kay may pusil ni. Pakita-kita ipang pusil niya sa ialibin parte ng pagpamaho. Kani maburubod dahil na no, madakpan in si Jerry Lima. Para sa kampiyon report of pod kay K5, Kim Kaluyo.
18: K5 News FM. Kampiyon report.
20: Nagagawa sa resulta na sang autopsy examination ka K5 Enrico sa bangkay ni Nanay Verinia, no? Kung madumduman naman siya ang 89 years old nga ginsulod ra sa ilang abalay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz ang suspetsado nga si Jerry Lima nga mas kilala bilang Pablo kag tigin patay, no? Based rin sa autopsy examination nga pagkakuga aka K5 Rick ang nangin kamatayon no kun gitunaan sang kamatayon sang ining tigulang nga biktima ka K5 Rick kay kan basihan man no ang mga investigations man previously kag sa mga statements
16: kag may kuha ang CCTV footage
20: yes.
16: No nga
20: ginkuga sa
16: no galing kay TY gipakita no sang ya police ang kuha sang CCTV footage kun paano no nga napatay sang suspect ining nasambit siya nga biktima.
20: Oh, pero ang pagkuga sa yarab lang butkon ang ginagamit ka kay Fabric.
16: Oh, ang daw
20: pang wrestling type.
16: Oh, wrestling type nga ginalak ang imo sing liog ka kay Five Kim, no? Hindi gamit sang kamot.
20: Kamot nga usually usually face to face. Usually na kun butkon ti ang gatalikod yang biktima mo nga
16: dogin nalipot ara sa tubang ang biktima ang suspect sa likod.
20: Dugin, yes.
16: Burubunda agin kanya no tawag na. Ginburubandaran niya sang kamot kay eh, no? Kung tuo ka na, ituo man niya kamot ang ginburambod mo sa ialiog kagagin hugot kay K5 Game.
20: Yes, kay K5 Enrico, no? Tikay, actually, nakitaan man na initially no, sa CCTV kay ugaling kati ang pamilya man niya sang biktima or himataya, gusto niya makitaan pagin, no? Kung ano bagin niya mangin findings, balaya sang medico-legal sa kung ano gid ang nangin ko sang kamatayo niya kay
16: Kagpan eh, need na sa pag-file sang kaso ang,
20: yes.
16: Ang resulta sang autopsy, no? Nga magamit, nga prueba no, nga tigin patay ang biktima ka K5 Kim.
20: Actually, ang in terms of the evidences, tama ka bastante. Sa CCTV pa lang, kita ganyang itsura ya, kag kung paano gin-commit ang ining krimen ka K5 Enrico, wala agad sang lusot. No? Ang ining suspetsado, which is tisubong ongoing pamanya ang pagpangita sa iya ka K5 Rick, kag as you've mentioned, nga ti armed and dangerous siya. Kay as per information, mission manaton nga nagapanag-iya ni siya sang duha ka pusil based man diri sa mga nakakilala sa iya personal ka K5 Rick kag ti masami ginabitbit niya gid bala no kun din siya magkadto kag ginatilutin luan niya ti kun ara sa bala sa mga tao kati komportable siya nga upod ya ka K5 Rick no ti ambot kun diin na ni kalabot si Jerry Lima ka K5 Enrico kay kun madumduman niya ti based man sa statement kahapon no sang Iloilo City Police Office mga around 66,000 pesos ang kwarta no kun ang cash nga nataban niya nga nauno na
16: dako ba
20: pero kun basihan mo sa iya nga personality ti laban naman hindi man gid ni madugayan ang amo ni nga amount
16: kay kasi kon naging gamit to pagpalagyo na K5 kay mo galing kay ti dingi dimen kadto abing amo nang kwarta ma ubos man gyapon
20: Kaya ang tendency man sina is mangita sa liwat siyang biktimahon o kung mangawat sa liwat ka K5 Enrico o konti basigin man kung wala pa ni siya nakakadto abi sa area yato sa Capiz o kung sa iba niya mga kaprobinsyahanan basi may nagatulog tago-tago gin man sa iya o kung naga sa pupo kumbaga dari sa may syudad sang Iloilo o kung kay damo man na siya pangilala mo mga grupo-grupo
16: kay galing kay balam nagid nga wanted ni subong laptay churay sa social media kung ako niya mabulig ka pa niya base kung madalasak pa sa kaso
20: o kag base sa ulihi wala ka balosang dalagan sa paminsaron niya mo base base pati ikaw katulog ka ta base
16: laban laban eh base kung na ubos ng kwarta ya base kung ikaw naman ang ano ko niya K5 game.
20: Oh, masi ikaw maday ako goon niya.
16: Hindi masaligan?
20: Hindi masaligan. Ang dalagan sang iya nga paminsaron ka K5 Rick. No? Ti amo na subong ang pamilya ti tuman sa gihapon. Bala nga nagapangasubo. Kaya as per info na ito, no, mga around June 5 or 6 niya siya mo, ilubong ang ining biktima kag mapauli man ni ang iya nga mga kabataan, duhaya kabataan nga nagatrabaho dito sa Estados Unidos. Kag ang iya man ng mga kaapuhan no kay dito na ya madugay na nga nagatinir ang mga bata yato ka K5 Rick no kag supposedly na gani based sa information naton ti manog birthday ni sa September ma-celebrate sang 90th birthday abala no on September kag plano ni nila nga ginapreparahan na nila organizeryahan na gani nila ang pagtilipon upod ang tanan ng mga apo kag ang ining mga magululutod kag iban pa nga mga pamilya nila ka K5 Rick no galing kati since nga sa sobra man blokong kaisa kasalig no nga ti ang ining suspect grabe man katanda kay dugan gamit ya balang mga negosyo to sang adaptive son sang ining biktima dito nagpati man siya nga legitimate no kag since nga previously kilalahay man sila ya kay nakatrabaho to kag ang ining suspect nakatinir man ya sa duta ka K5 Rick sang biktima ako nang balaya before nagatindog sa duta sang biktima
16: tag ti abi din sang biktima may man ang intensyon no sang suspect pero lipod si ibalo tungod man sa mga bisyo kagwaay man sang permanente nga trabaho so naisipan niya no nga sudlon ang ining puluyan sang iya anay ama nga balaan sini nga nagaisahan nunda no kun adlaw sang Domingo kay kun di man ikilala kagwaay mo ni na monitor para mo balaan nga sa amo kadako nga balay naga istar da nagaisahan nun lang kun Domingo nga adlaw kay tikun Lunes ka Biyernes o Sabado may upo da si Alula Verinya tikun na white mo da inalung ong kabalo kada nga isal da kun Domingo kay 5 game.
20: Amogid, no? Kag actually, ito doon nakasulusinggit man ni si nanay. O galing kati sa pagkatigulang, yaman bala, kaki 5 Rick, no? Ano, grabing pagsulusinggit. Yadra, kag considering the area, actually, do ang sa tabok yun, ito yung mga matag-asma na galing ang mga pader, kaki 5 Rick.
16: Ang aradra sa area.
20: Laguan, may aras, sabi sa mga bakante pa bala, no? Or wala pa sa mga nag-a-occupy kaki 5 Rick. Kagti, usually nalabi mo ang mga pader in between sa ila, tag-as, kagti kung magsinggit ka, hindi man gadyaan mo na ka manutisyaran kaki 5 Rick. Unless na lang kung mayara mismo sa mga tao nga nagalabay, gadyaan sa gwa ang nagalakat-lakat na kaki 5 Rick.
16: Sige. Salamat kaki 5 Kim.
20: Update sa tabo sa Ledesca Village sa distrito sang La Paz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: El Castigador.
16: Salamat kay K5 Kim Caluyo sa saring resulta sang autopsy sa bangkay ni Lola Virginia Hasildo, ang 89 anyos na no, nga ginsulod ra sa iya sing puluyan. Sang adlaw sang Domingo Mayo 24
1: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: Kay Sir Benny Hermano may dayag gid nga hapon kay Sir Sherwin Marcowi kay Sir GC James sa Godwillias sa Selfa Bachuyan kag kay Ma'am Beth Idar Lilia kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sang Akalino.
1: El Castigador.
16: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Kag mga moy kamo karon manibin, maligo gamit DTX Beauty Soap. Para sa mamis, maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Kag gamit kita sa Clinica Dio Fresh para mo tamot kita. Hindi kita man nimaho balhas, hindi kita man nimaho bayabas. Kag extend food supplement for men para sa pang matagalang laban para sa aton mga kalakinanda, ha? Tibwa sa Baduway Ubran, Extend Food Supplement for Men. Initama di kalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Santa. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal man sa nagapangunang mabutika sa inyong lugar, at pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
16: Sa ngala lamang, sa mga parsa, sa K5 News FM Iloilo. Samon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Samon sa nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako man yung lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM.
21: News FM.
22: D3 Bio.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
22: Yung may D3.
24: Matakas sa mga butika.
22: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio.
24: Ang D3.
22: Yung may Visio.
24: Visio.
22: Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
26: Max 4 Biotic.
25: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
26: Max 4 Biotic.
25: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
26: Para healthy ang tiyan.
25: Magklinika.
26: Spore Biotics.
25: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapabakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw.
26: Klinikas for Biotics.
27: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
28: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
29: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
28: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
29: Wow.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imong sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
32: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
35: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
36: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
35: Mabakal sa mga butika.
37: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
38: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
37: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
38: Kaya subukan ninyo.
37: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
38: Clinica Deo Fresh.
37: Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Atensyon mga kamais! Taog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo.
12: Buena Mano Panalo Raffle Promo.
11: Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254977 Series of 2026.
14: Protection VIP. Para sa KLK na VIP.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
18: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5.33 na sa hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: DTBio MP Newscast.
24: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Ka-K5 sa mga headlines.
39: Headlines.

0: Sobra 3,000 ka mga community health volunteers sa 2nd District San Capiz nagbaton sang service incentive. Mga balita ka K-Fan ko nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa 2nd Western Visayas, mga balitang regional. PSA 6 nakarecord sang masobra 15,000 ka mga nagpakasal sa Western Visayas ang tuwing 2024. Suspek na nagbatay sa minor de edad pinaagi sa paglampos sa isang botilya ginpasakaan asang kaso. Mga dalaguan ka K-5 ang mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Senador Estrada posible magsungka sa tiyon may arrest warrant na zero kay Remula. Pilipinas kag Japan ginpasaka sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon. Kag rollback sa presyo sang gatong lauman sa una nga semana sang Hunyo. Balita ka K-Vibes, luwasang pungsod, balitang international. Netanyahu ginmando ang hugot nga pagkontrol sa Gaza. Balita ka K-5 sa patag sang hinapa. NCR nagapanguna sa gihapon sa may pinakamadamo nga gold sa palarong pambansa 2026 sa Western Visayas Round 3. Balitang sports. Kagpara naman sa aton, balitang entertainment. Gazini Ganados nakasulod na sa top 3 sa Miss Universe o good Miss Grand International All-Stars 2026 swimsuit prelim.
1: Balitang entertainment.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sinigapagpangalagan, subong adlaw sang Biyernes, Mayo 29 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong mangintag, balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, Tagbuanay, Zabanwas, ang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa Bilog nga Pilipinas, kagkalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:38 na sa hapon. Ining oras mga ka K5, ang ginadunong sa inyo sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara ka. Masami ikaw nga nagaka-stress. Buringot ka K5, tagmambligan ang aton sining memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagpa-drug test ang tanan ng mga opisyal kag empleyado sa munisipyo sa Banwas ang kwartero. Sandig sa opisyal nga pahayag sang lokal nga panguluhan sang kwartero, katuyuan sang siringatikan nga mapadayon ang kampanya para sa isa ka drug-free workplace. Kagagud masiguro sa isa kaluwas, malinong, kag-epesyente nga lugar sang trabaho para sa mga empleyado sang gobyerno kag sa pumuluyo sang kwartero. Nahibaloan nga hindi lamang mga regular kag job order ng mga empleyado ang nagpa-drug test, kundi mangin ang mga elected officials. Ginpangunahan mismo ang nasambit nga aktibidad ni Mayor Stephen Chris Opeñano sa idalom sang supervision sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA. Agad masiguro ang husto kag legal nga proseso sang drug testing.

0: Sa piagkabahin, dakop sang otoridad ang tatlo sa ginakabig street level individual sa SLI matapos sa ginkasang bypass operation sa barangay Kabugaw, Roja City, Mayo 29. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday Mark Gerald Apunesto, 36 anyos, Ayan Tupa, 46 anyos, Lungse mga residente sa nasambit nga lugar, kag Victoria Borata, 20 anyos, isa kadalaga, kag residente naman sa barangay Kalitan, Panay. Nakuha sa posisyon sa mga nagkaladakpan ang apat kasasay sa ginapatian Shabu nga nagabugat sang 7.17 kagramos kag may standard drug price nga 115,600 pesos kag mga non-drug items. Ang nasambit nga operasyon gipangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit kag Roja City PNP. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Roja City PNP ang mga ladakpan kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang nga mga police reports, arestado ang isa kalalaki nga nagataklos sang pusil samtang nagalakat sa palibot sang Teachers Village Barangay Poblacion, President Rojas, Capiz, ang Mayo 28. Ang arestado amo si Tristan Firmo, 25 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jobert De Los Reyes, Officer in Charge sang President Rojas Municipal Police Station. Iyagin pahayag ka K5 na may nagpalabot o kung may nagpalabot sang impormasyon sa ila na may kaangtanan sa mga lalaki. Gilayo naman ini nga ginrespondihan sa mga kapulisan. Nagtingwa pa nga magpanago ang nasambit nga lalaki apang madasig naman ini nga nadakpan sa mga otoridad. Nakuha sa paghinakop sini ang isa ka unit sang caliber 38 revolver nga armas dutang. Duha ka mga bala, isa ka coin purse nga nagaduag itom kag tatlo ka sachet sa ganapatihan Shabu nga may kabugaton nga ginabulubanta 5 ka gramos kag may standard drug price nga 27,200 pesos. Sa subong yara na ini sa custody sang President Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso may kangtanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic of kon Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan nga balitang lokal, napasaka ng kaso nga homicide batok sa magpamilya nga ginatudlo suspect kag responsable sa pagpatay sa isa ka mekaniko sa Banwa kun sa Barangay Rizal, Banwa sang Pontevedra. Matandaan nga ginkilalang biktima kay Ronilo Batuigan sa 43 anyos samtang ang mga suspect amo sa nay Jimmy Bichida, G-Boy Bichida, Jessica Ann Bichida, Jessa Ann Bichida kag Anamel Bichida nga lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Rian Ampoyos, Officer in Charge sang Pontevedra Municipal Police Station, natigayon nga mapasaka ang kaso sa itong Mayo 25 batok sa mga suspect. Nahibiluan nga sa exclusive nga impormasyon nga nakuha sa lugar, ginapahayag na tabong insidente sa itong Mayo 3, 2026. Pasado las 8 sa gabi, kung saliin may nagluntad na wala pag-intindihan ay sa magtimbang nga bahin. Pahayag naman ni Police Captain Ampoyos, agad hindi na maparesal ang insidente. Mas maayo nga nakahibalo magkontrol sa kaugalingon, pananglitan niyara sa impluensya sang makahulugbog nga imlimnon. Samtang panawagan naman sang opisyal sa pamilya sang suspect nga mas maayo kung magsungka na lamang sa mga otoridad.
1: Balitang
0: lokal. Mga balita naman ka K-Fan na nakahinabo sa palibot sang Rehensay sa kon Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:44 na sa hapon. Kaling oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa nga Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. 8 pesos ang kada kapsula Mighty C the Immunity Booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Nakabalhag sang 15,408 tanan ka mga registered marriages sa Western Visayas ang tuig 2024 nga nagnubo sang 16.8%. Kuri pang-id sang tuig 2023. Base sa report sang Philippine Statistics Authority PSA Region 6. Yara sa biyante 5 anyos ang median age sa pagpakasal sa mga lalaki sa rehiyon kag 24 anyos naman sa mga babayi. Samtang sa mga numero sang narehistro nga magpakasal, yara sa 2,152 ang alin sa Aklana, 2,027 sa Antique, 2,481 sa Capiz, 584 sa Guimaras, 6,244 sa Iloilo Province, kag 1,920 naman sa Iloilo City. Pinakamadamo ang nagpakasal sang bulan sang Pebrero nga yara sa 2,174, kag nasundo naman sang bulan sang Disyembre nga yara sa 1,967. Mayorya naman sang foreign nationality nga ginpakasalan o kung ginapakasalan sa mga babae sa rehiyon. Sa mga tuig, amo ang American nationals kag Canadian nationals naman sa mga lalaki. Sa dugang kakatapusan nga balitang regional, napasakaan na sang kasong suspect na nagpatay sa minor de edad pinaagi sa paglampos sang botilya sa syudad sang Escalante, Negros Occidental. Nagaedad sang 29 anyos ang suspect samtang ang biktima among nagaedad sang 14 anyos. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa Escalante Police Station, samtang nagapungko ang biktima sa haya, ginpalapitan ini sang hubog nga suspect. Sunod sa kapulisan, may ginhambal ang suspect sa biktima abang wala ini natuman rason nga ginlampusan ini sang botilya sa ulo. Hinali lang nga nagsungka ang biktima kun hinali lang nga nagsuka ang biktima kag gindala sa ospital matapos ang pagpanglampos apang ginbawian man sang kabuhi. Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sulod sa Pungsod, Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas ka K5, alas 5:47 na sa hapon. Ininga oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Mayara sa Ampalaya Leaves, the sugar sugarcane extract. Sa herbal food supplement, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nagapati si Interior and Local Government Secretary June V. Crimula nga posible pilion si Senator Jingo Estrada nga magsungka pananglitan magpagawa na sa arrest warrant ang Sandigan Bayan angot sa ginpasaka nga panumbungon batok sa iya bagod sa ginaligar pagbaton sini sang kickback sa gikan sa flood control projects. Sino pa kay Remula ka K5? Nasugilano na sini si Estrada kaginatagan sang duha ka options. Inibala ang magasungka o kung arestohon. Nagsabot naman ang senador sino pa sa Tiglikong na paminsaran sini ang iya pagahimuon nga desisyon. Apang kumpiyansa ang opisyal na piliyon sang senador ang pagsungka bagod hindi na inibago sa iya ang kapareho nga kaso o kung ang pagkabilanggo. Korte naman ang bahala magdesisyon pananglitan iduso ang kampo ni Estrada nga magpaidalom sa hospital arrest. Ginpasaka na sa level nga comprehensive strategic partnership ang relasyon sang Pilipinas kag Japan. Matapos nga ang summit meeting ng President Ferdinand Marcos Jr. kag Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Tokyo. Sunod kay President Marcos, katuyuan sa mga mataas nga relasyon na palaparon ang kooperasyon sa duha ka mga pungsod sa ekonomiya, enerhiya, depensa, seguridad, maritime cooperation, artificial intelligence kag iban pa nga industriya. Ginpakigbahin naman ni Prime Minister Takaichi nga ginapakita sang bag-o nga partnership ang mabag-o nga koordinasyon sa Pilipinas kag Japan. Sa tunga sa mga pagpanghangkat sa rehiyon kag pangkalibutanon nga ekonomiya.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa lawasang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:49 na sa hapon. Ining oras ka K5 nga nadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Sa nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ginkompermar ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga ginmando sini sa Israel Defense Forces nga pasangkaron pa ang pagkontrol sa Gaza tubtob 70%. Sunod sa opisyal, katuyuan sini nga ilabi pa magkitit ang dalan sang Hamas. Ginpasalig man ni Netanyahu nga mangin amat-amat ang pagkontrol sa Gaza tubtob maubos ang nabilin nga puwersa sang Hamas. Nahibluan nga sumugod ginpatuman ang ceasefire sa Oktubre 2025. Nagdangat na sa 70,738 ka mga Palestinians ang napatay sunod sa Hamas-run Health Ministry.
1: Balita International.
0: Balita naman kay K5 sa patag sang hinampang.
1: Balita. Balita. Sports. Sports. Balita. Sports. Sports.
0: Nagapanguna sa gihapon sa may pinakamadamong nga gold ang National Capital Region nga nagapadayon o kunagapadayon nga palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa latest medal tally, ang NCR nga mayara sa 40 gold, 32 silver at 35 bronze. Nagapangaduha ang Region 4A o kun ang Calabarzon nga mayara sa 30 gold, 34 silver at 30 bronze. Yan ang ikatatlong puesto ang Western Visayas nga may 24 gold, 21 silver at 21 bronze. Samtang ikaapat ang Region 7 o kun ang Central Visayas nga mayara sa 19 gold, 16 silver at 16 man ka bronze. Ikalama ang Caraga Region nga mayara sa 16 gold, 8 ka mga silver kag 23 bronze. Sa subong nagapadayon ang quarter kag semifinals sa nagkalainlaing sports sa palarong pambansa 2026.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 at chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Balita Entertainment.
0: Liwat nga gin pamatud-an ni Gazini Ganados ang iya abilidad sa international pageantry matapos magasulod sa top 3 sa preliminary swimsuit competition sa Miss Grand International All-Stars 2026. Sa ginbagwa nga resulta sa kompetisyon, nakakuha ang Filipina Beauty Queens ang score nga 9.79. Kasunagod makaupod sa may pinakamataas nga scores kag mapabakond ang iya kampanya para sa pinakauna nga Miss Grand All-Stars crown. Nahibaluan kay K5 pagahiwato ng Coronation Night sa May 30 sa Bangkok, Thailand.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita sa mga adlaw sa nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Thanks God, it's Friday! Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo, 10.12, 89.7, K5 Radyo, Tagboanay, sa Banwas ang Pilar. Live inyo man kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas, kagalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page, ang K5 and News FM Rocks. Saliwat ka K5 and D3 Bio Newscast. Good afternoon sa itong mga K5 Sulit supporters. Good afternoon kay Sir Richie Pinalba. Good afternoon, sir. Sa itong mga KSS, kay Ma'am Roda Donato Amago, Kuis Michael Torrente Abango, at Leo Jambillones, Ma'am Jenny Vivincong Rosales. Hello and good afternoon, ma'am, kay Ma'am Gianna Ambelsiloso, dira sa Barangay Loktugan. Kag sa mga ka-K5 nato nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamog nga salamat ka-K5. Sa ngalan nga lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa Compartors Technical Side, ka-K5 Michael John Ditog, ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa mga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Hindi naman si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
9: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, maayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
11: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata. Pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gin ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
11: Nagapatalom sang paminsaron.
20: Nagapanamig sang memorya.
11: Nagapa-increase sang serotonin.
20: Memory Advanced Serum.
11: Para sa mas manami nga school performance.
20: Memory Advanced Serum.
11: Bakal na sa mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan,
11: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: K5 News FM.
23: Championing the lives of the Filipino.
24: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung sinadot tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari?
25: Tila hindi na nakatiis ang Pangulo. Anyari sa Senado mula kudeta at barilan hanggang sa mga bangayan.
26: Fake para kay PBBM ang nangyaring putukan. Mensahe rin niya kay Senator Bato. Kung gustong bumoto, sumipot sa plenaryo.
27: Si Senador Jinggoy Estrada naman nagpiansa na sa Sandigan Bayan. At habang maingay pa rin ang politika, kamusta na kaya ang ekonomiya? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
26: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
25: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda.
28: Ang iyon sa mga pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kitagin mga matuod-tuod na mga kastuhanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat, pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod suno sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinimula lanuklukan sa pangitan ng inyong buktong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at nagpapasalamat po kami sa inyong kangandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwarawag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial proteksyon at kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, magaturan, parayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa atong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14, pero diri, Mateo 25, 1 hasta sa versikulo 13. Ang atong basa, diri amuni, niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa Rubio. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga, ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo, kag ang mga handa, nagsulod uod sa iya sa sinalusalo, sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kaya wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaw. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iyang nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulo ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kag gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan, nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nubyo. Pero, nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras, ang mga manugbantay, ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nubyo nag-awot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini, sa pagdali-dali, sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso. kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ilang mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyulana, kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang, ang nagahulat nga lima, upon ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang posisyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa telepunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkari. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagigambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-alagad sa Ginoo sang bugos nga

0: Ang pagtuon sa bungag, simanal ng pag-usisa, pag-review, pagtalakay, o kon pag-sit-in sa ngatong nga leksyon sa Eskwela sa Bitika. Inigin na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kahiligay nun o kon ilonggong version sa ngatong weekly Sabbath school lesson nga gina-translate sa magdamo ng mga lingway sa bilog ng kalimutan. Kabay pang Diyos magapakamayo sa aton na pagtuon sa sining aton nga episode sa sining nga simana. Ako, si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host sa sining programang Pagtuon sa Buong. Ari ang aton mga batikan, mga manami, kay mga magdalong ng mga punto nga aton na eksperyensyan karon. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Sergeant Deloid Coro, graduate sa diri sa CPAC. Siya ang aton nga mga tatay sa aton mga kabataan nga nag-i-star sa dormitory, mga kautoran ng boys dormitory na ginatawag Daniel House, mga kautoran. Kag nagabulig man siya sa aton nga School of Theology, mga kautoran. Yes, Sergeant Deloid. Mayong adlaw sa ito.
1: Pastor Samado, Pastor Carado, may ngapon, may adlaw. Kaga sa aton man nga nagapadayon ng mga kauturan, mga kaabiyanan, kapag laom nga nagasubaybay, kag nagapamati, nagatanaw sa nasang aton nga programa, akon mga kamugin na tamyaw, may adlaw sa tanan.
0: Yes, si Sir Sanjian Deloid Gali, mga kauturan. Siya ang aton nga associate pastor sa aton nga simbahan, dire sa college. Ang ikaduan akong pakilala, mga kauturan, siya ang ating nga dean sa School of Theology. Kanang mga kauturan graduate sa saya, sa iyang Doctor of Missiology, mga kauturan. Madamugit sa atong makita, madakpan, alin sa iyang mga bibig, mga kauturan. Wala sang ibang si Doctor o kon Pastor Rafael Carado, originally from North Cotabato, Ilonggong, mga speaking, mga kauturan. Dari na sila dugay magapuyo. Dari nagkilataw ilang mga kabataan. Kag mga kauturan, makasali kita ngangiyay ni Lunggo. Tama na gid kalibol, mga kauturan. Doc Rafi, mayong adlaw sa'yo.
2: Mayong adlaw man, kag sa tanan naton nga mga tigpalamati, Doc. Medyo na mingawan ako sa dugay-dugay ko nakabalik no, sa aton nga programa. Kabay pa ang aton pagtuon subong, isa na naman ka mabungahon para sa aton nga mga kauturan subong adlaw.
0: Yes. Doc, sorry lang yun. I know you are busy, but I promise nga, firme ka din ako na invite lang because ma-miss na ito ng mga punto ni Doc Carado. Yes, sa hindi pa, ato na na-remind ka mo mga kautoran, ngara kita sa Key5 News FM. Mabatian sa bilog ng Western Visayas, sa Panay, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras, dere sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan, dito sa Southern Mindanao, kag sa Facebook, sa Key5 News FM, na mabatihan sa bilog na kalibutan. Ato ni Dukong, ato mga ulo mga kauturan. Sa siningat yun, yari kami nagkapalapit sa inyo. Una bes, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Kabay pa, ngayon mo kami karoon buligan nga ang pinakamanami, amon gid, makita mga kauturan, kag amon mabalon sa adlaw nga inugpaway sa amon nga pagtudlo, sa amon mga klase, sa amon mga simba. Salamat gid nga ikaupod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
2: Amen.
0: Yes, Sir Jandy, ang aton sadsara nga teksto.
1: Mga abyan, mga kauturan, ang aton sadsara nga teksto makita sa mga salmo 119, mga bersikulo 93 kag 94. Naghambal dari, hindi ako nga mas-a malipat sang imo mga sugo kaysa ila ginbuhi mo ako. Imo ako luwasa ako kay ginpangita ko ang imo mga sugo.
0: Yes, and that's correct. Ang aton nga leksyon 9 para sa Mayo 23 to Mayo 30. Sin, the gospel and the law. Mga kauturan, relax kay nami ang aton nga pagtun-an karon.

0: Puso ang sala nga nagkinanglan man sang seryoso nga sabat sa Ginoo.
1: Yes, and that's it. Well, you mentioned about seryoso. Kaya ang paghatag sa Ginoo sa iyang kasaguan, seryoso. Kaya gid kamot mismo nagsulat. Mm-hmm. Oh, nati, kadamo sa mga tao sa buong tungod sang kasing ano ni sang kasuguan, tanawa damo kita kasalanan. It should be tanay nga gospel lang. Yeah, we will be
0: seryoso kay ang sala amo ni ang obstruction sumala sa tong leksyon sa relasyon naton sa kay Kristo.
1: Yeah, ang sala obstruction. Yes, Sir John D. Lloyd. Ano pa?
2: Dari mga kauturan no aton makita sa nga lesson nga kung anong rason nga ginhatag sang Ginoo ang iyang kasuguan kag kung ano bala ang law-ay nga maidulot sa aton sang sala. Kag aton gid ang makita ang mga consequences sini kay maiban nga mga katawhan mga kauturan gigapati nga ang sala part of life na kay as tao as we are, as human as we are, makasala gid ta kuno. So normal na gid kuno sa aton. So tinuod ba mga abya?
1: Yeah, and that's correct. We will accept, take for granted nga ang sala part na sa atong life. Pero hindi lang kita mag-dwell dra. Yeah, because there is still hope, there is still some antidote kag bulong sa ina nga sitwasyon. Yes, destruction and temptation. Yeah. Dok, ano ni di ang mga punto nga aton makuha? Kaya this is speaking about Samson. Yeah.
0: So ang aton leksyon no nagsugod ini sa ginatawag nga ginhalinan gid sang sala, the great controversy story pala. Nga amo ini ang nagsugod dito sa langit no, taliwala kay sa kay sumala sa bugna, taliwala kay Michael kag ang dragon. Kag of course both ko sing ganon una no nga ang aton leksyon nagambal nga anga ang kasuguan ginhatag. Pero actually mga kauturan, gusto ko o anay establish ini nga premise dok nga ang kasuguan ara na naga-exist na siya daan bago ini gin sulat sa bato.
1: Yeah.
0: Kay hindi ma-define ang sala kung waay ba ang kasuguan. Kay ang kasuguan sumala pa amo ini ang ang sala amo ini ang pagsupak sang kasuguan. Kaga in relation sa kay Samuel, sa kay Samson no, si Samson gipili sang Dios kung sa ano pa Dios na ang nagporma saya halin sa tiyan pa lang Dios na ang nag design nga tani isa siya ka manog isa sa mga judges actually manog hukom. Kag perfecto tani ang iyang design kay muna kusgan siya kayo pero sumala pa sa istorya nga halos ginhimo ni Satanas ang iya mahimo nga ma-distract ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Samson. So amo ini ang ginahimo sang sala sa kabuhi sang tao, gina-try niya palayo sa Ginoo ang gipili sang Dios para maghimo sa ilabol sa ilabol
1: ato. And that's correct. Kundi ito nga ikaw ginpili, dito nga nagkapakartutom ka, dito pagid.
0: Yes.
1: Si Samson, God has a purpose for him because he would be saving the nation Israel. Kaya mangin judge siya, mangin leader siya. Pero ti, nakabalo kita sa istorya ni Samson. Wala yan. Even though nakahimo man siya, but it should not have been. Hindi kita ni amuna ang iyang loopholes kay mga shortcomings kun wala lang siya nagpedalom sa tentasyon kay sa mga direksyon ni Sir John D. Lloyd.
2: Pastor no nga abyan may luyag lang ko i dugtong sa great controversy bala nga ining great controversy gali mga kautoran no hindi lang diri makita sa aton kalibutan. Hambal ni Pastor Carrado, naghalin sa perpekto nga lugar nga amo ang langit. Kag ang cosmic conflict ini makauturan kay tungod nga bilugid nga universo affected sini nga great controversy. Pero aton makita nga sa aton kabuhi manutisar man naton ini nga great controversy. In fact mga kauturan, biskan sa mga butang nga daw mahambal.

0: naton nga daw hindi sala. Inabalang mga butang nga magakonsum sa aton mga oras nga mabisi kita. It can be our work, it can be our time scrolling on social media, sa aton nga pag-shopping, sa aton nga paghampang, kasi ang mga kautoran sa aton nga pagkaon. Ini nga mga butang posible nga makuha sang panahon nga imbis para tani sa Ginoo.
1: Amen. And that's correct. And that's correct.
2: You see? So, yeah, meaning Dok, ang yawa, bisan hasta subong halin sa panahon ni Samson, halin sa sinugdanan, hasta subong, why gisa gabak? Slide. Sa ang iyang misyon, ang iyang misyon, amo ang pag palayo sa tao, halin sa relasyon sa tao sa Dios. Kaya, sa langit, close ang relationship ni Satanas sa Ginoo, pero tungod sa sala, napalayo siya. Si Adan kag si Eva, amuman. Si Samson, amuman. Amuman, kita karon sumala pa sa atong leksyon.
1: There's nothing new.
2: Oh, there's nothing new. Kaya ang gusto, gitsang yawa nga ipalayo. Takag kabalo siya sang weakness. Ta. Kaya siling sa atong leksyon, ang sayop ni Samson, kuno, nga nadala siya sa mga tentasyon kay nagsalig lang siya sa iyang kusog, no?
1: And that's correct.
2: Kag
1: dako ginang iyang pagpati
2: sa amo manata kung kaysa once gani nga madula ang pagsalig ta kay Kristo, may aragid siya nga pitfalls ang aton naman nga you know, pagsalig kag relasyon dira sa Ginoo.
1: Once gani nga magdako ang aton nga pagsalig sa aton ko galing, nagagamay ang aton pagsalig sa Ginoo. And that's the more that we distrust, humble ourselves, the more nga nagadako ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Balik ko sa imo, Sir John Deloitte. Strongholds in my relationship with God. May mga example diri, ano ang mga punto diri?
0: Damo di nga mga teksto, mga abiyan, no? Nga mga nami, nga mga teksto. Example diri, sa gihambal ni Apostle Paul, nga to sa church sang Corinto, hambal niya. Therefore, let him who thinks he stands. Ano ba lang nagahunho na kita, nagatindog kita, or taas na kita, base gali nga mahulog kita mga kauturan.
1: Yes,
0: like Samson, ang iya nga self-reliance amo ang nagpahulog sa iya. Dari mga kauturan, may araw na namian nga teksto, makita sa Mateo 5, versikulo 44. Hambal dari sa English mga kauturan. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Mga kauturan, makita na kung dari ang ginhambal ni Ginoong Isos nga contrary to two things. Hambal niya, palanggaon ang imo nga kontra, i-bless ang nag-curse sa imo, kag paghimo sing maayo sa tao nga naakig sa imo, kag pangamuyuan mo atong tao nga gina-persecute ka. Grabe ang ginawa, no? Mga abyan, may time gid nga kisa maakig kita sa atong isig katao. Inagali nga tion mga kauturan kung maakig kita sa isa katao. Ina nga time, mahimo nga balabag, babag sa aton nga pagpalapit dira kay Kristo. So delikado gali mga kauturan nga maakig kita sa isig katao nato.
1: And that's correct. Ibaya ila inya ang perspective kagang pagtulunan sa Ginoo compare sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya eye to an eye, and then teeth to a teeth, you know, and so forth and on. Te, amo na ya, pero ang Ginoo ya, pray for your enemies. Love those who curse you. And then, just remain to be humble, and then you don't judge others. Yes, Doc Raff.
2: As transition, gindulong kita sang author, no, halin sa kusog sang sala.
1: Yes.
2: Kaga kusog sang pagtuo nga pwede i-share kag makuha naton pinagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo.
1: Amen.
2: Kay faith comes by hearing and hearing the word of God.
1: Yes.
2: Amo na nga diri sa Lunes, amo na ning mga series of text nga ginatang niya. Pastor, ano ang ilunggos sang strongholds? Mga
1: stronghold ang daw kalaptan ang kalaptan bala
2: kalaptan no ti are diri gin numerate actually no una ang self reliance kana magsalig ka sa imong kaugalingon
1: yes.
2: No? Ikaduha ang gina ambaldiri kanang pride gi-summarize ko ni sa isa ka word eh. Pride ina maghambal ka nga maayo pa ko kay sa iban. Amo na blaw. Stop telling others kuno nga mas maayo ka sa iban kay sigurado padulong na siya sa distraction. Sunod last. Amo ni ang isa sa amo ni nakabiktima kay Samson. Nakabiktima kay Samson. Magambal ta pride, anger, ano naman anger ang sunod sini anger eh. Okay. So amo ni ang tao biktima sini ti aton makita mga kauturan ang aton nga nasyon subong, no?
1: Grabe.
2: Kung aton mabalaan ang aton nga kalibutan subong dag hindi ma-intindihan. Pero ini tanan nagapakita sang strongholds ano to
1: kalaptan ang imo ginasaligan
2: o sang aton nga kaugalingon nga sadiin may ara kita danger nga madala kita sa pagpakasala bala kung amuna ang aton padakuon sa aton nga kaugalingon.
1: Yes, and that's correct. May isa pa gid nga ako nakita diri nga punto lang pero kay Samson ginahambalan siya pero ti gapatigit siya nga pan siya kusgan siya pero ang kadamos ang naghambal nga si Samson kusog sa ibabaw but below the belt naman ang iyong weakness na ti amo na kung isa may kita may amo na nga we think we are strong but on the other side kadako galis ang atong weakness. We don't have much time sa pag-dwell sa aton nga Monday. Tuesday, Doc Ruff, the law. Ano ni siya naman ang punto diri? Kanami nga, isa siya kasalaming, isa siya ka-eyeglass. Mm-hmm. Ano ang buot silingon siya?
2: So, hindi ko pa mahambal ang law, no? Balik ko anay bala sa...
1: Yes, yes.
2: Ipundar ko anay kadali, no? Mm-hmm. Nga, ang tao, matingala siya nga, pwede ko man tapnan ang tanan nga alagyan sang sala. Mata ko, di ba? Ang mata, di ba? Siling sa nga itong leksyon, kung pwede na lang, doon ang kamot, o ang kakaon ng mata, para hindi ka makasala, bala? So kung mag-amuna, may majing ko ang tao daw, hindi ko makumpol ang tao, mabulag ang tao, o nila niya, bimautun, para lang hindi makasala. Pero hindi na mo ang solusyon eh.
1: Yes.
2: Hindi na mo ang solusyon sa Biblia eh. Ang kasuguan na karon, amo na ni siya ang nagahatag sa aton explanation. Kung ano gid bala ang sala. Kaga kung ano ang nahimo ta nga mga butang nga sidiin nagpahilayo sa aton sa Ginoo. Amo ni daw mirror o siling padre daw
1: eyeglasses
2: nga sidiin makita naton ang kung ano kita, no? Kaya ang tao, amo na siling bala nga, ang tao matingala nga, ginatry ko man ang tanan. Pero nga, ang amo lang ko ni gyapon nga, madala lang ko gyapon. By looking at the law, pinagi sa pagtanaw sa law, kasaguan, maintindihan mo kung nga, tungod kay ang rason sa nga ton nga by Biblia, ginpapalayo ka sang sala sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa kasuguan.
1: Yes, and that's correct. Ang before na ko niya tag sa imo Sir John Duran. Ang ako na nakita sa Docraft nga ang kasuguan mo lang. Ang kasuguan hindi makaluwas.
2: Oh yes.
1: Hindi makabulig sa aton. Hindi makaforgive, hindi makapasaylo. Ang kasuguan, the more we see the law, the more we become we see ourselves as wretched. Nga daw makaluluoy. Kaya ti, we cannot meet the standard. Or at least, hindi lang kita nga dra lang. Because there is something that we can, that will help us, to help us in our wretchedness. Ang aton pagka abo, pagka lunang sa tubangan sa Ginoo.
0: Pastor, no, mga abyan, ang sala gidagali, amo ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Kaga, aton makita nga nakasala kita tungod sa kasuguan. Mga kauturan, balikan ko to ang punto ni Pastor Carrado, no, nga ang kasuguan gali, ara na sa langit. Before pa nga nag-abot ang kasuguan.
1: Naging sulat sa po.
0: In fact, mga kauturan, ang Ten Commandments, amo ang expression sang prinsipyo sang kasaguan.
1: Yeah, sang and character of God.
0: Character of God.
1: Yes. Mm. And that is Doc, you have some more.
2: Tungod kay ini reflection sa sang character of God, mm. meaning to say, ang kung ang Ginoo balaan, ang kasuguan
0: balaan.
2: Mm. Kung ang Ginoo putli, ang kasuguan putli. Meaning to say, pinaagi sa paglantaw natin sa kasuguan. Dira natin makita nga hindi ta angayan, no? Sa atubangan sa Ginoo.
1: Hindi ta takos.
2: Hindi kita takos. Nami ngay lunggo. Mm. Hindi kita takos sa atubang sa Ginoo. Tungod kay nakita ta nga daw kalayo man sa yes. aton nga ginahimo
1: yes.
2: kung i-base na natin sa kasuguan.
1: Yes. Correct.
2: Ang mga klaro nga kasuguan siguro daw, okay lang. For example, hindi ka magpatay daw. Hmm. Makambag ta, balaan ko niya.
1: Well,
2: ay, makapatay. Oh. Pero kung i-detail ni mo ang mga kasuguan, hindi lang patay nga literal ang kasuguan. Sumala sa one. So, ang pag-hate ni mo sa imo isig katao
1: patay na.
2: Is somewhat like against siya sa karakter sa news. Mm. Ti subungan ni kalisod gid bala mga utlot no bisa maglantaw ka lang balita. Doga init ang
1: ulo
2: mo, apin init ulo mo sa kalaban sa konsek kung may political alliance ka o diin ka mo may political ga init man ang ulo mo. So hindi kung sa kwan pa do kalayo lang gid sa aton nga kinaiya. Labi na gid kung aton i-detail ang paglantaw sa kasuguan. Amo na siya, Pastor. Kag sa sumala sa imong gihambal kagayon na, hindi actually ang kasuguan. Amo na ang mag-ayo sa aton.
1: Mm-hmm.
2: No? Ti, kita ta, may sayop ta. Kita ta nga may mali. Here comes a solution.
1: Yeah.
2: Hindi ang kasuguan.
1: Hindi ang kasuguan. Because the law cannot help us.
2: Yes.
1: It will just point us.
2: Mm-hmm.
1: Nga kita makasasala.
2: Mm-hmm.
1: You are wretched, you are helpless.
2: Mm.
1: Yeah. Now, Saturday, Wednesday. Yeah. The law and the gospel. Balik ko sa imo daw.
2: Before na kun ihatag ang gospel, gusto ko intindihon nga ang sala, mga kauturan, hindi lang ang paglapas ng sugo.
1: Mm.
2: Although may ara na teksto, damo isyu na sa church nga ang only definition of sin ang paglapas sa sugo.
1: Mm. Mm.
2: Pero ang sala duha ka klase. Ang sala amo ang separation from God, pag-separate halin sa Ginoo.
1: Sa Ginoo.
2: Ang resulta sina lapas sugo. No? Sa aton pa kung lapas lang sang sugo, Pastor, pwede nga ang solution ikip ko ang sugo.
1: Mm.
2: Di ba sa logic?
1: Mm.
2: Pero kinanglan duha ang definition eh. Pagpalayo, sin as a separation from God, pagpalayo sa Ginoo. And then ang resulta, lapas sugo.
1: Mm.
2: So karon kay naglapas na ko sang sugo, ang solusyon amo ang pagbalik kay Jesus Christ. Nga mo ang solusyon sang paglapas mm. kay ang resulta sang pagpalayo, lapas sugo.
1: Mm.
2: Sa aton pa ang himuon ko, magpalapit ako para ang resulta niya tuman sugo.
1: Tuman sugo. And that's it. Oh. That's correct.
2: So ang pagtuman sang sugo ini tungod sa na-restored na kun nga relasyon dira sa Ginoo.
1: Mm-hmm.
2: Pinaagi sini ang pagsunod ko sa kasuguan. Okay? Nga nagdulong sa akon sa kasuguan, nga nagdulong sa akon kay Kristo nga mo ang solusyon sang kasuguan, hindi pinaagi sa akon kagulingon nga bulong binuhatan.
1: Binuhatan.
2: Apan ini pinaagi sa gospel o kung sa grasya nga gihatag ni Kristo.
1: Yeah. Hindi sa atong kagulingon, sa ilong ko pa, hindi sa atong kagulingon paghimudos. Oh. Our struggle.
2: Hindi na po nakabalo. Oh. Himudos.
1: Himudos. Yes. Struggle. Oh. Aton nga the way we do self.
2: Yes.
1: Himudos. Yes, Sergeant Day.
0: Mga kauturan ng mga abyano, may nakita ko dali sa aton lesson, kaya ang aton Ginoo, gugma siya. So, therefore, mga kauturan, kaya ang aton Ginoo, gugma man, ang iya nga kasuguan, gugma man.
2: Mm.
0: In fact, love is the fulfillment of the law.
2: Mm.
0: Kag, damo nga tao, mga pastors, nga iban mga kauturan, mga aton mga amigo, naghambal nga ining local gospel, nagbatok sila
1: kuno.
0: Pero hindi mga kauturan in the Bible sense. Because God is love, the law is love, and the gospel is also
1: love.
0: So mga kauturan, kung aton palanggaon ang Ginoo, kung palangga ta ang Ginoo, aton tumanon ang iyang mga kasuguan. Kaya tungod sa aton pagkalinuwas, sa aton nga grasya nga nabaton kay Ginoong Hesus, amo na ang magadulong sa aton nga magtuman kita sa iyang kasuguan. Kagisa pa mga kauturan, kung kita nagapalangga sa aton Ginoo, aton tulukon ang iya nga gimbuhat dito sa cross. Ang pagsalbar niya sa aton sa kamatayon.
1: Yeah. Doc, before ako nabalik sa inyo,
2: yes.
1: Ang standards ng law, sa kasuguan, hindi mo yan mabuhinan. No? It remains right there. The fact na it was written in the stone tablet, minti na yan. So hindi na ito niya masalinga, Lord, pwede mo buhin-buhinan ina para nga malabot ko. Pwede mo nga i-lower kamay.
2: Yes.
1: Para nga magmatuman ko. No. The standard of the law remains.
2: Yes.
1: Yeah. But the thing is that we have to meet the standard. Pero hindi natin makimano ni. That's why the gospel comes in. Amo na siya ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Because Christ will fulfill the law. Siya ang makabulig sa ito. So through His sacrifices, sa iyang pagkamatay sa cross, we meet the standard, the demands of the law. Yes, no.
2: Demand of the law.
1: Yeah.
2: Tinadumduban ko ang sanctuary. Nga ang kasuguan, ara sa most holy place.
1: Yes.
2: Nga ang Ten Commandments bala.
1: Yeah.
2: Nakasulod sa Ark of the Covenant. Nga dito. Kaya nga ginadala ang dugo dito.
1: Gani. Oh, yes. Nakalin
2: sa gawas
1: pala. Wow, kanami sinangapunto.
2: Ang akon, kapag hambal mo pala, Pastor, demand of the law. Kaya ang isa sa mga works ng law actually is to demand our blood. Because transgression of the law means death. Meaning kamatayon. And that is death penalty. Seryoso. Penalty.
1: Yes.
2: Meaning ginademand niya ang blood every day. Once makasalata, every day ginademand niya ang blood. Therefore, ang gospel amo ang solusyon. Ang dugo
1: ni Kristo
2: dito sa sanctuary. Ang dugo amo ang solusyon nga matabunan ang demand sa kasuguan. Yes. Nga ginawisik mo sa babaw wala.
1: Masatisfy ang
2: sa mercy seat nga nagatabon sa Ten Commandments. Nga ang ginawisik dito tungod kay ang kasuguan nagademand sa blood. Pinaagi sa pagwisik, matabunan, masatisfy ang demand sa blood. Maluwas ta. Kag makaangkon ta sang kaluwasan, kabuhi, kay halin sa aton nga pagpakasalan.
1: Yeah. Doc, akong dugangan, ang dugo is life.
2: Yes, dugo is
1: life. Kada kita ta sang dugo, mangidlis ta kay because that's life. Kita ta dugo sa dalan, that's life. Tiyan mo na ang demands ng law is life.
2: Yes.
1: And then that life is the life of Christ. Ngayon, kita tanin na mo. Atong tanin na dugo mo. Mm-hmm. But to make it easier for all of us, ito ang ginawala pinilian niya. Hey, kung ato na niya, selective lang eh. Ato lang niya ang gusto nga maghatag sa ilang dugo. But Christ did it for us because that's for everybody. And that's the gospel. The gospel is non-selective. Bata tigulang tambok maniwang dato dunahan. Yes, it's for everybody, and that's the gospel.
2: And lastly, without the law, kung wai ang kasuguan, hindi mag-abot ang tao kay Kristo.
1: Yeah.
2: What I mean, kay ang kasuguan sumala pa ni Pablo, amo ang nagadala sa tao, gatudlo sa tao sa kay Kristo. Muna ang ginhambal nga Christ is the end of the law. Kaya nga, once idulong na sang kasuguan ang isa ka makasasala kay Kristo, mawala na ang condemning power of the law. Because that person is united again with Christ.
1: The law becomes helpless.
2: Yes.
1: And that's the point. Gadimanda siya. Pero once ara na si Kristo, ara ng dugo yan, the law will surrender.
2: So mo nang beauty sang law ang nagaspek. Hindi pwede siling mo kayo nabla. Hindi pwede
1: bulagon.
2: Do mag-asawa.
1: Mag-asawa sila. Oh. Wala na, ubos na itong panahon.
2: Ay, wala oras.
1: Yeah, but grabe ka. Damo pa. Knowing and doing. And then, sir, John Deloitte, imo na yung closing tape. Mm.
0: Ako nari ipunto no ang Juan de 63, no? Ang gambal dari nga. Amo ni ang kabuhi nga wala katapusan nga kita aton hibaloon ang aton nga Dios, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Apo na kita diri nga punto mga kauturan kung aton gali nga balon ang aton Ginoo kag ang aton nga manluluwas nga amo si Kristo, makaagum kita gali sing kinabuhi nga wala katapusan. So mga abya, no, ang akon sini nga pagpangabay sa aton nga mga kauturan na nagapadayon nga nagasubaybay sini. Ang sala gid man gali, delikado man gid, makahimo sa aton nga mahulog kita, mapalayo kita sa aton nga Ginoo. Pero ang kanami lang, ang aton Ginoo naghatag sing solusyon. Amo gid na mga kauturan ang pinakanaming balita nga si Kristo nagpakatao, nagpakamatay para sa aton nga mga makasala. Para nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nagpakamatay.
1: Yes.
0: Nga imbis siya ang mabuhi, nga kinabuhi nga wala katapusan, pinaagi sa iya. Makatagamtam man kita, pinaagi sa iya, sing kinabuhi nga wala sing katapusan.
1: Amen. Doc Raff.
2: Hindi ang tanan nga sila yung Ginoo-Ginoo makasulod sa gingarian sa mga
1: yep.
2: Sumala sa Mateo 7:21. Pero ang nagahimo lamang sa kabubuton sa amay.
1: Amay.
2: Sa title pa lang, Knowing and Doing, parehas sa Law and Gospel, inseparable man ni sila.
1: Yes.
2: Hindi pwede nga nakabalo ka nga wala mo ginimo. Kaya kung nakabalo ka nga wala mo ginimo,
1: pero against mo, sala niya po.
2: Nabalaan lang, why lang?
1: Nabalaan, wala lang.
2: Diba?
1: Nothing.
2: Hindi po pwede nga himuon mo nga, why nakabalo, why kakabalo? Muna nga kinanglan sabay, gining duwa.
1: Yeah.
2: No? Hindi kini pwede pang mawala, daw gospel kag law pa rin siya.
1: Yes. Damo sa mga tao nga nakabalo, pero wala gay mo. Oh. Akon nga tatay, iampro ko gin, sorry lang gin. Akon tatay, hindi ka manigirilyo ha, kaya hindi namin. Pero siya ka panigirilyo. Amak mo na. Damo sa mga tao nga nagasing, kay balo nga, hindi maayo. Ara na ginan sa pakiti, nga it will kill. Yet, baklon gaya po. Because smoke, there is,
2: yeah. Smoking is dangerous.
1: Sigirilyo gaya po. Despite nga, it has been proven and tested. Had been said several times, yet ang tao makuan. Tiyan mo na siya nga, ang kasuguan is the same. Ang pagsunod naton sa Ginoo is still the same. Iba ang knowing God than doing the gospel. Even though nga hindi sila separado, pero kung isa lang, wala agad pulos. Wala agad pong pulos. You have some more, Doc, last take ni mo.
2: Sa atong leksyon, no, mga kauturan, subong simana, kita nagapasalamat. Ang mambal ko lang, nga sa gihapon ang sala misteryoso, nga nagkinanglan sang misteryoso man nga maluluwas. Kag pinagi sa atong pagtuo, nga nagabuhat kadadlaw, pwede natin malikayan ang pagpakasala.
1: Yeah. Ang standarte sang langit, hindi pwede mabuhinan. That's why si Kristo nagkari, kaya hindi natin malabot ang langit. Siya mo ang nagpanaog diri, agutong at dalon kita niya sa langit. And that's the point. By ourselves, we cannot go to heaven.
2: Yes.
1: Yes. Ang heaven, hindi man pwede nga ipanaog diri. Amo na siya makatanong. That's why, ang si Kristo na naog, agud nga kita may chance. Okay, kabay pang ato ni will take advantage of the gospel, ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Agud, makita kita nga matinumanon sa kasuguan sang Ginoo. Sa hindi pa si Doc Carrado, mga kauturan magpangamoy, aton liwat pasalamatan ini aton nga mga sponsors nga wala sila mga kulturan, it would be hard for us to maintain sining aton nga programa ang pagtuon subong. Doctor and doctora, Doctor Irwin and Doctora Rhoda Hardinico, Evelyn Tamoni and Elder Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipaspidad, Luria Marlubel, Hirota Lurin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Doc and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor.
2: Magapangamuyo kita. Amay nga balaan. Tagiyas ang kaalam, may mugin pahulam sa amon. Kami amay nagasalamat sa imo, nga ikaw sa gihapon nagahatag sa amon sang mga pagpahinumdum. Nga sa diin na kami amay kinanglan magalantaw sa kasuguan para amon makita ang refleksyon ang amon nga kagulingon. Kag amon ma patyagaan ang amon pagpanginanglan sa pagpalapit dira sa imo. Kabay Panginoo, nga ikaw padayon, nga mag-bless sini nga programa, kay Dr. Tomado, siya may panglawas, padayon nga mag-share sa mga lessons every week. Kung man sa mga kauturan, bless tanan ng mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta sini nga programa. Ini nga programa padayon nga ma-air pinagay sa kahanginan sa radyo o sa Facebook o sa ibang pang social media. Salamat Ginoo sa iyong pagsabas sa umpagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.